Mahungu ya mixo ya Mzor Provincial de Maputo Muhlayi Juvitangovo. Kuvoneka kukarateka kama fambela ka switarato swinga leswi nga ke swa xifundzankulu Gaza. Lana kulaveka ka mimova leyi kulu yi nga ni 4x4 hikola ka mpfula yi vonekeke ku fambeni ka masiku mambirhi ya vugamu. Swa nga xikombiso ku voneka ku pfumaleka ka ntirhisano hi ndlela ya switarato ka swikanekiso swa Alto Xangani na Xanganini a xifundzeni xa Ximbutsu. Sweswi ku va ku fikiwa ka tindhawu leto ku tirhisiwa ka maboti hikola ka ku va mati ma tlakukile a Baxa la Nyanguli. Mahungu ya ku huma eka hubyana hanyelaka ku lamulela xitshungu timhangu ta ntumbuluku ENGD makombisa leswaku hikola ka mpfula ni moya wa kutika tintambu ta ku fambisa magezi tiwili leswi endleke ku va miganga yi nga lingaki ya swifundza swa ka Ncayincayi, Ncongweni na Bileni yi pfumala magezi. Munyiki wa mahungu ya ENGD hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza Bonifacio Cardoz a vule leswaku ka nkarhi lowu ku ni tintlhari ta swiyenge swa ku hambanahambana ti landzaka ntirho wa ku dyondza ni ku vonelela hinkwaswo leswi honekeke hikola ka matshamela lawa ya nkama kun'we ni masimu lawa ma xanisiweke hi timpfula leto. Linhas aéreas de Moçambique, LAM, kusukela wa unharhu lweyi va sungulile yendzo hi swihahampfhuka swi nga ta hlavunyetaka kusukela doropeni la Beira li kongoma madoropeni ya Tete, Kilimani, Nampula, Pemba na Nakala. Ntirho lowu wu kumeka ndzeni ka makungu ya ku yantswisa mintirho ya komponi leyi ni ku va ku tlhavunyetiwa tiko hinkwalo. Murhangeli wa LAM Dan Kondik ku fambeni ka liendzo la ku sungula ka ntirho lowu a vule leswaku makungu lawa ma ta seketela ngopfu swinene ka ku tlhavinyeta miganga ya ku hambanahambana ya tiko ni ku nabyelisa mafambelo ya vanhu ni switirho. Murhangeli luya a hlamuxelile ni leswaku ntirho lowu wu ta endliwa hi swihahampfhuka swimbirhi swintshwa lana a kombeleke nseketelo wa xitshungu ku va ntirho lowu wu ve wa lisima. Murhangeli wa Conselho Nacional da Juventude huvo ya vantshwa va tiko wa vunharhu lweyi a xifundzankulu Cabo Delgado a vhikelile leswaku ku fanela ku seketeliwa makungu ya vantshwa nkarhi wihi na wihi atikweni. Kino Kaetano a vule ni leswaku swa sindziseka ku yengeseliwa nseketelo ka makungu ya vantshwa ku va ku landziwa miehleketo kun'we ni ku cinca ka mahanyela ya vantshwa va tiko. Murhangeli luya a vulile ni leswaku vantshwa va navela leswaku tiko li ni mukhandlu wa ku nyika mintirho vantshwa va ve ni miminti kun'we ni ku va kuma tindlela ta ku tipfulela mabindzu. Murhangeli wa huvo ya vantshwa va tiko a vule marito lawa Prasa do Gerói ja doropeni la Pemba ku fambeni ka minkhuvo ya ku tlangela siku la vantshwa hi xiyimo xa matiko ya misava li kulungeliwaka wa vunharhu lweyi 12 ka mahuri na li tlangeliwa ni nhlokomhaka yi nge contextos diferentes mas aspirações comuns. Se bancada la Frelimo ka huvo yikulu ya ku boha minawu tikweni hi losela vantshwa va tiko ka siku la vona na li vula leswaku la swi tiva lisima lavantshwa ka ku yaka a tiko. Ka tsalwa hi li amukeleke mutini wa hina wa vuhaxi hikola ka 12 ka Agosto swirho swa bancada la Frelimo swi tiboha ku va swi ta ya mahlweni hi ku pasisa minawu yi nga ta pfulaka mukhandlu wa ku va ku ve ni dyondzo mintirho ni ku tipfulela mabindzu kun'we ni ku va vantshwa va hlengela ka vutomi bya tiko. Mudyondzisi Luis Kovani a vule leswaku bandla la Frelimo li fanela ku va li nga pfumeli ku va swirho swa bandla leli swi ti nghenisela ka vuhereki hikuva hi lona li seketelaka mfumo. Luis Kovani lweyi nakona a lumbaka Partido Frelimo a hlamuxelile ni leswaku a nga kona lweyi a nyikiweke xitshamo xo karhi ku va a tipfuna yena. Mudyondzisi lweyi a vuli ni leswaku bandla la Frelimo li fanela ku ya mahlweni ku lwisana ni mhaka ya vuhereki. Mudyondzisi lweyi a vuli marito lawa ku fambeni ka mabulu ma nga ta kombisiwaka wa munhu lweyi ka nongonoko a Caminho da 11ª Conferência Nacional la swirho swa bandla la Frelimo li nga ta endliwaka kusukela 21 ku ya fika 23 ka n'hweti leyi tsutsumaka a doropeni la Ximoyo a xifundzankulu Manica. Ta matshamela ya nkama. Nyamuntlha
Doropa la Pemba ilona linga ta kufumelaka kutula hinkwawo madoropa ya tiko na le kumeka ka mpimo wa 28 graus centigrados. Kulandza madoropa ya Nampula na Vila Nkulu ni 26, Tete na Kilimani 24, Beira 23, Maputo na Inhambane 22, Njainjai na Lixinga 21, kugamesa doropa la Chimoio lititimela hi 16 graus centigrados. Mranzo wa Mungisete, lawave maungu ya misho ye msoro provincial de Maputo, rinzela mangwani hinkari wantoloveto.

ikani swinene zwi vita ngovo ku va u tile wa tata hi kombisa madzungula ya mixo madzungula ma kombaka ni huma sungulela ya le xiyenge xa mitirho mpela lexi hi famba na xiwena hi ta yima na hi vona kusuhi swinene nsimbi ya desoras ntlawa wu pfukelele na wu yandzrile namuntlha anabela nkumbe ana hina haleno dsb hi yena loyi a hi tlhasisiki haleno faustinus do mun'winyi wa rito lebyi nga pfukeni mirandolino matimbe i tekniku lowu hinkwaswo swi yencaka ku va hi kota ku longoloka wene u muzwembi wa wezru ku va kun'we hi kota ku va hi longoloka na hi to tsavukana tanihi laha hi hlayeke ya kone loko hi vona kusuhi swinene nsimbi ya desoras byi xile wa ku zyandzeka

0: Mingash ahi kombisile vunanga bya ku xonga swinene lebyi a byi tshambeka nga ikona si tlantlani misisi ku vona lavantshwa va tidlaya hi mapoison hi navela ku va hi bula na wena muzondzo muyingiseti bya ku tiva leswaku kasi nhlengelo wa lavantshwa a ku va tiku byi kota ku va byi hluvuka vutomi bya vu byi hluvuka wu fanela ku va wu va hi matshamela wani i ntsini leswi lavantshwa va fanelaka ku va va yentxa swone ku va va beka a xiyandla va beka nhlengelo wavo a ku va hi hluvukisa a tiku a ku va hi hluvuka vuton'wini byebyo 82 34 80 84 34 80 byi xile hi na mani ku sukela kwini
1: a wu xile
0: hi bula na mani
1: u bulana Albino Novela Bovola atikweni bya le Xifukuni.
0: Hi byele novela minjhani n'wini?
1: Hi kona Xikwembu xa hi pfuna.
0: Na hina hi hlayisekile novela.
1: Ta va ni ku titimeta ni timpfula.
0: Hey, a mpfula a na hi vilela kambe xizame. Ha
1: hehe. Phela hina hi leyi na a hi nga se na yi vilela ngopfu leswi yi nga na yi tlhela yi hamba mukhuva leyi.
0: Xikwembu.
1: So.
0: Enaka novela.
1: Inga nga hambiwa hi swikavhaduri papa ya hekete mati na ndzeni
0: hi ta hlawula siku ni ku va hi kombela leswaku va ha ta ta swi vona hi matlhu ya nyama ta namuntlha ti yelana ni nhlengelo wa lavantshwa a ku hluvukiseni ka vutomi byavo kun'wena ku va ku hluvuka tiko i ntswini leswi lavantshwa va fanelaka ku va va yentxa swona
1: ya ku sungula ndyamhla leswaku lavantshwa pala ku va va va vanhu lava va nga ta fambisa a tiko ka malembe lamataka ku byeka va tibekisa va tshika ku vulavulela va dyondza va va ni ku yingiseka va tihlayisa va ta kula na hi le vavanuna va ku twisiseka a ku vulavulela a swi sizi nchumu a tolo a hi vulavula hi mhaka ya ku lava ku tiva swa ku xana a majaha hi nga majovhe ni tintombi para ku va va hanya kahle ku leka va ku yini tatana a vana va kula hi ku hlayisiwa hi vatsele va va ni ku yingiseta ka vatsele loko n'wana a ni mutile a nga yingiseti nambi loko o ya xikolo a ni nga titwa nchumu ku ri ke a professor a nga tuli ndzele
0: impela
1: kambe loko a yingiseta la kaya a loko a tlhasa xikolo a tlhasa na le koyisiyensa limba ku ri ke a katare leswi vatsele va nga mbyela hi ni vatsele hi va byela phela swaku i na hloniphani va ticha va n'wina a mi sekani mi nga no swihochongo mi nga dzaheki mbala manje loko va tlhasa hala xikolo hala kumbe a va twisisa haleni kaya va tlhasa va yentxa leswi hi ne hi kalaka hi nga va byelanga swona ya va kula na va ni veneno tinhlokweni i vumundzukumo ni byi nga ta va byi le kona
0: swa bindzu
1: loko xa va ya va kula va va vanghanu lava nga tibekisa va tizwa va ku yini va sungula ku va va honetela a minchumu leyi yi tenderiwaka hi lava nga tibekisa
0: yesona
1: ya amajove ku dyeka mapfuneka manje ni tlhela ni kombela va mfumo leswaku ina va tlhasisa mhaka a assembly ya republika ra ku va va pumba a timhaka ta ku va va kopiyana swa le matikweni ngopfungopfu swa madireti de criance a vana va va pumbeli a xichavo lexi a khale hina hi xikuma perché hina khale a hi layiwa loko hi nga twisisi hi kwapiwa nyana mara sweswi loko wo laya n'wana na le ka matshamelo ya ku va ma nga li boho a vona swa ku ina a ni mhaka leyi a yi kumile o ya ku mangalela u kwata hi ku va yentxa swa ku biha ku mu gonya nyana a suka a ku mangalela bya va lahlekile lama a va ha ti nchuma hina vatsele va pfumeleriwa ku va va yentxa swa ku biha kuma police lawa emajove amajove lawa loko ma huma amafolga lomu mabayirongo va tshama va dzani vatsongwana vo lava ambangi ku ri ku na vona va jerasa odrin zala ku jaka ku wanu ku twisisa ngopfu ku lwiwa la mara ku va leswi swi kaluta vukati ku bya yini byo mbomba hi mhaka ya swivhochongo ni timbangi leti va pfala fabrika amadola hala bya swivhochongo manje a wusi na byona byi contribuiraka a swi suki a ni mambu tata
0: hi tlangelele swinene mixunene oito horas na 37 minutos e meio etikweni kwabya Mozambique mingiseti amfikeni hoyo hoyo byi xile hina mani ku sukela kwini
2: byi xile hosi
0: hi ngela n'wini
2: a timhaka ta ku laya vatsongwana ti honeka kusukela ka mimbangu hinkwayo ya matlhelo hinkwawo ya swiyenge swa ku hambanahambana ka hina na vatsele ka tlhelo bya mfumo ka hina vatsele mhaka munhu hina vatsele namuntlha a ya dzivale maendlelo ya hina ya ku laya vatsongwana ya tolo a tolo mina madaswa nyuku hali no Ponta Duro va ni tiva muganga lowu wa Ponta Duro vatsongwana ni lavakulu loko va ni kuma lani xitiratwini va le tiva madaswa nyuku
0: ya
2: se kwalani tanihi madaswa nyuku leyi ni tivekaka la mugangeni loko ni kumana ni ntsongwana
0: yena madaswa nyuku
2: mukawuka entao loko a tlhasa kaya ntswele a li u layela yini n'wananga mina wehe va swi kuma lani se alano swi dyilaka ku ve ni hina vatswele hi tlhelanyanaku tsongo hi ya ntshako lani ka ku ve ni a vatsongwana a hi va la a va layiwa hi tiko a va nga ha layiwi ntsena hi mitswele leyi ni ya ni kaya
0: hikusi
2: loko ho nyimela ku ve ni mitswele yi ri yena so a mi layaka swilanyana swi kona leswi kala nga swi voneki loko a huma swiendlo lani xiratwini hi ntsongwana ja loko u mi byela a dya ku tiva ta mani ta leta muti wa mina a tivita kaya kwana a mfumo leswaku kunene loko hi ku ha laya vatsongwana malayelo hinkwayo ya ku hambana loko kunene ku fane leswi vayengiseti va hlayeke van'wana loko a ku hlayela ku wa ni khanelela va leyi violensa psycology loko u mi tshitanyana va leyi violensa physic entao swileswo swi tshelela ni tlhaa swiyenge swa ku ve ni a ku laya vatsongwana kumbe swi na va laya vatsongwana lava kulangi a va layiwanga hi mhaka ya maendlelo wo lava ku fana wolava manje mina na wena Dumo hi kuleke ka malembe lawa ya tolo a malayelo kunene a yi ri wolawo a hi layiwa kaya hi layiwa mugangeni ni lomu hi fambaka kona loko u endla nchumu xinge ku biha wa ku kawuka ku leswi u endlaka swona hi swona loko u tlhasa kaahleko va ni byele swa ku leswi hi swona va papaya va ku seketela swaku hi swoleswo mpela ntao swo swi cincile maxita ku yini a hi zamini ku ve ni hi endla ku hinkwaswo hi zama ku ve ni hi layelana na vona vatsongwana hambiloko swi kazana a ni mambo a va kolana
0: babai hoyo hoyo bon dia dimanya
3: bon dia uxeni Dumo
0: minjhani
3: Fernando Gwevana kona ka Maxakeni
0: minjhani kusukela ka Maxakeni Gwevana
3: xixiraminyana kambe swa yana
0: i mhaka ya lisima leyo Gwevana hi pfulelani xifuva xenu hi navela ku va hi yakisa Mozambique lwe hinkwezwi hi mu vilelaka hi mu navelaka vantshwa va nga hlengela hi maencele muni a ku va
3: vantshwa va nga hlengela hi ku yingiseta ku byeliwa lwi a lavaka ku hanya a yingiseti ku byeliwa hi kona va nga pfunekaka va nga ya ka tiko loko va huma ka mikhuva leyi hi vonaka lomuxikepe a va ha na respect maxodaii hi kona ka swihenahena swo tala va nga liyaka vona loko va yingiseta ku dyeliwa loko va yingiseta ku layiwa ma nga dispresari a vakulu va vanhu lava nga va byala vona swikutele ku majob mapeya swaku ha noloyi wa noloyi ku hi yaka a nga lava ku tiyela loko a tirhanyana a kuma mali a teka swimalani leswiya a nghena.

0: xandle leswi kona. Se hina hina hi fanele kuveni hi tiyala leswi hi swi vonaka, hi ku hosi hina hi tshamaka lomu tintlhaveni. Leswi swi tirhaka mina laha kaya ka mina laha va swi tivana na mbilu ya mina, swo tiwa hi mina ni vusiku swa huma swi famba vanhu hosi yi nga swi ni nga khoma nyima la.
1: Hi tlangelile ku va na swona
2: 8-2-34-80 na 8-4-34-80 hali ka vhiki bya lavantshwa. A kona muyingiseri Thaleni Mfukeni, hoyo hoyo byi xile hina mani.
3: Awuseni papa Xidunga.
1: Minjhani khale ka Primera Dama?
3: Khale ka Primera Dama hantiwaundetele ku rhurheli papa hanti vona kwala ntirhweni.
1: A hi tluli munhu kambe a hinkwavo va hi tlulaka.
3: Hali mama va hi fungeni hi valani.
1: Hi byele mama.
3: Ni nga swi vaswa ku va yi hlakile vapapayi va humaka kwalani.
1: Ahee.
3: Hi ku swa va li ku yingiseta i swihlovo swa vutomi.
1: Impela.
3: Hi kombela ku vhela hinkwaswo leswi a n'wana hi zamaka ku hi mulaya. Xa xikulu para a ze a cinca i ku a yingiseta. Ni wa mfumo papayi wu hi vona kolomu ka mafabrika lawa. Wu tlhela wu hi vona ka mitirho mini mutimuti i mitirho hikwalaka i antilo a wu kona ka vana va hina. Hikusa ni nga hlaya leswi mhaka mani papayi a n'wana loko dyisa vona leswi va humile ka famina va yintirheni xavambenyana a mitirho a yi vone va yi lava mitirho papayi mitirho ya tala a nga swi kumisa ku yini ku n'wana lexa loyi a tirhaka a pfuka a pimisa yini a byala a pfuka a pimisa yini a ku dzaha imagine a pimisa ntirho. Hi va nyika nandzu vana ku se a mitirho na wona mfumo wa hina a wu hi pfuleli mitirho vana va hina va tirha a hi ta vona swa ku byela vana lava vele mala hi ku netela mabyala na nxiku ya swipapayi a mfumo minina ha wu tshovhela minandzu hinkwo leswi a mafabrika hi wona wu nga pfuli a mitirho a va pfuleli majobo ya hina fana va tirhela a va ta pfumbeka leswi a va byala va fexidomu leswi a pfuka n'wana a hlamba ya ku na ntirhweni a lwela yini a lwela ndyangu wa yena alela le chamu ndu kutsha yene soko nani naku ya pamuti ni va wanuna o ni va wansat manje i hi ku foka tsama akuna ntiri le kuti shavela ya kwa lekere ko dziti bakala ntiri ala ku ya na dzala le swa tinga ta dzhenya tshipali a dzaya we o aku yivela para ku mayini a senta vuli dzi aya kuma ku anwa dzala a tshe a dza a va wana papa i munhu va lela vana papa va wa tshe wa nwana wa tshina ile swa ku dza hi ntamba aya le tiwa ka mambangu para yini a kuma ku tenderiwa loko a ya byile wuhandle ku wo tlhela u na leswi wo tlhela u dzaha leswi n'wananga eku u tumela wena a li kona a ya vuya ndyangwini vhela a ti pfalela mati tlhela n'wi penara loko se ni yo olakalela wo tumbela a yimela wena mamana mi sikumetela kwa keri kona se a tlhelela a ya kwini a ya ka sochi ya nga le ka swona se i nandzu papayi vana va hina va na woni manje mine ni yela ka mfumo a va pfuli mafambrika pala vana va hina va tirha hi ta vona swa ku leswi i minandzu ya vana ya wulolo kumbe yini iyini ku pfumala mitirho ni nga yina lani papa Xidumu a mfumo a wumeli mi ku pfula mitirho fara vana va hina
1: hi kensile swinene mana hi zawura so
3: kalimama papa kalimama ka hi ka tike
1: yebo
2: 8:45 atikweningwa bya Mosambiki kazi hi bula ni vayingiseti va yimisori provincial Maputa Madoda ni masunga kati ya lakaya
1: hoyo hoyo
4: xive
1: Alberto ka khongoloti
4: ya ka khongoloti
1: hi byele minjhani Alberto
4: haya hanya hina
1: a hina hina hi hlayisekile Alberto
4: kha ni mambo
1: hi pfulele xifa xako Alberto
4: si eki a vana va hina a zo vhelawa hi vona va nga ta sala ni tiko mundzuku ya para va kota ku va va ri fambisa hombe swa ku sungula ku laveka va yingiseta vhela swa laveka leswi
1: mpela
4: va wu busy va dyondza xikola hi mbilu hinkwayo va hamba ma investiga sa wa tiva hinkwaswo a ni kuma be
1: ni kuma wena Alberto
4: ya prike ku dyondza ku ni ka busy ku ni ku dyondza swo ya tiva ku tsala vito ra wena ni ku tiva manomboro ya xibomba
1: ya
4: ya mazi teki va kulisa nyanyana lani va kumeka na le vateki ni ku va vakulu
1: ya
4: vainjhinieri i a wu zinjhinieri lowu ku laveka ku va na le zinjhinieri hi ku tiva tizo
1: a nga li wa vito
4: a nga li wa vito ya

0: anwana lo kwa donza lo kwa li ni desima karasi kumbesesta karasi umu wona I akarasi li ni fambelana ni utili la kukona futi
1: yeso
0: kwa ya kumama karasi makuru azu utili uli hasi sunene wati rangachu sayanza às vezes eu lhe macara se matongo mas eu tive o curis nene
1: yeah
0: e custa na hora vamos manjinha ganha guerra é se cada décima macara se cumpre décima segunda cumpre estudo do que ganha que eu tive o rosi apa não gastei essa coisa traíne ah o tiranga chumos e custa a gente sempre deixa com o rosi Kunga shikota kwa hii kwa wana wa hina Hakuma mitiru husini Mbe wanikuma
1: Ningela wena Alberto, nilongo loka na wena
0: Ya, ani tembe sa kusunga koteka lesu Masi, asiha munu lenga donza Mbe ili stututu Kaya heta Mbe anga heta anga Masi nzenika ulishenga donza Hakuma simu ilisha kupa Ambu kwa kumi kutiza tikupuni, tamurungu kumbe uhusini, ati tirela yena, ata vya binzulile.
1: Iso ni Alberto.
0: Eh?
1: Iso ni atlangela, atlangela sunene kuwa mihi seketele ima inchila lao.
0: Ngarangusi, ati kuni na ina, ina marikusu manyenge sunene, manyenge sunene, asina sentido ili sato ita ula ula kufakalu gamitizo. Aita titirela. Ini mashamba kuni wanu wasisa kuma kursi ya maagrikultura ya mapekuaria ya maveterinaria ya geologia ya minas ini mguu ini marizu manyingi hasi mazika inkwasu lesu watongo mizu wasisa kuma kursi wa wasu kota kupitirela lesu lani aita penimeno sikuwa yesu ziri uhusi bikombe laka uhusi uipuna imichini so doku ingali na yona ina nyumili kwa etu zaituli wa yuhusi
1: heku tse makanya Alberto kwa hii ingela vangwana va ingiseti
0: ya heku tse makanya vana vahina piki vaya skola vapasa utiri vachamani tiku li hati tika li taku unwa inta mumadzwara yusu inta nyima kolano luku ni pazamiri kukuruma Nakombela rivalelo kai kwa wala vanga ningiseta.
1: Yebo.
0: Ya.
1: 8 horas na 50 minutos. Hoi hoi yo dzishi le na man kuskela kweni. Alo.
2: Alo.
1: He bula na man.
2: Na Carlos Salvador Martin Matola Jota.
1: Hebzele Carlos.
2: É assim. Anwana fanele kusukela mutini akombisiwa lishawumu
1: impela
2: na intongwane mkama se ke yinkwa kono sungwe umudela shawumu entawo lesishilaveka kunilo kwata ya xikoleni angena xikolanya lesa xitsongo tsongo vange xitsongo swa atativa lesa ku ayancha yini Ilo kwa ya shikolo nilisha primera kumisha kuhini. Utawona nilisha kwa hata humo sama punti ya manene. Awe milori alunu.
1: Ya.
2: Lani utashuona papa nilisha kunilo kwa ya kerekini. Ita ingela nilisha zeli wakashona.
1: Mpela.
2: Awo uwezi nilisha mina nisusa kachona achilembe ima kama. Ama buku ya nyamuka okena aishawe ya kutala kako. Sini utomi lezi ichumwa ukulu. Asha umbiri hili shaku. Awana wa hina lukubasuka hili mga gonza kunu wa majwala. Wakana masumu kumshisu kashunga dati. Awohose alipuleli vanu. Ibao awohose asifalu ama tikwene para watakula tikompone. Leti tuwe kilu mka hina. Wawana vidrera. Wala tiko konti nyingi, zinga ta konti ya tela serika ina matola, ti nyingi papa. ari teka vanhu va dozi mili dozi mili tirhisi mili kwatiri e vanhu munhu va ku va nga ta swi tsandza ku tirha
1: impela
2: maizoswi basi a kumanyana mali ala ku va ani sati i kulile phela manje a nga tirhi u ta sungula ku famba nyimbisa vana na va vanhu xidyoho lexi papayi a papayi loyi a nga vulavula hi maagricultura ni hinkwaswo a wulawuli nchumu ku loko u tiva michumu ya mati ya mati ya mavoko u nga ta yilimela mfumo para ku pfuna
1: mpela
2: u to vhuka na u tirha swa wena
1: hi ku tsemakanya ku va hi hlengelisa nkama
2: a n'wana va hina a va ti ku kaukiwa ni vanhu va hangi ni hi vanhu va laha kaya
1: yebo
2: lexi i xitiyiso xa mhaka ya ntiyiso kuri hi ta vonela leswaku a munhu a tshika ku boha a kapulana ku u kaukela yi n'wana wa mina swi bihile leswi khani mam papa
1: bye bye hoyo hoyo byi xile hina mani ku sukela kwini allo mingiseta mfukeni hoyo hoyo ajovotile wachi tshikomba ku va hina 8 na 53 minutos e meio tintunga hito ta masiku 823480 na 843480 hi zama ku va hi dondzisana hi yakisana a ku va hi kota ku twisisa leswaku ah kasi dzo vumundzuku lebyi hina velaka ku va dziva dzone byi ta va hi mahencela wani hi kwini lomu swi lutlaka kone hi kwini lomu hi nga ka swi kota ku va hi luleka kona hoyo hoyo
3: ni khani buya swidomi
1: i na munghana wanga
3: ekelana ni sisimela ngopfu hala ka mfumo hala hikusa a vana a nga koni loyi a nyoxaka ku va n'wana wake a nga twisisi kambe a wu hosi loko byo kongomana ni ku va byi pfuna a miminti bya pfuna ni hlale swi hi ku sa loko hi suka ka independence hi ve ni mfumo wa tshama ra maxelo a ku ni ubandidu ni wu nghwa vana a vanhu va famba na va goki swisasenda Samora Mashela ako anga swi juli. Le montara mapolisa alava ku goka a mabuluku ni swi sasenda swi hela hi madoge meses. Loko famba a si dadu kuma swakwa vanhu va tshamisekile va vasati. A mabandidu lawa ma famba ma sasara a vanhu ma ku kacha ma ku titimeta si dadu. Mina a ni tirha a contabilidade mina a ni hamba a levantamento bya mali a BPD ya impreza a ku ni fata de transporta a ni rhwala a mali ya xisakana hi nhloko ni khanduka nayo para lume ya kusuhi ni parasa da independence lumuya na ni sukela hala a hansi kusuhi ni cinema lumuya na kusuhi ni a Standard Bank hala a hansi nyana hala lana ku ni a bebede kona maxa a wu nga kumi bandidi bya ku vabyi kwami ya sara purika ku ni nawu bya leswi loko hi tama hi kongoma a mfumo hileswaku a mfumo na wona tanki wo va na sawu a mbangi ngheni ni swikola a vanhu va hamba mabajiya va chela mbangi va xavisa xikola a mapolisa ma tirha yini a mfumo wu ni yini ku ni lavenge i na vona i va madiretu zumanu loko u ba a n'wana va swi nghenela va badla va hola va kuluka hi ku kritikala leswi swa ku va hina va byela a vana hi nga va byeli swo swinene va ta kulisa ku yini vana lava a fabrika lebyi byi nga le matola a mfumo wu simularile wu hi komba ka mathelevhizini wu nga ku va va pfala swivhojongo loko ni twa papayi lwange i na swivhojongo swo hambiwa a mimintini a wu hosa byi swi tivi hi ndyaku wa ku pfaliwa leswiya hi swi voneke swiya hi twa swaku i na swa ha ri kona majhe swi ni swi tlheta swi potswa vanhu lomu a tindleleni ari mama
1: bye bye nkama wu sungula ku va wu hi tsutsuma hoyo hoyo muzondzo mingiseti byi xile
2: Nitile kani mambo tatane.
1: He bula na mani kusikela kwenye.
2: Tony Dafiti Mashava, Kalakatulovas.
1: Inaka Mashava, ankama we tutumile, kutusema kanya unimeneti lepsia.
2: Awo, kani mambo na mangela mabulu lao. Ya, ana upela watrongwa na ya vanyika. Kambi, yoshuleka, porque nambuko shkwale. Vunche kana, vunchkwale shava. Tizo, porque loko fumo au pula mintizo. E tumba shoko, desma klasi muna eta kukula, kanti shoko. Kambi, kuna fabrika, kuna nchumu. Avono, ish. Loko tu humela shkoleni o ti tlhela tu timbangu ti mela ti byala o famba nje masaya masaya vavasati vonche kani hinkwavo sati vanuna kwani lwe porque a ku na mbangu a ku tirha pur nambu lava madecima segunda a va tirhi na vona a hi ti-decima segunda a nghena o tshamisa xa hi ta laya hi ku hi layini loko ku zama a ku mphakatanyana
1: hi swona hi tlangelile Slovas kumbe khale ka Slovas. Ankama u sungula kuvana wone u hikameletela hi swintshwa kuva hi beka ku tlangela hinkwenu va swintshwa va yingiseti lava mi hi lombeke andleve mi fona ndleleni ya ku va hi hlengela ka mabulu yesu namuntlha mabulu lawa ma nga ni nkongometo wa ku va hi pfunana hi ndlela ya ku va hi yakisana hi dyondzisana letini letiyana ti kongomaka ku va ti yaka vuton'wini byebyo ku nga le khale njhe hi ta kwehleta Stelio Manyisa ku va a hi tisela madzungula na male madzungula ya xifundzankulu Maputo ma kombisaka vutomi bya xifundzankulu Maputo mundzuku nhlokomhaka leyi yi ta va vugan'wini va ta va kola va tirhisanikuloswi ku va va hi tisela nkatsakanyo wa mabulu lawa hi taka na wona kusukela vhiki byi ta va byi sungulile hi hlayileke leswaku hi le ka vhiki bya lavantshwa kutani a hi le ka byi hi kamba leti ti yelanaka ni vutomi bya lavantshwa ni ku va hi jula tindlela ta ku va lavantshwa va yakisiwa hi ndlela ya ku va va va ni vutomi lebyi byi vangamaka.
4: Radio Mosambique, Maputo.
1: Atikweni va kuzwantsweka nsimbibile hi ni hi tivisa Novioraj i nkama wa madzungula ya xifundzankulu Maputo.

0: Mwingisitwa kurhandzeka Shewani, mahungu ya longama. Holobyinkulu wa tiko ra hina Maria Benvinda Levy namuntlha a rhangela mintirho ya ku pfula nhlengeletano ya tinhlari ti tirhaka ka swiyenge swa ta vupaluxi bya mahungu ya swihubyana swa ku lumba mfumo a nga comunicadores de governo. Ntirho wu pfuliwa doropeni ra ka Maputsu, kambe hinkwaswo swin'wana swi ta endliwa ka makaneta a xifundzeni xa Marakwene. Mpfula yi naka ka masiku ya ugamu yi pfuxeta timhaka ta matshamelo ya switarato leswi onhekeke ni ku va miminti yin'wana yi taleliwa ka miganga ya ku hambanahambana ya doropa ra ka Maputsu na Matsolo. Mahungu hinkwawo ya Domingo Ximakalani.
1: Mhaka leyi hi leyi vonekaka hi ntshimantshima ka miganga leyi mi talisaka ku va mi tala hi mati ya timpfula na ku kaneliwa ngopfu hi miganga ya Nkhobi, Mashava, Kilometro 15, Liberdad na Mbina, Matibyana. Mpfula leyi vonekaka kusukela hi wavubiti lweyi xifundzankulu Maputo hi leyi nga ka zi yi tikisa a matshamela ya mindyangu ya le mugangeni wa le ka Matibyana, leyi miminti mi kumekaka na mati yaleliwe hi mati ya timpfula leti vonekeke ku tikisa hi janeri lweyi akaloteki na tivangi tindhambi ka miganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo. Hi wa vubitsi lweyi a muzangeli wa konseli municipal wa le ka Matsolo Julio Paruki hi lweyi a veke a hamba a liendzo bya wu kala byi nga tivisiwanga ka miganga leyi mi talisaka ku va mi tala hi mati byeni ka ku va a vona hi kusuhi leswi nga kazi swi onheteliwa hi timpfula. Julio Paruki lweyi a swi voniki leswi swi nga kazi swi onheteliwa hi timpfula hi lweyi a zoomiki komponi leyi vonelelaka matshamela ya miganga a nga impreza municipal de água de saneamento a cova e luka makungu ni kubekisa matshamela ya kuva amadhi alilawa mafambaka hi tindlela tinene kuva ku fikeleliwa a tindhambi hi leswi ya tlhamuxelaka administradora tekinika wa komponi leyi Izalia Malia.
0: Mpfula leyi naka ka masiku ya ugamu ya pfuxeta swilondza ka switarato na mimitini leyi tolovelaka ku va hi tala hi mati lomu doropeni ra ka Matsolo. Na ku ve leswo yi sungula vhiki leri taka mintirho ya ku lunghisa a swiphemu swa xitarato lexikulu xa tiko a nga Estrada Nacional numero 1 kusukela xifundzeni xifundzankulu Maputsu ku ya fika Nyambani, ngopfungopfu ka miganga leyi yi xanisiweke hi ndhambi ya ku sungula ka lembe leri. Makungu i ku va ku pumbiwa swikhele swi vonekaka switaratwini leswi vekaka mhangwini vafambisi va mimovha. Xitshembiso xi vekiwe hi holobye wa ta nhleketlo hi xiyimo xa tiko Jean Matlombe, lweyi a tshembisaka ku va ka lowunkama vona va ni mali ya ku fika 33 million dollars ya ximerika a ku va yi tirhisiwa hi ku hatlisa ku lunghisa xitarato ka xiphemu xisukelaka xifundzankulu Maputsu ku ya fika xifundzankulu iNyambani. Yi famba hi titlela tinene mintirho ya ku yanamisa xitarato xa nhlayo ya vumuni na ko xi tiviwaka hi vito ra Estrada Maputo Witbank xi hlanganisaka Mozambique na Afrika-Dzonga. Vhiki leri ku endliwa yini Veronica Sidom?
2: Vhiki leri ku sungula mintirho ya ku vekela swigotso swa ku tiyisa buluwa li akiwaka mahlantsweni, kasi mavhiki mambirhi mataka ku ta vekiwa matabuleri ya tinsimbi lana ku nga ta khalutaka kona vanhu ka nkarhi wa sweswi ku nyimeriwaka swigotso swi taka hi tikweni la Afrika-Dzonga. I mintirho yi patsaka vululamisi bya switarato, ku andlalata mafaxa ka ndhawu ya kusukela ka Matsolo ku ya ka N'wamba ni re San Garcia ku ya ka N'wamba, a ku va ku na byalisiwa mafambela ya vanhu ni mimovha lomu switaratwini. Murangeli wa komponi hanyelaka ku lulamisa xitarato xa nhlayo ya vumuni Phineas Mazivi a tiyisa leswaku hambileswi ku vonekeke swikarhato hi nguva ya timpfula swi ta koteka ku va ku nyikeriwa mintirho leyi hi nkarhi wu vekisiweke. Phineas Mazivi a hlotsiya xitshungu ngopfungopfu vafambisi va mimovha a ku va va hlonipha swikombiso swi vekiweke lomu switaratwini swi kombaka leswaku karhi ku landziwa mintirho ya vuyaki bya switarato.
0: Ina, lawa ave mahungu ya longama hi Misoro Provincial Maputo. Kunge khale havuya ka gingiri ka Maputo kuva hi minika ndzava yin'wana. Rishele.

0: Babungutela Maria vafayetela Stelio Maria a kumewe xibeva na azwale basi ya dza tihlamba kutani loko anyimela la mpolo la ya
1: ile swidluwana
0: loko anyimela la mpolo la ya azwale basi ya ko ya ta sha mfana xifika xiphaka tandzako kuve anona wasvo
1: wena
0: lwe wona
1: anga solanga afumbutela
0: mari hileyo maka itaka ni xiwo zwa mati
1: ma anona lwe afumbutela mari anga hona yini vangwane we phakatiwa
0: epa amaka yabinda
1: ene
0: sija
1: alo esdumo obo alo kubavuna nga leri rintsunzu ka mtshomo switolovela ka kume avuna nga leri vazvitirisa lava ku randza bola ngopfungopfu wabona loko wabona ntlawa Messi ba ufumbuta unantswa
0: yeah
1: batolola ku komba mfandu we Messi le ba na rila ba ku
0: na bungute
1: na Maria ai
0: na da avuna nga byi longoloka ni minkama hinkwayo ntansa ku vanhla leswaku loko u vona leswaku u xukuvalile swikone leswi swi ku tlhavaka moyeni yingisela radio Msambiki u tatwa vunanga lebyi byi ta ka enca ku va a moya wa ku wuzula loko u nyoxile swinene yingisela a radio Msambiki hi ta ya mahlweni hi nyoxa na wena hi kone minkama hinkwayo nakona hi ni vunanga lebyi byi ku pangalataka ka swiendlo hinkwaswo wa vona loko u li tafuleni u longoloka na yimisori provincial Maputo hi ni vunanga lebyi encaka ku va tafula bya ku byi famba hi laha swi faneleka ha kona u da swi yehla hikuva u longoloka ni mintirho yeswo
1: hawo man
0: kutani ni ko bolweni
1: hey.
0: A vunanga lebyi byi sukaka emisori provincial
1: bya longoloka na robola
0: ni bola
1: yeah.
0: A swi dyi ku va u kanakana
1: loko ni vulavula hi bola futhi hi ta fika kwahala bolweni mani nora ku swi sungulanyana sweswo swa wuntswaka wa vona a mundial wa 2030
0: hitava hi le kona ka leswo a ni na ku kanakana kuni a va fana swose va tswaliwe a Portugal i vana va tiko kambe pronto hikuva ku jamuka ka vabyela va hi tswaliwa Portugal va fambe hi ku jula pawo
1: Vamana va nyimisa lomu o va swo fanya na va xitswa la Portugal.
0: Muzi loko xithasa hala xi sungula ku va xi jamuka ku sungulele swi byela swa ku swa va putukezi. A loko ja swona leswaku now i nge Msambiki wa banana. Porque a ti mamba swo swi ta banana.
1: Eta nantswana.
0: Ja swa ti nyikela swingo now. We xikinyu konde.
1: Nai. Inge mela hata se.
0: Eta agunandlela hi fanele ku va hi va koneka ka mundiali.
1: Ya amundialelwe hi tavako ene nyimela ku vona vovo CR7
0: Dominginya
1: Dominginya
0: ne bule nae ne bule nae masiku ntshako ange ya akubela bola
1: anga switsika anga
0: ange tsiki kuva swile nyameni a so mazi leswa ku va anga haya mahlweni
1: hi ku belela
0: a yimela timamba a hi nga va hi kombela swinyingi kuyene
1: mazi wa bona
0: ninge now wena unga mhana unga bela so ta kuvitana hiku u capitão honorário
1: ya
0: ata yima la ya bankweni la ya
1: hikuva ni kova a swijata swi
0: swi vona leso ku hey phela ka accord minginyo la ya
1: capitão
0: e capitão
1: ya liya imamba
0: phela swi swi to lunga hinkwaso
1: ene nako wisdom A nyema na kumana u chukisa watch for nyema watch leri hita khoma leri nyema leri
0: now ni fanela ku vanla nguta a watch leswaku heleka gingireka na heleka gingireka loko swi sungula ku va swikesa va tata lava va ku vulavula xiputukezi lava va
1: ke humana
0: a tolo a lesia sa Paris lesia Paris Saint-Germain.
1: Paris Saint-Germain, na swi nantswe le Villa.
0: Swi tibele a va fanela va Inglaterra lava.
1: Villa Real.
0: I Aston Villa wena.
1: Ya, i Aston
0: Villa. I Aston Villa.
1: I Aston.
0: A leswi enceka ka leswaku a trainer Dore. U nae Emre. U tolovele ku va u mvona ngopfu hala. ka ka Villa Real hala eh a disa swinene kai kai mazi tolo va mkombe mhlolo
1: na vafana lavana vana skana na poke mbape anga suka ka zwo zwiya ene mbape na inawo
0: nawo mazi
1: ne
0: mbape nge munyiki nanzu
1: buyangwa na mbape
0: I bulo dzinwana ledzo muyingiseti wa swito
1: wa swito ape
0: mbape nga
1: hlaile
0: hazi nga ka nga munyiki nanzu ka hinkwa swileswi hikuva ova lomu yena anga kone I melor markadori swi hlale swa ku antizi wake yena personalmente wayena
1: maswikotela swa mbaleka
0: ina a yena anga nanzu ka hinkwa swileswi hikuva yena personalmente
1: badalo ova ona ku suka ashkotela yena ni swikotela vatwani
0: ina ka mazi ni ni jula laka ku va ni muhlantswa nanzu
1: ungo hlantswa u khuxa mahala
0: ngandzela
1: import of power a swi pfuni nchumu u petetela magolu a swikotela ke ele swikotela swi ku nyikaka a xiyimo xa umelori
0: a nga bele u swake mfana lwiya wa swi vona a u nge yenti gingireka ni nga li kone la
1: na swi
0: for example a loko no suka la gingireka yimile
1: Oh, leswi wena u famba u tlanga kule. Hayi, wena mfana.
0: No.
1: Siya no chela no.
0: Wey, vana maka. Enta na Mbappe ange wini xikotela lu swa yene leswi swi mfanelaka. Iku peta magolo.
1: Eh, ni xosha ti petela.
0: Nto, loko n'wina va n'wana. Amta wena so. Minga yenti leswi fanelaka n'wina. A xikotela xita baleka.
1: Ambi he Maria vanga fumbutela. A ri lili nje ka final ra.
0: Ka mundial.
1: A ri lili
0: Ina va yima va ku message te changala shakala no now anti zwa ke lwei wa mfala
1: a enjile o le swa ku prot
0: eh kuno va nwana va matimba ku tlula yena
1: eh va ko amfano ya mali xiamu yena xiku va va
0: e depois
1: precari
0: loko hela nguta hentanga podia ku intukulu vhe
1: oh no ntukulu oh ya mali ya mali amusishini ma madzanovi idzanovi yanzo zwi
0: intukulu intukulu pronto a ingeni ka madzungula manwana hikuva leta mitanga ku tisa mizi byingashala eh na eka ni la tone
1: kutani ya ku sungula hela swa ku mavula leswa ku holobye nkulu wa tiko ra hina Maria Benvinda Levy Namutla I pfula nhlengeletano leyi patsaka tinhlari leti tirhelaka ka swenge swa ta vupaluxi bya mahungu ka swihudzana swa ku lumba mfumo kutani hi vulavula va communicadores du governo. Ntirho lowu u pfuliwa la dropeni ra ka mapotso.
0: Depois sab devia bulani hosi yezula. Porque no ene a vulavula ka swa mfumo swo. Leswi swa yo hleva.
1: Hi vulavulela
0: hansi.
1: Yo hleva.
0: Na hina devia ya va kona ka
1: na hina hi kola mahungu ya voho hi voho va paluxa ya voho hina hi paluxa ya he
0: hi paluxa swa voho
1: a leswi hambanaka hina na voho hileswaku a va communicador du governo va paluxa mahungu ya voho ka van'wani ku vi hina hi ya teka ya van'wani hi paluxa ka vo van'wani
0: Yeah. A he ka madzungula.
1: A he ka madzungula. Kutani Maria Benvinda Levy namutla a pfula xikwata lexi. Xi nga ta patsaka vo lava communicador du governo. Ntirho lowu bembembe u sungula la doropeni ra ka mapotso. O vona swaku huya na maka wo u ya gamela ka makaneta a marakweni. Kutani hi lomu ene marakweni swi endliwa seni majambu. Ntirho lowu ta endliwa namuntlha ku wa fika magamu mundzuku. Xinwana nga xivulaka hi lexa ku kutani am pfula le inaka ka masiku lawa o gamu lawa poke ni xirami na ku vona ni guru
0: na ni nga kone ka mine ni just lead ni ambaleke ku bindza jansi ku tlula mine loko hi ngo kombela balansa
1: hi pima
0: u ta vona leswaku a le xibindza ka mina
1: ni vona ku famba ka ku tsetsere tsetsere
0: i jazz ni gamba naisa xi zami xi vele xi swivona na na huma kaya he dua zora leswaku ha na
1: na hlomile
0: e bedzi ya lose
1: ya
0: he para ma bringa there
1: ya kutani xirami lexi na mpfula le naka se ya pusha swilondza a switaratwini Anela ku mboya mbonyo leri mama xina. Astrada mputunga mboya nsava lawo.
0: Depois a vaisa lava.
1: Ewe.
0: Ni talsa ku vanhu va dzwa swa ku nawo. Anxika ku va swi encha leswi. A vanhu vitane vanhu vutisa. ni va nyika opinion porque mina ni mavonela
1: yeah
0: depois mavonela yanga mabon então loko avo yo nvutsa leso ah es dumo já leso swinga kutasi ah hi ku yini podiani va pfunile mas now ah já va swivonela swa ku now leso vanga swi yenja swi shumbarile deve va ta njuletela
1: va ta tsola va ka
0: now va ta njuletela ku va hita hita hita swilulamisa ku masuku mataka tambe porque a moisa lo mungano anga hlayele swa ku now ja ku ni male ya ku thasa ka ma 33 millions leswi ya
1: eh iko hi matlombe
0: eh a hlayele swa ku now male ja ikone ntao deve ta nfonela leswa ku ni kombisa
1: ene ba avaisa la vani makungu ya ku lungisa strato leshi lexikulu xa hina xa N1
0: iya kusukela la mara kweni vaya a kanchancha
1: porque ni ko kanchancha ba nyambana
0: niko kanchancha ai la ya nguluzane la ya
1: yes yes
0: leswi swi humelaka swatanani wa matiko hi hlekeletana
1: mihlolo liya
0: ya
1: kutana kuna mali ya 33 million jo automatically leyi a leyi nga ta pfunaka ku va ku yakisiwa xitrato lexi
0: kulandziwa ntirhulo
1: ku ya ngopfungopfu hina haleni xifundza nkulu mapudini lana a stretch fevere
0: nkolwane
1: ya kalana botla ankamwe wa mpfula mpfuto ala unga sungi unga singete la
0: no loko kuna kuna ku kuna mpfula so lomo hi khoma ka mbilo hinkwezu vana va musambeki leswaku now nkomati azuli hi koko leya
1: nkomati
0: le
1: wa pata nkomati
0: nkomati afanele ku va azula sitalulamisiwa
1: ena kuna leswi nga mukangayisa ka xonko mati loka kwata ipotile
0: hey
1: yes yes kutani amfula le naka le ka masiku lom ka matsolo lom tavuya domingo jumakalane ali a starato kutani swa pusha pusha swilondza poke swimfula e switsongo swimfula swingana mara switala swita huma huma swilondza londza kuna miminti leyi talelaka hi mati hi swimfulana leswi swi kutale timali
0: ku ni mimbangu mazilesto hi tata tone a hi tsekeliwa wo ningeto a vulavula
1: wa ta mingeni
2: makali hi le vhunaka ka hi ntshimantshima ka miganga leyi mi talisaka ku va mi tala hi mati ya timpfula na ku kaneliwa ngopfu hi miganga ya Nkhobi, Maxava, kilometro 15, Liberdade, Nambina, Matibyana. Mpfula leyi vonekaka kusukela hi wavobiti lweyi xifundzankulu Maputo hi leyi nga ka zi yi tikisa a matshamela ya mindyangu ya le mugangeni wa le ka Matibyana leyi miminti mi kumekaka na mahateleliwe hi mati ya timpfula leti vonekeke ku tikisa hi janeri lweyi a kaloteki na ti vange tindhambi ka miganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu kulo Maputo hi wa vubitwe a muzengelo wa konsejo munisipali wa le ka Matsolo Julio Parruki hi lwi aveke a hamba aliyenzo dzo kala dzinga tivisiwanga ka miganga leyi mi talisaka ku va mi tala hi mati dzweni ka ku va a vona hi kusuhi leswi nga kazi swi onetiliwa hi timpfula Julio Parruki lwi a swi voniki leswi swi nga kazi swi onetiliwa hi timpfula hi lweyi a zumiki komponi leyi vonelaka matshamela ya miganga a nga empresa munisipali de agua e saneamento a ku va hi luka kungu ni kubekisa matshamela ya kuva amati alilawa mafambaka hi tindlela tinene kuva ku fikeleliwa a tindhambi hi leswi ya tlhamuxelaka administradora tekinika wa komponi leyi Izalia Malia.
3: O excelentíssimo presidente do Conselho Municipal da Matola orientou a EMAS a ter uma maior atenção ao dimensionamento das valas de drenagem, de forma a garantir uma maior flexibilidade no que é o escoamento das águas pluviais. Orientou ainda a EMAS a garantir uma assistência às famílias que têm água ainda nas casas. É importante salientar aqui que essa situação é resultante do fato de estas zonas terem ainda os lençóis freáticos bastante saturados devido à época chuvosa passada que perdurou até mês de abril.
2: A administradora técnica da empresa municipal de águas e saneamento, a Xifundzankulu Kaske, a município de Alicamatzolo, Izalia Malia, Luka Kamshela, a Mintia Zumlandzuiki, e Muzengelo município de Alicamatzolo, o Avobitilui, kuva avone kuswi leswi nga kazi swi onekela hi ku ra ka timpfula tinaka kusukela hi wa vubidzi lweyi.
1: Alright, kani mambu Domingos, unga se famba makalani hileswaku amarakweni ku vuliwa leswaku ku ni vanhu lava bon hileswi va hlaka va endla leswi
4: hikubiha mbilo va nyikiwa matadlawu ku va va yaka ka tindhawu leti nga taleki mati na va susiwa ka tindhawu leti ya ku tala mati hikuva na hina vanhu hi koho a hi va rhwexi nandzu lava ku pfumala mimiti vhela va ti akelaka swichachana va la zama swoko ku veka vana va vona kambe ku ni lava ku va susiwa va ya vekiwa ka tindhawu leti ta ku woma ta ku tshamiseka emigangeni mbembe va xavisa matadlangu lawa va tlhelela ka tindhawu ta ku tala mati a ku va mfumo dinovu wu va tlhelela
0: now stelo a ni nga njhe ku vulavula ngopfu hi mhaka leyi loko u famba leswiya ku vona laha nkoveni ka
4: ri kahle
0: laya ku ni a tiyindlu ni swo swi ni vulavulaka
4: ti nga nyuvela ti le matini
0: maze ku ni tin'wana ti nga kusuhi ni ku nyuvela
4: mata matepele
0: ntao a vanhu lavaya byin'wana bya masiku va susiwile hikuva ku voniwa leswaku va kusuhi ni ku nyuvela aswo van'wana futhi a va nyuvelile kambe hikuva mati
4: ma nga boxa
0: mabohla kutani va xavisa hala va tlhela va aka tiyindlu letiya ti nga kusuhi nini ni ku nyuvela ntao laha mhaka yi na ka bitsi lweyi mfumo ni ku byeni ku mine hi maidea no vala pela enta mfumo wu fanele ku va wu ku stela yi manyisa laha ha ku susa hikuva wu kusuhi ni ku nyuvela a swo hi ya hi ya ku beka laha a ku va wu tshama kona va gama va buyani ka miyawu wa ku va wu pakela leswi wu nga na swone laha ka kusuhi ni ku nyuvela va pakela a nkama lowu nghenaka ka kamiyawu luwa ku sala xikavadoro xi tirhisana ni muti luwa wu nga kusuhi nini ni ku nyuvela leswaku loko u ya tlhela u wena stele u ta kuma leswaku muti luwa a wu he kone loko u tlhasa u kuma leswaku muti luwa a wu he kone u swi tiva swaku u ta endla yini u ta ya hala va nga ha ku komba kona
4: u va ti tshamela kona
0: so porque leso so hone ka lano va yisa lavaya loko va tlhela va hlomela laha ri kahle laha va kuma leswaku a muti we tshama yindlu liya ya tshamile laha
4: ene mati maboxile
0: u tlhela ya tshama
4: a xavisa senior
0: so
4: ya nantswa mali
0: nta thank you va hamba vanhu vutisa mchu nta va byela
4: na a twenge mbyela lweyi xavisi dani a hi twene makalani swa ka le yini hi vanhu volavo futhi mhaka leyi ya va kwatisa lava va mfumo lava
0: nta ja a ta ni lavetela a swi gunguleni
4: ku yingisi wehe
2: a munisipi wa le Marakweni xifundzankulu Maputo ku ni vanhu lava va hanyaka hi vukanganyisi na va tihlaya ku va ale lava va xanisiweki hi tindhambi ti vonekiki ka tiweti leti kalutiki ntshaku ka timpfula tiniki ku tikisa tani u tlhamuxela ka vuzhangeri bya munisipi wa le Marakweni a vanhu lavo hi lava hi kolaka vukanganyisi va zamaka ku va va londzovota ku va va kuma a matadlawu na va yintshwa leswo lembe byin'wana ni byin'wana mhaka yi nga kazi yi tsundzumisa mintirho ku va ku nyikiwa matadlawu ka lava hakunene va xanisekaka hi kola ka tindhambi ka nkama wa sweswi ku ni kusuhi ni 450 wa mindyangu leyi mi yimelaka ku va mi nyikiwa matadlawu ntshaku ka tindhambi leti vonekiki hi janeri lwa kaluteki hi kola ka timpfula tinike ku tikisa nyingitimo ka tiku a muzengeli wa kunsedlu municipal wa le Marakweni a tlhamuxela leswaku nhlayo leyi

0: con ser realmente. Este fenómeno dificilmente vai parar enquanto faltar transparência e honestidade nas pessoas, desde as estruturas locais até a população, porque há os que sofrem realmente, mas há os que querem se aproveitar do sofrimento dos outros.
1: Kuva ku elisiwa mhaka leyi evurhangeri bya konsedlo munisipali wa le Marakwen byile byi ta gidlita byi va byi beka mindzelekano ka mimbangu leyi ku ta ka susiwa a vanhu lava va kumekaka ka mimbangu leyi ku talisaka ku va ku tala hi mati.
0: Temos que demolir esses locais todos para não dar hipótese de voltarem, mas a maioria desses locais, ou quase todos os locais, ainda estão com muita água e, como eu disse, a água a subir. Então, uma das grandes questões é demolir tudo e ponto final.
1: Imagina muzhangeri wa konsedlo munisipali wa le Marakwen Shafi Sidat loko a kanela hikola ka mhaka ya ku va ku ni lava va hanyaka hi vukanganyisi na va tihlaya ku va ale lava va xanisiweki hi tindhambi leti vonekiki hi janeri lwa kaluteki axifundzankulu Maputo Shafi Sidat a le mhaka leyi ku ta landziwa mintirho ku va yi herisiwa.
2: Na wa swivona swa ku a ku vulavula
3: swi
2: a hi twile.
3: A hi twile.
2: Swi hlaya swa ku na yexa swi a yingiseta a radio.
3: Wa twa radio Mozambique.
2: E poto
3: ka radio, a radio Mozambique poto.
2: A hi twile. Logo na yo swi hlaya swa ku na.
3: Logo logo.
2: A tekela ku na. Hi ta gidlita tindlu.
3: A vana vo lava va tolo ku ta gidlita gidlita ka ma twela siwana va nga gidlita.
2: Na na na na na na. Dessa vez a hi twile. Então.
3: Ene tengi
2: va luza hi ku va sungula hi ku va va swi endla bya loko swi honeka va gama va ku hesdom swi honekile de vhiya mina vutshana ku nga si na endla sokasi bya hi swi endlisa ku yini leswi
3: ya nambileswi ka masiku lawa wu gamu hi thukuziwaka hi xirhami xa ta xihomiso
2: ni twe lweyi a vulavula va le deposi sub a swa ka swi nga li bohosini mavitunyana ya
3: ku xonga phela
2: va le
3: El Nino u nga ku nchava a n'wana phela El Nino
2: na mazi wa swi twa a tendensia leyi bya yi nga kona va Faustino va Joao va Maria a va ha chuliwi ngopfu. Então, daqui a 10 anos, o tacito é vacu. E El Nino.
3: El Nino.
2: A sala cura.
3: É na vanguana. Vai ter uma coisa que eu não sei se eu não
2: El Nino, rei.
3: Intrigue. Sega, vai ter uma. Setinhare ti vulavula hi ku xihomiso ka ha hi wena
2: a
3: wona me ni munyike vito xihomiso
2: a laha ka ku chula mavito ya swihomiso la ni navela ku va ni swi tiyondzo ka vi ni siku hi nga hlaseliwa hi xa ka kwezo xi gwando
3: na ana
2: va vulavulile nje va ku swi ku chakalachakala va helinini vo lava nawu kutani a vezo va ku na hina swi kota ku hinga
3: va ku hora timinga kwata
2: gwambe xi ke xi va kona lo Mozambique loko masi entao El Nino lweyi
3: wata
2: ya
3: se loko a le ku teneni El Nino i yini El Nino i vito li nyikiwaka hi tinhlari
2: pronto
3: kutani na kula ku hlaya leswaku i nkama wa ku pfumala timpfula El Nino u nga tshuku nyika vito n'wana leri ta dyondzo xi swi tive loko a ri ni El Nino mina
2: loko va za va vulavula hi wena hileswaku i dandza ntse a ku na swin'wana
3: kutani NJD hi ku rungula ka Veronica Sidomu a le ka madrampa lawa ba madrampa a lavetela
2: a swa boho lava va tekele ku va hantla va vutisa leswaku ncini hi fanelaka ku endla ya laha ja va tani leswi va swi tivaka swa ku nawu temxikifazeristo
3: wa rungula Veronica Sidomu
4: ku byana hanyelaka ku lumukela lava kumiwaka hi timhangu ta ntumbuluko a xifundzankulu Maputo yi karhi yi luka makungu ya ku vhikela xitshungu ka timhaka ti nga vangiwaka hi xihomiso El Nino xi nga ta tshikaka xi voneka a xifundzankulu Maputo. Munyiki wa mahungu ka hubyana ya NJD xifundzankulu Maputo Celso Mandlati a vuli leswaku nakahaluku wa makungu ya ku va ku siveliwa timhaka leti kun'we ni ku tiviwa nhlayo ya vanhu lava nga tshikaka va kumiwa hi ku cinca ka matshamelo ya nkama ku karhi ku tsatsiwa xitshungu a ku va xi ti vhikela. Mandlati

0: hlamusele leswaku hikwalaho ka xiyomiso El Nino ku ta ve ni ku pfumaleka ka timpfula matshamelo ma nga ta khwimbaka ngopfu a xiyenge xa vurimi. Hikwalaho ka swona Cels Mandlati a tsatsiyaka varimi a ku va byala ngopfu mibyalo leyi tiyiselaka ka xiyomiso.
1: Tihweti leti taka ko wa nguva leyi taka hi ta va ni timpfula titsongo. Hala ximpfundzankulu Maputo hi kumekekelile na hi ni nhlangano na wu dirijeriwa hi Su Excellencia Bele Monteiro a nga vice-presidente wa ENGD lani ku nga ka participara a va diretori vangani va provincial na madelegado ni vateko lani na hi kumeka na hi dzoke tisingisana swaku i ncini swaku hi nga yenca hi ni kumu provincia a ku va hi ti vhikela u hi minimizara a maefetu ya ku kala ka timpfula. Hi ni kumu provincia hi kumekile na hi tirhela a ximpfundza xa le Amuhamba ni ku tirhana ni vateko ni kokwa hi designara a tindlela swaku hi nga humisa ku yini ka timhaka leti. Handle ka leswo hi kontaktarile madistritu ka hinkwawo ya Maputo a ku va masungula ku tivonela o masungula ku tivikisela a ku tivikisela ka timhaka leti ti nga hlayiwa ta ku kala ka timpfula. A hi na misa ya hlaya leswaku mpfula yi ta kala. So eka n'hweti leyi ya ka Setembre hi ta kumeka na hi resebera leswi swi hlayaka swaku i prevision climatic seasonal leyi nga ta veka ya haxetela hi nkada distrito a timhaka ta timpfula exactamente. Loko se hi resiberile a prevision climatic seasonal hi ni kumu provincia hi ta hamba leswi swi fanelaka swaku i plan de contingency. So loko hi hetile plan de contingency hi ta va ni a ntsengo wa vanhu lava va nga ta veka va sofrera hi mhaka leyi ya ku kala ka timpfula. A hi hlaya swaku mpfula yi nge tina yi tana maxi yi ta va yi kala. Swoswi hi tirhisana ni madistrict ni provincia swaku hi kumeka swaku hi ni numero indicativo maxi numero ya final hi ta yi kuma loko za hi va ni a plan de contingency.
0: Munyiko wa mahungu ka hubyana hanyelaka ku lemukela lava kumiwaka hi timhangu ta ntumbuluko ENGD ya xifundzankulu Maputo ni mintirho leyi landziwaka hi hubyana leyi enkongometweni na ku va ku vhikeliwa xitshungu ka timhaka ti nga vangiwaka hikwalaho ka xiyomiso a xifundzankulu lexi.
2: All right, Veronica, kan ma hey, Veronica nyema nyema unga home nyema a tiva leswaku hi famba tindlela tinene mintirho ya ku lulamisaka xitrato lexi a nhlayo ya vumune xitiviwaka leswaku i strada Maputo Witbank hikuva traka laha ku xana misa a ya ka swibuluhatana lomu ka miganga ya ku tala hi vanhu ku va va nga tsemaka hi xo xitrato ku va va biwabiwa hi movha. Veronica, kutani a vhiki leri ku endliwa yini ndzeni ka mintirho leyi ya ku lulamisa xitrato?
0: Vhiki leli ku sungula mintirho ya ku vekela swigotso swa ku tiyisa buluwa li akiwaka mahlantsweni, kasi mavhiki mambirhi mataka ku ta vekiwa matabulere ya tinsimbi lana ku nga ta khalutaka kona vanhu. Ka nkarhi wa sweswi ku nyimeriwaka swigotso swi taka hi tikweni la Afrika-Dzonga. I mintirho yi patsaka vululamisi bya switarato ku ya ndlalata mafaxa ka ndhawu ya kusukela ka Matsolo ku ya ka N'wamba ni Resan Garcia ku ya ka N'wamba. A ku va ku na byalisiwa mafambelo ya vanhu ni mimovha lomu switaratwini. Murhangeli wa komponi hanyelaka ku lulamisa xitarato xa nhlayo ya vumune Phineas Mazivi a tiyisa leswaku hambileswi ku vonekeke swikarhato hi nguva ya timpfula swi ta koteka ku va ku nyikeriwa mintirho leyi hi nkarhi wu vekisiweke. Phineas Mazivi a tlatsiya xitshungu ngopfungopfu vafambisi va mimovha a ku va va hlonipha swikombiso swi vekiweke lomu switarhatwini swi kombaka leswaku karhi ku landziwa mintirho ya vuyaki bya switarato.
3: A leswi swi kombelaka ka vatirhisi va switarato vachelo va mimovha hikuva loko va fika laha hi karhi hi tirhaka ku ni leswi tiwaka swaku masinali ya ku pfumba a ku tsumisa ka mimovha. Hi kombela ku va tumba ku tsumisa loko va famba ha hombe kusa ndhawu leyi ku tirhiwaka ku ri michini ku ni vanhu vanyingi lava tirhaka. Swa endleka minkarhi yin'wanyana swa ku humelela tinghozi mhaka swaku vacheli va mimovha a va swi landzeleli leswi hi va byelaka la xitiratini. Kambe loko fika laha ku nga yimisiwa mimovha leswi tiwaka swa ku stop and go hi kombela ku vanhu va ni a paciense va yima va nga hlundzuki ku se va fika ka nkarhi wa ku va va nghena lava nga autorizariwanga.
0: Murhangeli wa komponi hanyelaka ku vonelela xitarato xa nhlayo ya vumune Phineas Mazivi na vulavula hi ta mafambelo ya mintirho hi ya ku ya ndlalata xitarato lexi enkongometweni na ku va kuna byali so mafambela ya vanhu ni mimova.
2: Alright.
4: Eh manyisa.
2: Swigamakola, swigamakola.
4: Intoyi ngaphele ya hlola.
2: Yebo va swi hlayila vakhala.
4: Ni hlayile ke no ku lwi wa nonyana wa ku va ta vulavula xiputukezi. Atava alikola kutana akola mbona wa zanta zanta.
2: Eh. Ala va mangenela.
4: Na loko o nghena swo swi nga mulosa he.
2: Ah,
4: ina madadi la. Ndzi xinto kutane.
2: Na.
4: Na a xilungula xa bondia.
2: E bondia.
4: Ni dare maula ava yingisete.
2: Alright.
4: Java pasela kuna muyingiseti wa Misuri Provincial Maputo.
2: Ako bondia.
4: Akala kanga xitivi le xa bondia xilungu. So swina ha juletela xinwana ntava donjisa.
2: Batapasa.
4: No, mina ni teacher.
2: Na wena na kutiva.
4: Ntau ni preparado leswa ku sukela ka Vic Jitaka.
2: Yeah.
4: Bwana xinwana xilungu
2: u va vatla hi xo.
4: Lexi ya xa Maria Relva.
2: Yeah. Se Maria
4: Relva. Va donza kumbine live Misuri Provincial Maputo. Enda namhla zwinganile.
2: Swiringanile mfoto.
4: Na e ko ku va he ba mavha ku hetlela ntshako. Va zandzi o munzuku.
2: Yeah.
4: Loko nwiyo ntama swizandza ni ku va bekisa hi ngo chuka hi tlhela hi hlangana kola hi ku va lava va saleke masiku wana lawo. Hi vona va ku bana kals.
2: Mara kuni lava ku a n'wiyo ntamu ku yena poda swi lava mara wena loko a volwe u nga ri
4: Sala kalani.
2: All right, bye bye.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: E esta é a Matlena Mintirjã, emissora provincial de Maputo, e me acha que eu fiquei na 1008 kHz, no FM 102.3 MHz. De quando já me sabia que ele é 13 horas, e ninguém na Cotânica chega a chamar já mentir. Na muito clássico, já 13 de agosto de 2026. Como eu vou lhe conhecer, é a minha chamba, que vamos ir na Matrangula, e a chefe de Sankulo Maputo, que não colocou em Chicane Maputo.
2: Inflica no Maputo. Não conocota, mas jungle é sico. A chifre no Janculo Maputo.
3: Inflica na muita gusungula a jornada Raukumen Muni Musambola 2026. Uzana ianyela kakutsumela timhangu ta ntumbuluko hi ximi xa xifundza nkulu Maputo hi karhi i endla hinkwaswo nkongometeni wa ku vhikela xitshungu ka swivangelo swa dyandza rikulu ri nga tsukaka ri voneka a nga fenomeno El Nino. Leti miyingiseto ku rhandzeka i tin'we ka tinhlokomhaka hi tilulamiseke ku va hi titshokovetela ku fambeni ka Inhlika ni Maputo wa namuntlha wa mune 3 ka Mhawuri a nga koxwa 2026. Nongoloko ku kumekaka mavokweni ya David Ntimana ka vululamisi ni vukombisi, kasi Afonso Magoli hi yena mukombiseli wa marito ni mimpfumawulo i ku oyohoyo. Hi sungula ila mavulaka ku va ubyana i hanyelaka ku tsutsumela timhangu ta ntumbuluko hi ximi xa xifundza nkulu Maputo i karhi i endla hinkwaswo nkongometweni wa ku vhikela xitshungu ka swivangelo swa dyandza rikulu a nga fenomeno El Nino. Amarakwani ku karhi ku lulamisiwa misele i nga ta fambisaka mati ya ku cambalata amasin'wini. Veronica Sidumu.
4: Xirho xa vandla la Frelimo.
5: Ubyana hanyela ka ta vurimi exifundzeni xa Marakweni yi landza ntirho wa ku tsatsiya varimi a ku va va tilulamisela ku va va kota ku khaltisa hi tindlela tinene a nkarhi wa xiwomisi wu nga tshikaka wu voneka ka masiku mataka ka matlhelo ya ku hambanahambana ya xifundzankulu lexi. Ntirho lowu u longoloxiwa ni ku khupa misele a ku va ku famba mati ma nga pfunaka ku cambalateni emasin'wini, a ku va mibyalo yi nga fi ni ku va ku phuzisiwa swifuyo ku va swi nga sokoli hikwala ka mumu. Mahungu lawa ma tivisiwile hi murhangeli wa xiyenge xa tawurima xifundzeni xa Marakweni João Mbembele. Mbembele a tsatsiya nakona varimi a ku va hi nkarhi lowu va byala mibyalo yi kalaka yi nga hantlisi ku fa na hambiloko yi pfumala ntsongo.
6: Bom, antes de novo, eu venho da eco e continuo lá e pulando cel, de engata conhecer lá com chambala tamat, lomo amachamba, lomo assumir. Ele lá, parceiro, vamos lá, ele vai cobrar puna. Ela não tem bio, ela não se tira para a varimidade, a varimidade vai para a varimidade. Ela divisa a varimidade, a varimidade, a varimidade, a varimidade, a ya mailana ni sel ntirho lowu hi wu endlaka mayelana ni va avarimi ni vafuyi va tihomu ni swin'wanyana.
5: Murhangeli wa xiyenge xa tawurima xifundzeni xa Marakweni João Mbembele ni ntirho lowu landziwaka a ku va ku siveliwa ku luza ka mibyalo hikwalaho ka xiwomiso xi nga ta tshikaka xi voneka ka masiku ma taka a xifundzankulu lexi.
3: Na ku endleka leswo mpfula i vonekaka kusukela hi wavumbirhi lomu doropeni ra ka Matsolo xifundzankulu Maputo i yisa mahlweni ku byala nxanisa ka miganga yi nga ringani. Mahungu ma tshokoveteliwaka i Domingo Ximakalani.
7: mpfula leyi naka kusukela hi wa vubidrilwi a municipal ka matsolo xifundzankulu Maputo hi leyi nga kazi yi pfuxa mhaka ku va ku voneka switarato leswi swi taleke hi mati nambi ni miminti ka miganga ya ku hambanahambana. Mhaka leyi hi leyi vonekaka hi ntshimantshima ka miganga leyi mi talisaka ku va mi tala hi mati ya timpfula na ku kaneliwa ngopfu hi miganga ya Nkhobi, Mashava, kilometro 15, Liberdade nambi na Matibyana. Mpfula leyi vonekaka kusukela hi wavubidrilwi xifundzankulu Maputo hi leyi nga kazi yi tikisa a matshamela ya mindyangu ya le mugangeni wa le ka Matibyana leyi miminti mi kumekaka na mahateleliwe hi mati ya timpfula leti vonekeke ku tikisa hi janeru lweyi a kaloteki na tivangi tindhambi ka miganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo. Hi wavubidrilwi a muzangeli wa konsevhi municipal wa le ka Matsolo Julio Paruki hi lweyi a veke a hamba a liendzo bya ku kala byi nga tivisiwanga ka miganga leyi mi talisaka ku va mi tala hi mati byeni ka ku va a vona hi kusuhi leswi nga kazi swi honeteliwa hi timpfula. Julio Paruki lweyi a swi voniki leswi swi nga kazi swi honeteliwa hi timpfula hi lweyi a zoomiki komponi leyi vonelelaka matshamela ya miganga a nga impreza municipal de agua de saneamento a ku va yi luka makungu ni ku vekisa matshamela ya ku va a mati a lelawa ma fambaka hi tindlela tinene ku va ku fikeleliwa a tindhambi hi leswi ya tlhamuxelaka administradora técnica wa company leyi Izalia Malia.
8: O excelentíssimo presidente do Conselho Municipal da Matola orientou a EMAS a ter uma maior atenção ao dimensionamento das valas de drenagem, de forma a garantir uma maior flexibilidade no que é o escoamento das águas pluviais. Orientou ainda a EMAS a garantir uma assistência às famílias que têm água ainda nas casas. É importante salientar aqui que essa situação é resultante do fato de estas zonas terem ainda os lençóis freáticos bastante saturados devido à época chuvosa passada que perdurou até mês de abril.
7: A administradora técnica da empresa municipal de águas e saneamento, a Xifundzankulu Kaske, a município de Walikamatsolo, Izalia Malia, Luka Kamshela, a Mintijo Lanzuiki, e Muzengelo município de Walikamatsolo, o Avbidjulwe, kuva a vona hi kusuhi leswi nga kazi swi honekela hi ku laka timpfula tinaka kusukela hi wa vubidrilweyi.
3: Swirho swa Partido Frelimo xiyimo xa xifundzankulu Maputo swi rungula ku va swi tilulamiselile hi tindlela hinkwato ku va swi ya kombisa tanihi leswi faneleka kona ku navela ka xitshungu xa xifundzankulu lexi hi ku fambe ni nga nhlengeletano yikulu yi nga ti endliwaka a xifundzankulu manika ka n'hweti yi tsutsumaka. I mahungu lawa hi rhambaka Fernando Sidumu ku va a hi endlatela wona.
4: Swirho swo bandla la Frelimo swi nga ta kombisaka exifundzankulu Maputo ka nhlengeletano ya 11 hi masiku ya 21 ku ya fika 23 xikagoxi hi nga ka yena. Swi vula leswaku swi lulamile a ku va swa kombisa leti telanaka ni mahanyala ya xitshungu xa xifundzankulu Maputo. Lava hi buleke na vona van'wini van'wana va kulumbaka ebandla la Frelimo va vula leswaku a nhlengeletano leyi yi ta va ya lisima ngopfu swinene laha ku nga ta tsemiwaka etimhaka tinyingi leti telanaka ni matshamela manene ni ku vilela ka vana va Mozambiki. Kutani ku vula ka murhangeli wa bandla la Frelimo xiyimo xa xifundzankulu Maputo Carlos Zavala, a nhlengeletano leyi yi ta endla leswaku ka yona ku dukadukisaniwa hi ntshimantshima hi leti telanaka ni matshamela ya xitshungu xa xifundzankulu Maputo.
9: Levamos como mensagem da nossa província, essa expressão da população, organizamos o bem-estar da nossa população, que é a nossa existência, a nossa governação, as preocupações da população, tendo em conta que a população já deu indicações de quais são as preocupações através das conferências a nível dos comitês de círculo, reunião geral das celas. Essa é a mensagem que nós levamos à Conferência Nacional de Quatro.
4: Kasithe lakwe murangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule a vula leswaku a hlengeletano leyi yi ta va yi li nkarhi wunene wa ku va swirho swa Frelimo swi luka emakungu man'we mayelanaka ni nhluvuko wa tiko.
10: Este debate que vai acontecer para definir o caminho, para traçar o caminho que a Frelimo tem que seguir, tanto do ponto de vista do funcionamento interno, da educação interna, assim como também do governo. Nós queremos continuar a trabalhar na perspectiva de alcançar a independência econômica, queremos continuar a trabalhar para melhorar o funcionamento da educação, da saúde, o trabalho de assistência aos grupos vulneráveis queremos continuar a aprofundar o trabalho que estamos a fazer.
4: Khasikhale ka ndoda ya huhi ku le ku boha minawu lomu tikweni hi bandla la Frelimo Beatrice Xagwala hi loyi a vulaka leswaku xiyenge xi ta vurimi hi lexi faneleka a ku va xi nyikiwa elisima swinene ka midokadokusani yi nga ta va kona fambeni ka nhlengeletano leyi ya masiku manharhu a dorobeni la Ximoyo.
11: De facto, nós também levamos grandes preocupações da província de Maputo, desde a área da agricultura, porque nós temos um celeiro aqui na província de Maputo e pensamos que esta seria uma das bandeiras, portanto, a agricultura para alavancar a situação da província de Maputo, a situação da população da província de Maputo em relação a esta independência econômica.
4: Marito ya vakombisi va xifundzankulu Maputo ka nhlengeletano yikulu yi nga ta va kona a Ximoyo hi masiku ya 21 ku ya fika 23 ka goxe hi nga ka yena, laha swirho swa bandla la Frelimo hi kombisa exifundzankulu lexi swi tivekiseleke a ku va swi ya vulavula hi matshamela ya xitshungu xa xifundzankulu Maputo.
3: Hi tlhela i rhamba Veronica Sidumu sweswi a hi tela ni mahungu lama rungulaka ku va draka nga komponi leyi i rhangelaka mintirho ya xitarato xa nhlayo ya vumune, xitarato lexi hlanganisaka Mozambique na Afrika-Dzonga, laha va rungulaka ku va ka vhiki leri va sungurile a ku va va khuleketela swigotso swa ku tiyisa mabuluwa ku nga ta tsemakanyaka vanhu ku fambeni ka xitarato lexi. Mahungu lawa tani la vuleka kona matana Veronica Sidumu.
5: Yi famba hi tindlela tinene mintirho ya ku endlalata xitarato xa nhlayo ya vumune yi hlanganisaka tiko la Mozambique na Afrika-Dzonga. Vhiki leli ku sungula mintirho ya ku vekela swigotso swa ku tiyisa buluwa li akiwaka mahlantsweni, kasi mavhiki mambirhi mataka ku ta vekiwa matabulere ya tinsimbi lana ku nga ta khalutaka kona vanhu. Ka nkarhi wa sweswi ku nyimeriwaka swigotso swi taka hi tikweni la Afrika-Dzonga. I mintirho yi patsaka vululamisi bya switarato ku andlalata mafaxa ka ndhawu ya kusukela ka Matsolo ku ya ka N'wamba ni Resan Garcia ku ya ka N'wamba, a ku va ku na byalisiwa mafambelo ya vanhu ni mimovha lomu switaratweni. Murhangeli wa komponi hanyelaka ku lulamisa xitarato xa nhlayo ya vumune Phineas Mazivi a tiyisa leswaku hambileswi ku vonekeke swikarhato hi nguva ya timpfula swi ta koteka ku va ku nyikeriwa mintirho leyi hi nkarhi wu vekisiweke.
12: A ku sunguleni ka lembe leri hi ve ni xikarhato xikulu hikusa ku ve ni ndhambi leyi yi nga endleka Maputo ni ka Gaza laha ka xikarhi lexi hi tekaka swona marini ya ku ya ka vona xitarato a xi taleriwe hi mati. Se hi heti tin'hweti timbirhi a n'hweti ni hafu laha hi kula hi pompa mati lawa ya ku heta kuma maribi lawa hi ta yakaka hi kona xitarato. Se leswi endli swaku hi tshama tin'hweti timbirhi ni hafu la ku nga tirhiwi mhaka a mati lama nga hisa tixikele lexi. Kambe aka nkarhi lowu hi nga ka wona a mati lawa xa ma pompiwile a ntirho se wu sungulile ta leswi hi lwela ku va hi tirha hi ku kahlulisela ku va hi ta heta a ntirho wa hina na ku va se fika nkama wa ku hela ka kontraka leyi nga na yeku.
5: Loko a ya mahlweni Phineas Mazivi a tlatsiya xitshungu ngopfungopfu vafambisi va mimovha a ku va va hlonipha swikombiso swi vekiweke lomu switaratwini swi kombaka leswaku ka ha ri ku landziwa mintirho ya vuyaki bya switarato.
12: A leswi swi kombelaka ka vatirhisi va switarato vacheli va mimovha hikuva loko va fika laha hi karhi hi tirhaka ku ni leswi tiwaka swa ku masinali ya ku pumba a ku tsumisa ka mimovha. Hi kombela ku va tumba ku tsumisa loko va famba ha hombe ku a ndhawu leyi ku tirhiwaka ku ni michini ku ni vanhu vanyingi lava tirhaka swa endleka minkarhi yin'wanyana swa ku humelela tinghozi mhaka swaku vacheli va mimovha a va swi landzeleli leswi hi va byelaka la xitaratini. Kambe loko u fika laha ku nga yimisiwa mimovha leswi tiwaka swa ku stop and go hi kombela ku vanhu va ni a paciencia va yima va nga hlundzuki ku se va fika ka nkarhi wa ku va nghena na va nga autorizariwanga.
5: Murhangeli wa komponi hanyelaka ku vonelela xitarato xa nhlayo ya vumune Phineas Mazivi na vulavula hi ta mafambelo ya mintirho hi ya ku endlalata xitarato lexi enkongometweni na ku va ku na byalisiwa mafambelo ya vanhu ni mimovha.
3: Hi gemeta ita mintlanga ku tisa miri lani 14th jornada musambola 2026 risungula kana munhla iku banana ka shingal de tete na association desportiva waka vilankulu i jornada ringata gamaka imugvela ataka aishona ana vela ngombe
13: na kunene ntlangu ta beliwa kusukela nkama ka 3:45 minutos asifunza nkulu 30 akambu ya 25 de stembo lanonga tarangeliwa ka imubo wa mpepo Alifa Mazini wa Sofala batlakusiva swijekana Nelson Shikoshi Arsenio Raiva vaxfunza nkulu Sofala amboa piti wa umuni Osimani Barbosa vaxfunza nkulu Teddy Munzuku kulandziweni ka jornada lol Ferroviário da Beira tamukela Ferroviário wa Lixinga Ferroviário da Beira lwa kumeka uka ndawo ya umbiri ka tabela classificativa ni 23 wati pontu ta kufana ni tlawa Association Black Bulls na wona umunzuku ntlawa lwa Association Black Bulls unga tabela kuna Ferroviário wa Nampula loko mintlawa ha imbiri swikota ku humelela ka ntlangu wa munzuku ya ta ya mahlweni ku ringana hi tipontu ka tabela classificativa kambe hinkwaswo hi ta swi tiva ku fambeni ka siku la munzuku ko munzuku baya dipemba a ta amukela ntlawa wa Maswakene a campo ya municipal wa Pemba. Jornal da Alta Pala é muito grivela loko ntlawa Associação Desportiva de Pemba o amukela Costa do Sol. Tani la ivuleka ikona kutafika soswi a tabela classificativa kurangela mintlawa ya Associação Black Bulls na Ferroviário da Beira ni 23 wati ponti kulandzana ka vona. Costa do Sol a kandawu ya unharu ni 19 wati ponti. Kasi 4 wati ponti kandawu ya ugamu tini ntlawa wa Shingal de Tete.
3: Muito se tocou na zaga que meteu cola em liga no Maputo na monta o mune 13 de agosto de 2026 lá o melhor secretário do clube marcou o lugar de chaco e em ZD ainda em quarto e simples fundam com o Maputo acaba a viquela de chance de satinga sua cativangiwa e fenômeno El Nino na cona o melhor sile tá a consungula a 14ª jornada musambola 2026 David Intimana avemulamis e telom combisi casa Afonso Magoli e na komseleke amarito ni mimfumawulu sima maombe
2: inhlika ni maputo noko nokota majungulo ya siku a shifunza nkulu maputo
1: Treze horas e 17 minutos e meio, e vem em Camaco Vainga, lá na Jungula, Chifundran Kulumaputo, lá na que, e tive aquele tu, Meliliki, com a Tchelo, com a Banabana, e a Chifundran Kululishi. E na Wene Mungiseti, Siku Jinguana, ne Jinguana, Kuvai Kota, Kupanga Latana na Wene, Kuvai Kota, Kuvakumwe Shusha, Kuvai Kota na Kone, Kuvai Tulilana, Majungula, Lawa, Yalishu, Melilaka, Kolomushifundran Kulumaputo. Kashengeleshi, Shaminti, Shisunguliki, Kumbe Puliki, e xenge lexi xa madrungula kungali khale loko hita ku 3:20 minutos hita mwitlhesela mavonela yo yentelela kasi 14:00 ta buya na madrungula nhlekani 14:05 xitiviso 14:10 minutos jiningena kamani wankweni lana ke hita ka buya kani nongoloko madela ni vutomi jinene tshoka leswo nakone hita tiva amuchayi wa viki tsa nyanwaka ka nongoloko nkambi ya viki E 15:00 da telebuya no madrungula ya nhlekani 15:05 xitiviso kasi 15:10 minutos jita ambanisa munanga jwa kolomutikweni hi tlhasaka dza 16:00 kama lo itaka gemeta ka xengele xi xamintiro mwi pangalatiwa en ya bila anwe navelela ka vengi set legionene ale nhlekani unene a hi venene kunwe na bile swi masikona lawa kutani inga masiku ya ku titimela kambe ke namuhla ingi swa yantswanyana hi kolaka ku mahisela lomu maputu matlasa ku 20 graus centígrados. Aí, veneno com o Evalico e Jumo.

0: mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga ti tshechi hi fonele 082-31-07-751 kumbe 086-75-800. U nga ti tshechi u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Instituto de Línguas, kusukela 1979, alavetela ku tshinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, ani tsinza doropeni ra ka Maputo, avenida da Metsokoto Re, ka nhlayo ya 1260 na anti hudzwana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swoswa pfulile hudzwana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, avenida da Jezekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
3: E na 13 horas 20 minutos, varjan jovem 7 a mijamba, kuva hiva kunweka mavonela iyo yentelela. Lanake hitaka vakani mabulu, lawa mangata kwataka kuveni mai fula miyehleketu na kone mai shubukisa na mai seketela ama angile ni yezu. Ingu na velela wingi setele jenene.
4: Mavonela iyo yentelela. Nongonoko usela kama hanyela ya siku dzingwana ni dzingwana a xifundzankulu Maputo.

0: Mwingisi ti ya ku losam ini assemblea municipal rashi dropana shaka namasha ina mamana Bella da Gloria Mikas Mulovu imurangeli wa hovule ina tatana Asane Musa imurangeli nanza wa banda ra kasifre limu assemblea municipal ina tatana Janeiro Jikiseni iwa bandara Arnamu iugamu inatotana Lorenzo Shongo iwa bandara MDM Assemblea Municipal wasitropana shaka na maasha mamana Bella da Gloria Rishile Assemblea Municipal anjan
1: Aosheni nishaweta shitsongo shamsambiki nkwayo nishaweta abangisete va Radio Msambiki nhlani shaweta aba hanyitiko va xidoropana xa na maasha ni ku awuxeni assemblea municipali wa hanya assemblea municipali a kone ana maasha na avumbiwa hi chume ra vanhu na ntlhanu a nga va membro va ku ta hi mahuvu hi mana hi tihuvu tinharhu a nga mapartido manharhu Renamo na MDM na Frelimo hi khetiwile a ku va hi e representara e bona kalisa a xitshungu e a xikari kantiro wa ufumi ra xidoropana na iteka a mahungu ya xitshungu a leswi swi va hluphaka e ku hanyene ka vona a doropeni la xa xifundza ntsongo ana mahasha leswa ku va hitsatsetana ni mfumo wa munisipiu akuva vafambisa valulamisa atimhaka leti ti hluphaka a xitshungu hatira hanya hapatsana hi ri mintlawa hinkwayo leswaku va hi lavisa atimhaka leti ti hluphaka a tiko leswaku va hi vona atindlela hi va hi lungisa a maphephe lawo ma fanelaka ku va machusa a mfumo wa xifundza ntsongo na maasha a konselo municipal leswa ku va vatirha mitirho leyi faneleka ku va yi hlamula a swivilelo swa vahanyitiko va municipio na maasha
0: vulili a swirho i ntlhanu kasi chume ni ntlhanu ka swona chume i swa Frelimo swinharhu i swa Rinamo swimbirhi i swa bandla ra MDM matshamela lawa amadzwali aswikarhati kwa matirheli ya huvu hinkwayo kuni vunyandza la
1: na hlaya swa ku a wunyandza byi ko un'wana un'wanyana podi a ri ni mavonelo hi matlhanganisiwa hi xuxa mhaka hi vona leswaku a leswi swi faneleka ku va swi pasisiwa hi ku va swi hlamula swi ta pfuna xitshungu hi swihi hi nyima ka swilo leswi swi faneleka ku va swi pfuna xitshungu a hi nyimi ka leswi swilaka ku pfuna munhu nun'wanyana nun'wanyana hunwe swilava hi vumbana leswaku va hi tsatsietana leswaku hi ta kuma atindlela ta ku va a leswi hi swibohaka swa nga assembleya swiva leswi swi fanelaka ku va swi pfuna a xitshungu nambi hi loko swi tshuka swi endleka ku a hi kokelani hi timhaka ta wu matshamelo ya lomu hi taka hi koho leswaku na hi va Frelimo kumbe va Renamo kumbe va MDM a hi kokelani hi mhaka leyo hi kokelana ngopfungopfu hi timhaka ta ku va leswi swi fanelaka ku va swi bohiwa swi ta pfuna o kumbe swi nga ta pfuna xitshungu ke hi leswi hi bukaka swona loko hi tlhanganile hi ku twanana
0: hi swo ni ta vutisa bava Janeiro Jekiseni mamana Bela a vulavula laha hiswaku loko mu ri hala a swi kona swa ku va Janeiro a ta hi ka Rinamo va nhlongo ta hi le ka MDM va va amisi a ta hi ka Frelimo loko mi ri halaha a nyandza yin'we mi buka ntsena leswi a nga nkongometo ku va mi kota ku kombisa vayaki tiko va xidoropana xaka na mahaxa mi titwa njhani n'we
2: khani mambo a khensa nkama lowu na muxoweta hinkwenu ka doropa xa na mahaxa intiso ina xa ku sungula ya wumbana para yi kuma nkongometo lowu wu nga yi nga nyikiwa hi xitshungu xa namaxa para yi representara leswi va nga byela swona imakale loko xitsungu xa enyika anshamo swako kweni komela muyi pfuna ileri ya teka amtizeliani ifamenyekela alawa wa dzaka swona ka president wa munisipi mujo swako xitsungu xikombela xiambeliwa leri ntawo aina kama swako wena ubuya kwini nada leswi isilawaka I kumbana ka xidropana xaye
0: loko murala akuna wakarina mu wakafrilimu wa MDM mivakana mahasha
2: ina iwakana mahasha ilawa unene rana mahasha ailawa swako wena ubuya kwini eke loko ilawisa swako wabuya ka frilimu wabuya ka rina wabuya ka MDM kumbe ubuya kwini ingata hamba ingata umbana ita hambana la nda swilaveka laveka umbana ikuma unene rana mahasha
0: baba nhlongo a a makale ivuluwa ka hi baba janeiro iyo mi twisa sweso
3: na mi xisela xitsungu xa kana mahasha na mi xisela xitsungu xa xivudza kulu maputo leswa swivulaka papa janeiro hi swole vhele loko ile ivombalele a assembleya municipal hi vanhu vangwe hi lwela nchumu xin'we i nga ku hluvukisa tiko la kana mahasha a tiko la kana mahasha masiku lawa la rileliwa ngopfu ku a matshamela ma nga le malele hina va assembleya municipal hinkwerhu ya vumbana hi va hi lwa hi ta zama ku tlakuxa tiko
0: hi swihi swikarhati leswi mi swi vonaka mabandla ta politika swo swi kana mahasha
3: a le ku kumbe u lava ta timhaka ta
0: mahanyeleni ya
3: mahasha kumbe mahanyela
0: ya n'wina mapartidi ntswini leswi mi swi yamukelaka hi vahanyi tiko kana mahasha swi nga swikarhati
3: a swikarhati swikulu swa kana mahasha swi fambelana loko pfumelaka mati hi leswi swa ku sungula i xa xikulu xi fambelana na futhi loko hi nga la a transport publico ni ku pfula mintirho a mintirho ka lamahasha ya kala a tikomboli titsongo ngopfu swinene ti nga kota byi tikomboli ti va ntlhanu or ti nga tlhatuki ka ntlhanu ntawo leswi cekaka swa ku ku la ku pfula ka mintirho ka vanhu vantshwa lembi ka vanhu vakulu leswi endla swa ku vanhu vutshi va nga swi koti ni ku hakela a tilemba municipi ku a yi ta kota ku tlakuka loko vanhu va nga tirhi va nga la mintirho va nge ti hakela a tilemba braki municipi u kota ku u tirha u va u khupuka
0: u nga ri khareta a vutisa mama na bela mhaka leyi swo swi ni taka tata na misi musa a titwa njhani mintirho ya frelimu a assembleya municipali yi njhani
4: ni khensi leswinene hi xivitiso lexo vito asani musa murhangeli lomutsongo ka bandla la frelimu assembleya municipal ka na mahasha kasi ni nge perdera opportunidad la ku vanhu losa a lava va hi twaka ka nkamari lowu ka bandleni o kumbexana ka kumaputsu i en particular ka xidoropana xa hina xa ka na mahasha hina hi kone kumu bandla ra frelimu a mintirho ya famba hina hi va vonelile kasi hina hi vatiki va mapreocupation or a swikhalo swa xitshungu xa hina eku va hi xiteka para a consilio municipal kumbexana executive mintirho ya hina ya famba mintirho ya hina yi coordinado swi hangele swa swi hlayiwala ni vakulega va mina hina a xa lisima lexi hi nga na xona a ntshimantshima wa hina i ku va hi hlamula eswikhalo kumbexana a swivavu swa xitshungu xa hina a hi languti ngopfu timhaka ta tikuri ta mapartido yeswo ha swi tiva swa ku mun'wana na mun'wanyana a vuya hikwini maxi loko hi le ndzeni ka assembleya municipal a leswi hi swi vumbaka a leswi hi swi endlaka a mintamu ya hina hinkwayo yi landza eku va hinkwenu hi hlamula a swi maproblema or a swikhalo swa xitshungu xa hina hi leswi hina hinkomu bandla ra afrelimu hi tirhisaka xona andzeni ka xidoropana xa na mahasha
0: a ku vulavula swikarhato ku fana ni vuyaveli bya mati un'wina mi ma vona njhani
4: swikarhato vhela swi kona lomu ku hanyiwaka tinkuvani vhela eswikarhato va kulega va mina se va hlayile leswaku a ku va kwini xikarhato xa ntshimantshima a nga xa mati vela xikona a xikarato lexi xamati kuni xikarato xa transporte público a swibomba swikona ina swa famba manje hi nkarhi wun'wanyani a swibomba swimbirhi leswi hi nga na swona ka xidoropana xa Namahasha a minkama leyi ya ogamu swi kotisana ku va na maproblema ya mekaniko leswi nhlaka swa ku swi pfa swi honeka swi pfa swi nyima se swi va swi kondisionara a ku va a ku pakela vanhu a xidoropana xa Namahasha para doropana bya Matola kumbexana doropana bya Maputo manje a plano kumbexana a maprojeto ku va ku hlamuliwa a mhaka leyi makone ku famba ka masiku lawa mataka ku ni projeto lebyi nga kona bya ku fambelana ni agensa metropolitania a nga ta va ku va ku substituiwa a swibomba leswi hi nga na swona sweswi kumbe swi a swa ha swi koti ku khwela a ntava laha ni tivaka kona swa ku xidoropana xa hina xa ka Namahasha xi le henhla xa le ntaveni. A swibomba leswi swi ta sala kulu muyani mugangeni hi ntawun leswa nyuwana swi nga ta buyisiwaka hi swona swa ku swi nga ta buyaka haleni Matola kumbexana a cidade de Maputo a mati hinkwenu ha swi tiva swa ku ku ni projeto lebyi nga kona byi chuliwaka swa ku projeto lona i projeto lebyi bya ku bya ta tekanyana a tin'hweti manje hi ni ku dumba hi ni ku tshemba ni ku kholwa swa ku endzeni ka lembe lebyi taka a mati hi ta va na wone eka xidoropana xa Namahasha ku va ku hlamuliwa a ma-preoccupation lebyi bya swichungu swa hina xin'wanyana mhaka kani mabayiro matrongo maxikarhi mabayiro wu fambelana ni ku yavela ka wu gezi manje a ntirho lowu wu kona ndzeni ka plano la conselho municipal i ku va wu yavela bya wu gezi byi yeneta a mabayiro hinkwawo na tatiya swa ku a xidoropana xa Namahasha xi ni 13 wa mabayiro ntawu a ku tala ka mabayiro lawa mana wona si a magezi mas kuni mafamila mangwanyana makala magezi matlasilo wa magezi mas swi le ka ntirho kuva swi konsigiriwa a mavias de acesso e hlaka swa ku a marua mambenyana leswi swi tivaka swa sweswi swa ku loko ku na mimpfula a tiendlela ta hina ta honaka naswona i swin'we leswi swa ku sempre a swi teka ni va membro da assembly e ku va sempre tatia a executivo dya hina e ku va sempre ku hambiwa ama rehabilitação ka marua ya hina para ku ta koteka ku va a vanhu va peta mimovha ya vona va famba mimovha na vavontade kumbexana ni tindhawu leti ta kule na kule ku va ku ya ku hambiwa vurimi mitorotoro ni swin'wanyani ku va ka tekiwa a produção ntawu swikhalo swin'wanyana leswi swi tshikaka swi va kona etimhaka ta ma VHD de acesso
0: a ni la ku vutisa mamana bela hileswaku Namahasha a sungule a ntlhanu wa malembe lawa hi nga ka wo swo swina ni swikarhato swa ku se a swi ta swi ri koho hi ntalo wa swona ku fana ni ku pfumaleka ka wo matshamela leswi endleleke ku hambi miholo makhambi yo tala yi nga vi kona ku va ku holeliwa vatirhi Namahasha a njhani assembly municipal a njhani yena ndzeni ka swikarhato leswi Namahasha a nga na swona
1: kana mambo mayelana ni miholo assembly municipal ni conselho municipal nhla hinkwavo lava tirhaka va funcionari a lembe leri swa yantshwa timhaka ta ku kala ku hola ni nga hlaya swaku a lembe hinkwaro leri kusukela ka mandato lweyi a lembe leri kusukela ku va hi nga nghena hina a muholo wa humelela hi leswi masiku hinkwawo tihoti hinkwato ku tshuka ku enxeka leswaku va ku xwela a ku va nghena manje a ku va ku holiwa ku nghena mali manje a ku deviwi nchumu tanihi swoswi kusukela hi nga ku nga nghena executive ya mandato leri a ku deviwi nchumu ka va trabalhador ka va funcionari ni ka va membros a leswi ni swi nga kona swoswi ku va swi nga swela ku nga xweliwa nyana a ku humelela a ku hakeliwa a muholo wa mês de setembro manje a ku deviwi nchumu a executivo ya tihita ku va yi zama tindlela hinkwato para ku nga deviwi kani xikweneti lexi nga kona ka va membro ni ka va vereadori ni va trabalhador ka mandato leyi nga ndlula maji vasungulili executive ya swo swi sungulili ku va yamba xiforso leswaku va yipumba hi sungulili ku pumba hi leswaku a yenge swikoti ku va a ku holela a xikweneti lexiyani hinkwaxo a ku holela vatirhi ka xikweneti hinkwaxo lexi xi nga va kona a xi ri xa ntlhanu wa tiweti maji se vasungulili a ku va va pumba loko yi kumeka male loko yi kumeka male kama ni kama va ta kota ku va yi va ya mahlweni ku va kutsongo kutsongo va hakeliwa
0: kutiyisiwa muholo ka ntlhanu malembe lawa nga ka wona na kutsongo kutsongo ku pumbiwa
1: pumbiwa xikweneti lexi xi devhiwaka a va membro ni va funcionario ni va variador ka mandato leyi nga ndlula
0: a wu vulavula hi makungu ya ku ku byaliwa ku cinciwa swo karhi ka nawu lowu fambisaka na mahaxa xiputukezi va ri puxtura municipal i mpfinyo swa swintshwa swi taka laha
1: a swa swintshwa a swi taka ka puxtura municipal hileswaku ku ni timali leta ku loko munhu a swa mariseta swa matasha amatasha kuni man'wanyana ma nga cinciwa kuni man'wanyana ma nga cinciwa hi ku vona swa ku na a matirhelo ya swoho leswi swi endlaka a swihoxo no pimanisa swihoxo leswi swi endlaka ku va munhu a hakelisiwa a multa i swihoxo leswi a munhu loko a hakela a nga swi tweki swa ku a fanele a cinca a xihoxo lexiya
0: alava va swona swa ku a swa yantswa
1: ku va ni yantswa ni hakela
0: ni yantswa hambiloko ni hakela swi ni byeli nchumu
1: a swi ni byeli nchumu
0: a xikhatisi
1: a xikhatisi loko swi kutana entawu a swilo leswi tinyeke swi cinciwile leswaku loko munhu a ta khatisiwa hi xihoxo lexiya a ta twa ku va a nga ha xi yenci a xihoxo lexiya
0: a twa ku va va nga ha phindi
1: a va twa ku va va nga ha phindi
0: hi
1: swin'wanyani swa ku fana ni swoleswo maji ku ni timhaka tin'wanyani ta ku va ti nga no pimanisa swa ku va swi nga tumbuluka na ku ve hi swi voni leswaku na a swi nga ri koho ka puxtura ra khale entawu swi nga yengeteliwa swa ku yengeteliwa swo ka swi nga cinciwanga ma swa ku va swi ngo yo yengeteliwa hikusa a swi nga pimanisiwanga
0: a mahanyelo lawa ya ha ri na wo ma cincile wo mahanyelo ya woxe
1: ma cincile for example a loko la ku vulavula hi timhaka ta lava ku chaya ri za ri xa swa ku va fanele va hakelisiwa hikuva va multariwa o kumbe va hakelisiwa leswaku loko munhu a la ku chaya ri za ri xa swi fanele a hakela a mali yo karhi hikusa loko swi nga ri xitano un'wana un'wanyana a ta ti chayela ri za ri xa ku nga etleliwi emugangeni
0: u fanele ku wu rhesa
1: para wenxa ntirho wolowuya ku fana ni madiskoteka lawa ma xisaka ku fana ni mabanga lawo amakaya leswaku na teni ku chayiwa a ti nkama muni loko u ze u tlula nkama wolowo swi fanele u ku yini a munisipi
0: hilani hi la ku taka leswa swa va ri licence de mani porte aberte swo sweswo
1: si
0: hi swa ku a wu pfali a wu la ku pfala hakela hi swo kambe ku ni mhaka yin'wana leya ya vuyindzi byi pasaka ni vukhongoti swi twilenyana lembe leswi endlekile
1: swi endlekile leswo hileswaku
0: futhi ku ni peregrinasawu na koho ku ni mitirho yo tala yi nga kona hi kola ka peregrinasawu
1: a yi nga chachisiwi mitirho leyo a yi nga hakeliwi hileswaku a va peregrino ni a va nga contribuyiri a ma nga nyiki a xiyandla a nkomponi ya munisipio loko va tirha ntirho lowuya na ku ve voho va hi pfuna ku hamba a nsila leyi hi faneleka ku va hi tirha hi yona va hi pfuna ku hi nyika ntirho loko va hi pfuna ku hi nyika ntirho wu tlula mpimo lowuya wa ntirho lowu hi faneleka ku va hi tirha siku ni siku wa tlula mpimo lowuya hi ku hi ntirho lowu vona va wu tirhaka ka masiku lawa ya peregrinasawu entawu ku na leswi va ngona i tourism religioso loko va ta swi fanele ku va va hamba tourism va fanele ku va va hi pfuna hi ku hi hakela xo karhi leswaku hi ta kuma mafurha lawa ya ku va a mitorotoro yi ta famba hi rikodlera a sila liyani yi hambekaka loko varikari vatira antiri wavo entao swoleso i swilo leswi swi chukiwaka swi na swo swi pelaka ku va aka postura municipal swi nghena maji loko nga swi sungula ku va hi swi ti hi swi landza hi ndlela ya postura hileswaku kuni doka dokisana le ha ri na ku kombisana ku doka dokisana ku kombisana ni kereke ya katolika inga yona le promoveraka ati makata peregrina sa leswaku va hita twana swaku ama endlelo mafanele mari wahi
0: inga leswaku council municipal aya tshalana na wahala ka swilo swaku magama nwanyani swingenela ka kereke
1: isho
0: se kuna ku kombisana
1: swaku kombisana
0: ku fambiwa ndlela yini isho ba janeiro manyela skarga kun maga inwa u vula swa ku tshungu ikuva na mahashanga ntsongo a tshungu sa switiva swiro swa assembly municipal
2: swo
0: tshungu sa switiva swa ku janeiro nga mhlawula ku vayala ima man bele nga mhlawula ku vayala se xitela wewe akuna mati la angwele ayibonekile miswitwa njani nwe mitirisana kuyini ni tsungu
2: xa ku sungula ina ku mbanja ra renamu ya famba ngangeni itwa swikhalo swa tsungu nta hamba inzembro ka bairo la shimishwanini ninga tsatsa kona ndikuma swikhalo xa bombaleli linga tsama malembe manyingi shingatizi imaka magezi ni family ku mivereador doke dukisana ikuma maenjero aku oja shosho abeke magezi shosho ku unyima ku aku amahumi mati makamoni eke amoti bomba lo uhonekile kuna nshumo lechi ngaoneka namuntu ngama ingatalana ni tele kuma nani shaka kasi kuenje tengisa njani para mati mahuma hala shimishwani endao kumandari weteke kupa ahama akamba shaku intini chinga honeka para abuis ajera munisipal president munisipal para afamba longisa isho leswi shaku qualquer munhu lowu atshamaka ka muganga na masha loko anikuma mina kunge number ya mina ya phone itshama ai ayipaleli munhu endao loko na xikhalo nje hey nandwe kuna leswi loko no xikona ntsindzeka ku suni swona shaku intiso nad loko intiso ni switheka ni famba na swona swaku kuna leswi na leswi na leswi aswa por exemplo swa swo khuluma imaka ya moholo intiso wa hakeli ya moholo maji moholo wa ku tshasa kwini para lawa what is ni salary minimum chas aswa loko ku tshasa final measure loko u famba bango kuma military zed ku kuma moholo lo enda ileshi i khulumisana ka in president swaku ita ita njanjani para swaku matshamelo ya vatizi ma ta ku kanyana enta maji ku famba nkama ta tsema swaku talvez swi ta kumeka maswoswi i doketikisana swaku talvez ku ta kumeka matshamelo aswo
0: inkomu baba nhlongo mapimo ya wehe hi waya ku
3: ya ku fambelana ni
0: ya ku fambelana ni ntirhisano xikarhi ka banda ra MDM ni xitshungu
3: ya tirhisana kwatsi ni xitshungu xa hina ku hlaya ku mana a hlaya lani papa janeiro na maxavela xitshungu xa hi tsindzekela xa hi byela leswi swi

0: fika kukona ka ku vangatsaki ku a hinkwaswi leswi we u nge se swi hlaya swi tlakuliwaka swi ya sembela municipal swa ku va ta endla leswi nga wena u vonaka swona wena u ni mavonelo ya wena na yena loyi a fumaka a ni mavonelo ya yena a ni programa la yena swa enceka swa ku va nga tsaki swa ku a ntirho tika ku u yenciwa hi ndlela leyi u nga yenciwanga hi ndlela leyi loko swi ta enceka hinkwako laha ku tirhiwaka vhela ku ni ku phazama ku ni ku kombisana ku ni ku yakana ku hi tlakula xidorobana xa ka hina xa Kanamaxa ku hi xi susa ka vusweti xi nga ka lona
1: Kanamama frilimu ya yi hanya njhani mhaka leyi minjhani n'wina mi tirha njhani ni xitshungu
2: Kanamama ni khensile ka xivitiso lexo frilimu na yena a nga hambani ngopfu ni leswi swi nga khulumiwa lani frilimu na yena a ni ma contacto permanente ni xitshungu ini sempre a marunião lomu migangeni leswi swi endlaka ku va hi twa a swikhalo ka xitshungu xa hina hi va hi xiteka hi switeka swikhalo leswi hinkwaswo hi swi nyiketaka executive a ku va a swi hlamula leswi swi kotekaka ku va swi hlamuliwa swa hlamuliwa leswi kalaka swi nga koteki hi tlhela hikuva swa ku karhi ni swa ku karhi swi ta tekanyana minkama hikusa swa ha lava ku lunghisiwa hi ndlela leyi ni leyi ni liya ni liya ni liya a xa lisima ndzeni ka ntirho wa bandla la frilimu ni xitshungu kumbexana membro assembly municipal ni xitshungu xa lisima i ku va hi pautara ngopfu hi communication hi landzelela ngopfu mhaka leyi ya communication hikusa swin'wanyana michumu swa famba swi onaka hikuva munhu wo kala a nga swi tivi entawu hi landzelela ngopfu mhaka leyi entawu hi swi kota ku va hi endla leswo lani hi marunions populars a visitara a mabairo swange leswi swi nga hlayiwa lani hi vatsongo vhela ha kumana sempre swikhalo a swi twa na voka nga swi van'wanyana na va hlaya swa ku no khala wo hlaya njhe yi ngo swi bule i nge yo pfuxelana leswi hi nga lani xikan'we a moyeni ku pfuka ke yi namuntlha hi pfukeni tubu ka bayiro xixe leyi buxekile tubu leliyani ni poxikumu a mati ma kala namuntlha ma humele nyana ma dibekile mati hina swilo swelani ha swi tsala hi va hi tsutsuma hi ya swi nyikela a lomu swi laveka ku va swi lunghisiwa kona kumbexana hi khoma foni hi nkama wolowo hi ligara va tekniko ku ka ndhawu ya swo ku ni mhaka ya ku ina hi nga tsutsumani ma yi vona mhaka leyi lani hikusa ya hlupha a ndhawini leyi se va tsutsuma va ya ka ndhawu leyi loko va hlwela hi tlhela hi pressionara a ku va va endla mhaka leyi entawu hi pautala ngopfu hi communication hileswi swi hi endlaka ku va hi ni facilidad leyi la ku va a mahungu ma handla ma hi tlhasela haleni na hina loko hi ni leswi swo karhi haleni ndzeni ka executive hi ni kumu membro da assembly ya swi kota ku va ku na namuntlha hi fambele ha twa swikhalo namuntlha ya va byela swa ku ku ni mhaka yo karhi wo kumbexana swa nga leswi a yi khuluma hi projeto leli la lona va hambile a kalendario ni plan la hina ku va hi xika hi mabari so ku va hi ya vulavula hi mhaka leyi leswaku phela ina ya swi tiva swa ku a ti problem a hi la ku mi vitisa leswo namuntlha ha swi tiva porque na hina hi vahanyi va muganga ha hanya mhaka leyi maxelani ku ni projeto lowo karhi ina ku tala ka minkama miprojeto hi liyani ya ku loko yi hambi ma hambiwele maprojeto magama ma nga tlhasiwu gama maxi hi ni ku tshemba moda hi ndlela muni hi nga ni ku tshemba leswaku na hina hi kama hi famba hi va landzelela lava nga le mahlweni ka maprojeto lawa hi fambile hini ku mubandla ku member the assembly hi fambile swazi hi makhambi manyingi a ku va hi ya pfuxela sweswo for example a ndzeni ka Namaxa a tanki leli nga ta risibelaka a mati lili wa chelile ni plaka hi hala a swazi porque nakona ku ta va ni ku tanki lin'wanyana hi hala swazi nakona a tanki xa lile ka fase finale a matubu hi ma vonile ni mafoto hi ma vonile swaku matubu se ma vekiwile a lomuya tindleleni ku faltara so lomuyani ku khalitaka a mu ngumarios tsoko tshotanyana a fambololani ku va a matubu ma hlanganisiwa hlaka swaku a projeto lone in termos de execução la famba swa tshimbisa swaku loko ku ka ku nga humele xirhalanganyo la ndleleni swi yimisa leswo swi nga hi xiswona a swa tshimbisa swaku ndzeni ka lembe leri taka hi ta va ni mati leswi hi lo hla leswi a mahanyele ya bandla la frilimu kumbe assembly ya municipal ni xitsungu a twanana hi ni ma communication contact hi ni ma contact permanente Kelmam.

Madjungula Nhlikani hi Msori Provincial de Maputo mahlayo ha enya bila. Governador wa Banco de Msambiki atiyisa leswaku i swinene ku va ku nyikiwa nseketelo hi timali ka mitirho ya ku cela ma-recursos minerals leswi swi nga kotaka ku va swi tlakuxa vukosi a xifundzankulu Manica. Yene a vona swiyenge swa ta vudrimi ku cela ka migodi ya ma-recursos minerals vuyendri vuyaki bya switarato, vuhlayisi bya makhwati ni tinhova, xiyenge xa ta vutleketli swa nga swiyenge swi fanelaka ku va swi amukela nseketelo wukulu hi tlhelo bya mfumo ni van'wamabindzu lava seketelaka nhluvuko wa swiyenge swa ku hambanahambana swa tiko. Rogeri Zandamela a yingiseli leswaku swiyenge swa ta ntumbuluko leswi kalaka swi nga se na khwimbiwa ku va swi tirhisiwa swi fanela ku va swi rhambisa van'wamabindzu ni vaseketeli a ku va swi landziwa kongometweni wa ku va swi hluvukisa tiko. Muzangeli wa ntshintsha wa xikanekiso xa Zambwe a xifundzha xa Zumbu xifundzhankulu 30 vapaluxa maincela ya vahezreki lawa malandziwaka amugangeni ku va xitshungu xi khwimbiwa hi mintirho ya vuyaveli bya magezi. Xitshungu xi paluxiki maincela lawa xi hlaya leswaku i makhambi manyingi xi sindzisekaka ku va xi humesa timali ta ntsengo wa mili kwa tlhasa 3 mili wa timetikali a ku va xi nyikela ku va tirheli va komponi ya vuyaveli bya magezi a ku va xi kuma magezi amakaya.

0: Halo sela muyingiseti kuzvanzveka. Madela ni vutomi byinene inongoloko kutani huningenaka ka xikoma moya xako. Hakuva hi ya mahlweni hi ku tlhazihisana hi ta madela lawa manga hi nyikaka a vutomi lebyinene. Nchumu ni nchumu hi usungulaka a vutomini byeswo. U fanekela ku hanyeliwa hi laswi fanekelaka hakone akuva hi kuma mhandzu nene mayelano na wone. Ni vutonwini bya vanhu switano kutani nhloko mhaka yezu namuntlha hi ya lisima ngopfu swinene hi ku sayelana ni masungulo ya vutomi bya munhu. Hi kanela hi lisima bya ku va lavatsongo va disiwa mafi nswaku ka loko va belekiwile ngopfu ku ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku sungula ta vutomi byavo. U nga tshuka u tivutisa leswaku ha yini hi hlaya leswo. Ku kuma anhlamulo ya ku yentelela hi zambi anhlazi ya ta vudahu ka xiyenge xa ta madela manene Ruti Mandlati a ta ka hi tlhazihisa mayelano ni nhlokomhaka ya siku bya namuntlha. Dokodela hi loselile khani mambu ku va u yanguli a xizambu xezu ku buya u hi dondzisa ku buya u hi tlhazihisa hi tino hi telaka na tone namuntlha.
1: Nyamuntlha hi ta kombisana hi kolaka ku madele ya criança specificamente hi leti materno leswi nga ku mamisa a n'wana. Ni vula leswaku ku mamisa n'wana swi importanti i swi ni lisima ngopfu a ka u tumela n'wana. A n'wana lweyi a mamaku a mafi ntsena ya mamani wa yena. A kumeka a vhikeleliwa muzimba wa yena, a vhikeleliwa mavabyi la yo tala, a vhikeleliwa ka madiarrhea, a vhikeleliwa ka mavabyi man'wanyana lawa nga ma kumaku hikwalaho ka ku kala a nga mamisiwanga khwatsi. A n'wana a fanela a kuma mamafi ya mamani wa yena loko diboxka ku a velekiwile. Ka minkarhi liya ya ku sungula mamani a fanela ku teka a n'wana a mu khoma khwatsi a sungula ku mu mamisa. A mafi lawaya ma humaku loko a n'wana ha ni ku tswaliwa ya ku ngimo va ni chakanyana hi wona lawaya ma nga ni lisima ngopfu ma vhikelela ku n'wana eka mavabyi lawa yo tala. Hi nga va hi ma vona hi maxandza leswaku amafi lawa ngimani ku ri ya ku a hi wona ma chakinyana a hi swa ku mo va ni chaka i ma yo tala hi mavitamina hi wona mafi lawa ya ma fanelaku ku mamani a nyika n'wana leswaku a ma kuma ni ku landzela hi minkarhi yin'wanyani a kongoma a mu nyika mafi lawa man'wani ma nga ta huma ni loko lawaya ya ku sungula se ma helile leswaku a n'wana lweyi a kumeka na ha kula khwatsi. Ha konsejara leswaku a mamani a nyika mafi n'wana ya vele duranti 5 wa tin'hweti ni yin'we leswaku a ka nkarhi lowu wa tin'hweti leti ta 5 ni yin'we a n'wana a fanela ntsena a ku mamisiwa a mafi a nga faneli ku dya a minchumu yin'wanyani ni ku nyikiwa kumbe a nga faneli ku nyikiwa mati a nga faneli ku nyikiwa a mimurhi ya xilandzi a nga faneli ku nyikiwa a maleti man'wanyani ya ku hambiwa ntsena a maaleti lavele la mamani wa yena ni sufficient leswaku a n'wana lweyi a kula khwatsi a ta tlanga khwatsi a ta kula tiva khwatsi a ta kota ku kasa a ta kota ku famba ni ku endla swihi na swihi leswi n'wana a faneleke ku swi endla a kukuleni ka vutomi la yena. Leswi swi nga koteka loko a n'wana lweyi a nyikiwile ntsena a mafi ya mamani wakwe ka tin'hweti ta ku sungula. Ni wile leswaku a swi laveki ku a nyikiwa mati kumbe ni mimurhi yin'wanyana ya xilandzi hileswaku a mafi mani hinkwaxo maji hinkwaxo leswi a n'wana a swi vilelaku ka muzimba wa yena leswaku a kula khwatsi ya swi kuma la ka mafi leswi vange mavitamina ni mati ya ku timatorha ma kona laya ka mafi. Purisu a swi laveki leswaku a nyikiwa mati henhleni ka mafi. Loko a mama ntsena a mafi ya mamani wa yena a ta kuma hinkwaswo leswi swi fanelaku ni leswi n'wana a swi lavaku leswaku a kula khwatsi durante os primeiros 6 meses de vida. A swi laveki leswaku a famba a nyikiwa mimurhi ya xilandzi ni swin'wanyamanyana swa maleti ya ku hambetela ka tin'hweti leti nowe preciso. Swi nilisima ngopfu ku ntsena u n'wi nyika a mafi ya mamani wa yena a ta kuma mati leya, a ta kuma mavitamina leya, a ta kuma mimurhi ya ku mi vhikelela ka vutomi la yena laya ka mafi lawaya, hikusa swi kona hinkwaswo leswi. A xalisima hileswaku a mafi ma tshama na mali disponible, so ku laveka ku a mamani a ti nyika nkarhi a tshama a relaxara leswaku a ta kota ku mamisa n'wana wa yena hi minkarhi ya nyingi, a ta kota ku mamisa n'wana na hali tranquilo leswaku a n'wana a mama khwatsi a kota ku ma ku xurha.
0: A maendlelo manene ya ku yan'wisa n'wana lawo ma hlayaka a ta va yini?
1: Swa laveka leswaku mamani a tshamiseka khwatsi kumbe ka xifutshamo kumbe ka sango leswaku a ta kota ku khoma beya n'wana. Ku sani kolaka ku mamisa la a loko mamani a nga n'wi khomi khwatsi n'wana a n'wana to mamanyana masigundu a hundzukula u ku a n'wana yo xurha ku n'wana a nga xurhanga u kala u nga n'wi khomanga khwatsi. Se swi ni lisima leswaku u tshamiseka khwatsi u n'wi khoma khwatsi n'wana leswaku a ta titwa na hali be a ta mama minkarhi ya yinyingi ku kota a xurha. I swa laveka leswaku loko mamani a tshama para mamisa n'wana u sungula hi vele kumbe la xinene kumbe la tlhelo le lin'wanyana tinki u n'wi nyika a mama a te a vele leliya li fika ra vaziwa u goma se u cinca u n'wi nyika lin'wanyana a mama na lonawo. A swi laveki leswaku u n'wi nyika kumbe u minuto a mama lani u cinca se u n'wi nyika leli nada, hikusa kada nkarhi lowu nga ta n'wi nyika ku a n'wana a mama ku ni mavitamina lawa ma humaku hi ku landzela. Se swa laveka leswaku a mama a te a veli liliya li fika ra vaziwa a ta kota ku kuma mafi lawaya ya mati ya ku timatorha, a kuma mafi lawayani ya ku kulisa muzimba, a kuma mafi lawayani ma nga ni mavitamina ya ku tiyisa muzimba, a kuma mafi lawa ma nga ni mavitamina ya ku vhikelela mavabyi. Se tinki u n'wi nyika a mama a te veli li fika ra vaziwa hi kona u nga ta cinca u n'wi nyika veli lin'wanyani kambe leswaku a ta mama na lona wa kuma mafi lawa hi ku landzelelana ka wona leswaku a kuma a ku kompletara hinkwawo a mavitamina lawa ma nga kona ka mafi ka veli leli u nga ta vena u n'wi nyika lona a heta se u cinca u n'wi nyika lin'wanyana. Hi xiswoleswo u ta ve na mahili a matshamelo manene ni makhomela manene ya ku mamisa n'wana a kota ku xurha. Ku se swi nga endla ku a n'wana wa mina na n'wi nyika mafi ntsena kambe a nga dzimvuli very bad swi kona leswi u fadlelaka po dili kola ka makhomeli la ya ku mamisa n'wana. Se swi ni lisima ngopfu ku u tshama khwatsi a n'wana u n'wi khoma khwatsi a ta titwa na hali ya vuntadi u mapoyara leswaku a vele li fika khwatsi nin'wini a mama hi minkarhi yo leha a kota a xurha. E muito importante ku mamisa n'wana ntsena hi mafi hikusa ma sufficient leswaku a n'wana a kula khwatsi a kuma ku vhikeleliwa ka mavabyi a kuma ku dzimvolvhela be muzimba wa yena a ta kota a kula ive n'wana loyi a nga ta tiva khwatsi xikolweni, n'wana loyi a nga ta famba khwatsi, n'wana loyi a nga ta ve na pimisa khwatsi. Hinkwaswo leswi swi navelaka leswaku swa vutomi linene la n'wana wa wena swi endleka a ta swi kuma hikwalaho ka ku vhikeleliwa hi mafi lawa. Hi swoleswo swi ni lisima ngopfu leswaku ka tin'hweti ta ku sungula a n'wana a nyikiwa a mafi a le nga ku u vhikelela n'wana a mamani loyi a mamisaka yena a ti vhikelela muzimba wa yena ka mavabyi manyingi lawa a nga ma kumaka loko a nga n'wi nyiki vele n'wana. Hikusa a ta tshama layani ni mafi ya yena swi endla leswaku muzimba wa yena u kumeka u nga li khwatsi swi nga maheka a akuma mavabyi ya makankuru ka mavele hikwalaho ka ku a mavele lawaya a malikaka xiyimo xa ku tenga nyika n'wana wa mama kambe mamani wa yena nga mu nyikanga. Se swi nilisima ngopfu leswaku wansati a mamisa n'wana a le nkaku a vhikelela vutomi la n'wana n'wana ya kula khwatsi a ti vhikelela vutomi la yena na yena ka mavabyi lawa ma nga tshukaku a nga ma kuma loko a nga mamisi a n'wana. Se hi xixoleswo ya singatha ngopfu leswaku vamamani a va nyiki vele a n'wana a mama ka ma-primary stage maize divida leswaku n'wana a ta kuma khwatsi a ta kula khwatsi a ta tiva khwatsi a ta dzemvolvhela hinkwawo mafazi ya vutomi la yena hi ku yantswa hikola ka ku a ta vi na a nyikiwile a mafi ya mamani wa yena inkomu.
0: Tani hilaha hi vonaka hakone ku ya n'wisa swi nilisima ka n'wana ni ka mamana. Ku hinkwaswo hi swi yingeliki hi kuma leswaku a n'wana a kuma hinkwaswo leswi julekaka ku va a kula hi ndlela yinene, kasi mamana a vhikeliwa ka mavabyi ya ku hambanahambana kolaka ku ya n'wisa n'wana ntsena. Hi tlhelo byin'wana, a loko hi swi lavisisa, nkama wa ku nyika vele a n'wana u nga wu londzovota ku bula na yena, ku tlanga, hambi hi ku kulisa a vunghano xikarhi ka mamana ni n'wana. Nakona a mafi, muyingiseti wa ku zandzeka, i mahala, a wu hakeli nchumu, ma basile, a ma sindzisi ku va u luza andzilo ni swin'wana ku va u sweka. Kutani i swinyingi swi kombisaka leswaku hakunene mamana lweyi a longolokaka na hine, kutani a ta va a li ni vutlhari lebyinene bya ta mahlayisela ya vutomi byakwe ni bya n'wana hi ndlela ya ku disa mafi n'wana nswakuka loko a belekiwile ku etlhasa ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku belekiwa. A hi nge pfali nongoloko wezro na hi nga banga ndleve ndyangu hinkwawo mayelano ni mfanelo ya ku seketela mamana lweyi a ya n'wisaka hi ku kala a nga enceliwi tihanyi, a seketeliwa ka mintirho ya lani kaya, loko a li mutirhi a pumbeliwa nkama wa ku tirha ku kota a landza mfanelo ya ku hlayisa vutomi bya n'wana ni byakwe. Ku namuntlha muyingiseti wa ku zandzeka hi nyimakola i hinkwaswo. Hi ta nyoxa swinene hi ku yingela leswaku hikolaka nongoloko lowu u ta va u kume a vutlhari bya ku va u tipfuna evuton'wini. Hi amukela ku lelela ka Victoria Sithoi a bindzuliki ni ku kombisa nongoloko lowu wu khandlisiwiki ni ku lulamisiwa ha Tomas Buruma.
2: Mabela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makume ya vutomi byinene hikola ka Madela. Dana hi ndlela yinene.

Oyoyo minsetu kuranzeka itlele dipatsana wena kwa swinwe ilongoloka ka siku ra namuntla na itaka ninkambe ya veke ina hi radio Mozambique Misor provincial di Maputo rito rilombaka David Ntimana loyi alulamisaka anongoloko lowu a tlhela ku kombisa. Na inga sina itankari, ifanile kwa kutivisale shako na muntla, yenzelile amuganga wakashikonele ashifunza nkulu Gaza, lanitaka na Antonio Ludingi Matusi, luativu wakangofu, ira Antonio Marcos. Antonio Marcos, avilikuwa isigura desh, kama uwana angajulu wa 1950, tanile ivuleke kona lishako kashikonele ashifunza nkulu Gaza. Nkarhi lowu a velekiwa ka wona muganga luyana wu save nkarhi wa koloni a ku leswi tyiwaka wa chisa a nga mpalo lowu a endliwa hi xikanekiso xa maputukesi laha a va balisa a vatsongwana va velekiwaka. Yena a velekiwe hi lembe ra 1950 kambe nkarhi a velekiweke wona a wa chisu se a yi hundzile a nga balisa lero. Xileswo swi sindzise ku va a balisiwa ka lembe ri landzelaka a nga 1951. Leswi swi endleke ku va ka mapasi yakwe swi kombisa ingaku a velekiwe hi lembe ra 1951. Antonio Marcos i wa mune ka ku rila mamani wa yena. A ni ntlhanu wa makwavo na vambirhi, yena a ve wa ntlhanu nharhu.

Antonio Marco xitani vanwana vatsongwana va mimfuka Yuliana a dyondzele ku chaya hi viola ra ku endla xigogokwana. Na sunguleke era un litre ndzhaku se a ya kuma leri ra 20 litres. Hi 1958 na se a ni ntlhanu wa malembe na manharhu se a li munhu loyi a swi kota ku va chaya ta leswi faneke kona a xibavhana a nga viola leri ra ku endla hi xigogokwana. A ticha wakwe ka ndzima leyi ya vuchayi a ve Felician Valenti Mbendani, lweyi a ni vasati vambirhi. Hi ku famba ka nkarhi, Antonio Marcos a endzelile a ticha wakwe a kakakwe ku va a ya kota ku va a mbela viola. Kambe lexi fikeke xi mi hlamarisa a ve ku va a fika kuma swa ku heyi a ticha wakwe se a nga swi koti ku chaya viola. Ku fana ni van'wana vatsongwana va nkarhi wolowuyana, a va byele a va nga tsakeli ku va a vatsongwana va tinghenisela ka mhaka ya vuchayi, a va vonanga ku i ntirho wa ku mulweni. Na yena Antonio Marcos.

Africush, avatswali vakwe John D'Souza na Rosa Mugabe. Hi makambe yo tala swinene va wuhlutile amavhiyola yakwe akuva anga landzi ntirho lowu chayi. Kambe ku fambanga nkarhi va ri pfunile a risima ra mavhiyola lawa aloko Antoni Markush na a nga siya xikolweni loko a kongoma amasin'wini a chaya vhiyola nkongometeni wa ku va a hlongola a tihavo hi rona. Hambiloko a vuya exikolweni a tirhisa vhiyola a chaya a rhantarhanta a rhendzelekela hi maxamba nkongometeni wa ku va a hlongola a tihavo leto. Hi lembe ra 1963 a ya tirha edorobeni ra ka Ncayincayi, kambe ka Maputsu a hata a tlhelatlhela hi makhambi yo tala. Hi lembe ra 1967 a ve lembe leri a sungule ku va a tshama edorobeni ra ka Maputsu. Ntirho wa ku rhanga ku fana ni van'wana vantshwa va nkarhi wolowuyana a ve wa ku va a tirha Mikintali, kambe nkarhi wa kona wolowo wa ku va a kumeka a tirha a Mikintali a kumana ni mhangu yikulu ya ku va a kumana ni ta ku va a biwa, leswi swi n'wi sindziseke ku va a ya dyondzela timhaka ta box la hi kambe ro rhanga a kumekeke Ferroviario hi ku landza a ya amadlangaleni la a nga Xitirhela Vermelho sweswi. Kolano a biwe ngopfu swinene kambe na a tiyimisela nkongometeni wa ku vana a kota ku va a hlula a mhaka leyi a mixanisa, hikusa nkongometi wakwe a li ku va a nga tshuka kumana timhata ku va a biwa lomu aswitaratweni. A ve loyi a humeleleke hi makhambi manharhu tanihi Campeão Nacional ka timhaka ta box. Na landza timhaka ta box a nga siyanga ndzhaku a timhaka ta mavhiyola a swi endla ambirhi ka swona. Vunanga byo rhanga a byi khandliseke a ve vhiyola la mina la vulavula na muchato va chata hi lirhandzu.

0: hi lembe ra 1980 a tshikile timhaka ta vulandza ta box a landza ntsena ta vuchayi. Antonio Marcos a ve mun'we ka lava va vumbeke ntlawa wa magaltonish hi 1970 lani van'wana lava a va le swirho swa ntlawa lowu a veke Daniel Langa, Makova Alexandre Langa, Aurelio Mundlani, Miguel Dimas Dimandi. Hi ku famba ka nkarhi lana a yimbeleleke nakona ni khombo hi 1963 a tipatse na Ximanganini, hi 1966 na Gabriel Shaw, hi 1986 se ku ya fika na Abilio Mandlazi. Hikwalaho ka ku va a nkarhi u nga wutsongo wa nongoloko wa hina Munxit i ta gameta kona, kambe ka masiku ma litaka hi ta ku tisela tin'wana leti telanaka na Antonio Marcos. David Ntimani yena a bindzuleke a tlhela ku kombisa, kasi Afonso Magoli hi yena a kumeke eka ku khomakhoma michini ni mimpfumawulo. Sima Mahombe.
1: Radio Msimbika, Maputo.
2: Ziyarash am Sambikim.

Madjumula Shikani, msor provincial de Maputo, Mashayo ha enya bila. Governador wa Banco de Mosambiki atiyisa leswaku i swinene ku va ku nyikiwa nseketelo hi timali ka mitirho ya ku cela ma-recursos minerals leswi swi nga kotaka ku va swi tlakuxa vukosi a xifundzankulu Manica. Yene a vona swiyenge swa ta vudrimi ku cela ka migodi ya ma-recursos minerals vuyendzi vuyaki bya switarato, vuhlayisi bya makhwati ni tinhova, xiyenge xa ta vutleketli, swa nga swiyenge swi fanelaka ku va swi amukela nseketelo wukulu hi tlhelo bya mfumo ni van'wamabindzu lava seketelaka nhluvuko wa swiyenge swa ku hambanahambana swa tiko. Rogeri Zandamela a yingisele leswaku swiyenge swa ta ntumbuluko leswi kalaka swi nga se na khwembiwa ku va swi tirhisiwa swi fanela ku va swi rhambisa van'wamabindzu ni vaseketeli a ku va swi landziwa kongometweni wa ku va swi hluvukisa tiko. Muzangeli wa ntshintsha wa xikanekiso xa Zambwe a xifundzha xa Zumbu xifundzhankulu 30 vapaluxa maincela ya vahezeki lawa malandziwaka amugangeni ku va xitshungu xi khwimbiwa hi mintirho ya vuyaveli bya magezi. Xitshungu xi paluxiki maincela lawa xi hlaya leswaku i makhambi manyingi xi sindzisekaka ku va xi humesa timali ta ntsengo wa mili kwa tlhasa 3 mili wa timetikali a ku va xi nyikela ku va tirheli va komponi ya vuyaveli bya magezi a ku va xi kuma magezi amakaya. Loko ku yanguliwa xivilelo lexi Neto Gondola pese ya wa Funai a hlayi leswaku maincela lawa ya vatirhi a hi manene nakone a malongoloki ni makungu ya mfumo ya ku lwela vuyaveli bya magezi ka miganga hinkwayo ya tiko. Hubyana ya ku wupfisa tintivi hi mintirho ya mavoko Alberto Kasimu ka Gaza namuntlha axongweni yi gova kusuhi na 50 wa tintivi hi ta mintirho ya swiyenge swa ku hambanahambana. I xiyenge xa ku sungula ku hupfiseni ka tintivi hi mintirho ya ku hambanahambana lembeni ra nyan'waka lana lava va gqoviwaka namuntlha va humaka ntsengo wa mili ka vone lowu u yamukeliwiki ku va u ta hupfisiwa lembeni lebyi bya nyan'waka. Lava va humaka namuntlha hi tintivi ta swiyenge swa ta magezi, ku zhunga, ku khuloketa maphayiphi ya vuyaveri bya mati, carpintaria, serralaria, vululamisi bya swa ku titimela, culinaria, informatica, mecanica, auto, ni swiyenge swin'wana. Muzhangeli wa tiko dra Afrika do Sul a zhumbeli marito ya ku chavelela ku tiko dra Zimbabwe hikolaka mhangu yi huveleliki ka kumbomomela ka kusuhi na 44 wa vanhu a lagu dra Kariba. Katswala dzhumeliweke namuntlha Ramaphosa a tlangela mintirho mi landziweke hi ntlawa vulamuleli bya xihantla hi ntirho wukulu lowu landziweke ku lwela ku va ku lamuleliwa vanhu lava mbumbuliwiki, ku lwela ku va ku lamuleliwa vanhu lava mbumbumeliki ka mhangu leyi. Mhangu leyi yi humelele wa vubidri nkameni lowu byatso byi mbumbumeliki hikwalaho ka matshamelo ya nkama ma cinciki na vatsemakanya lwandle kusukela adropeni dra Kariba va kongoma a swihlaleri swi kumekaka amugangeni wa vutshevi. Ka ntirho lowu swi kotekile ku va ku huluxiwa kusuhi na stenta wa vanhu. Hi maincela lawa vatsandziwa va yingiseti hi mutlhaseri Madzungula Nhlikani hi Emisoro Provincial de Maputo man'wana hi nkama u landzelaka.

15:04 gami ku mutlhasela madzungula ya nhlekani ka hora lebyi bya vukinzi nga hora bya vugamu bya xiyenge xa mitirho yezu hikolaka ku loko hi ta ku dzasezora xi ta va nkama loyi ta ka gemetaka xiyenge lexi kambe hana wena muyingisi ta ku rhandzeka ku va kun'we hi khalotisa hora lebyi na hi banana ndleve leswaku namuntlha ka pepelanyana kambe ka yantshwa ku fana ni masiku hikolaka ku mayisela ma hlasaka 21 graus centigrade hina wene loko wene u na hinene.

15 horas 24 minutos, Dr. Mingus, loko ku na ku funa na yena a hlengela ka xiyenge lexi xa vunanga bya kulomu tikweni hi hambanisaka na hi kongomako swi swinene na dzasezores kama loyi taka gemetaka xiyenge lexi xa mintirho na hi ku dzumuxa muzanzwa wa mingiseti leswaku loko u kumeka Ponta do Ouro u nga hi kuma 90.0 kasi loko u kumeka Magudi nakone u nga hi kuma 89.0 u kumeka kolomo Maputo kolomo Maputo hi hlaya leswo a xi fundisa nkulu hinkwaxo 102.3 FM na 1800 kHz a hi ngeleni kiluwa.

0: bola no mbelo wa vaklaxi mati loyi a khala teke xikarhi ka kampu a khala ta mbelo wa ku sungula a khala ta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe u gamu mbowa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wansati a nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: nsati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa lusima swinene u nga mi phuliseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Paungo ya majambo ya imisor provincial de Maputo. Mutlayi José Ariel Makwakwe. Swirho swa bandla la Frelimo swi tivula ku lulama ku ya kombisa xifundzankulu Maputo hi tindlela tinene ka nhlengeletano yi nga ta landziwaka ku fambeni ka masiku mataka. Hi entelelo wa mahungu lawa na Fernando Sidomo.
1: Lava buleke na vona van'wini van'wana va kulumbaka ebandla la Frelimo va vula leswaku a nhlengeletano leyi yi ta va ya lisima ngopfu swinene laha ku nga ta tsemiwaka etimhaka tinyingi leti tilanaka ni matshamela manene ni ku vilela ka vana va Mozambique. Kutani ku vula ka murhangeri wa bandla la Frelimo xiyimo xa xifundzankulu Maputo Carlos Zavala. A nhlengeletano leyi yi ta endla leswaku ka yona ku dukadukisaniwa hi ntshimantshima hi leti tilanaka ni matshamela ya xitshungu xa xifundzankulu Maputo.
2: Levamos começado nessa província, essa expressão da população, organizamos o bem-estar da nossa população, que é a nossa existência, a nossa governação, as preocupações da população, tendo em conta que a população já deu indicações de quais são as preocupações através das conferências a nível dos comitês de círculo, reunião geral das células. Essa é a mensagem que nós levamos à Conferência Nacional de Quadros.
0: Na ku endleka leswi nkomponi ya hanyalaka ku lavelela matshamelo ya xitarati xa nhlayo ya vumune xi sukelaka tikweni la Afrika-Dzonga hi ku kongoma Mozambique li tlhamuxela ku va mintirho ya ku yandlala tiwaka xitarati lexi mi li karhi mi famba hi tindlela tinene. Yentelelo na Veronica Sidumu.
3: Vhiki leli ku sungula mintirho ya ku vekela swigotso swa ku tiyisa buluwa li akiwaka mahlantsweni. Kasi mavhiki mambirhi mataka ku ta vekiwa matabulere ya tinsimbi lana ku nga ta khalutaka kona vanhu ka nkarhi wa sweswi ku nyimeriwaka swigotso swi taka hi tikweni la Afrika-Dzonga. I mintirho yi patsaka vululamisi bya switarato ku ya ndlalata mafaxa ka ndhawu ya kusukela ka Matsolo ku ya ka N'wamba ni Resan Garcia ku ya ka N'wamba a ku va ku na byalisiwa mafambela ya vanhu ni mimovha lomu switaratwini.
0: Se ku vonaka swikarhato swi vangiwaka hi timpfula ti sunguleke a ku bidlana xifundzankulu Maputo wa vumbirhi wa vhiki le tsutsumaka ka miganga mingele mingaki. Hi entelelo wa mahungu lawa a ritweni la Domingo Jumakalane.
4: Mhaka leyi hi leyi vonakaka hi ntshimantshima ka miganga leyi mi talisaka ku va mi tala hi mati ya timpfula na ku kaneliwa ngopfu hi miganga ya Nkobi, Mashava, kilometro 15, Liberdade na Mbina, Matibyana. Mpfula leyi vonekaka kusukela hi wavubiti lweyi a xifundzankulu Maputo hi leyi nga ka ri tikisa a matshamela ya mindyangu ya le mugangeni wa le ka Matibyana leyi miminti mi kumekaka na mati ya leliwo hi mati ya timpfula leti vonekeke ku tikisa hi janeri lweyi a kaloteki na ti vangi tindhambi ka miganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo. Hi wa vubiti lweyi a muzengelo wa konseli municipal wa le ka Matsolo Julio Parruki hi lweyi a veke a hamba a liendzo bya wukala byi nga tivisiwanga ka miganga leyi mi talisaka ku va mi tala hi mati byeni ka ku va a vona hi kusuhi leswi nga kazi swi honeteliwa hi timpfula. Julio Parruki lweyi a swi voniki leswi swi nga kazi swi honeteliwa hi timpfula hi lweyi a zumiki komponi leyi vonelaka matshamela ya miganga a nga empresa municipal de Aguas e Saneamento a ku va yi luka kungu ni ku vekisa matshamela ya ku va a mati a lelawa ma fambaka hi tindlela tinene ku va ku fikeleriwa a tindhambi.
0: Vurhangeri bya mintirho ya ta vurimi xifundzeni xa le Marakweni li tsatsi ya varimi ku va va tilulamisela ni nkongometo wa ku tsemakanya hi tindlela tinene nkarhi wa xiwomiso u nga tshukaka wu vonaka. Hi entelelo wa mahungu lawa na Veronica Sidomo.
3: Ntirho lowu u longoloxiwa ni ku khupa misele a ku va ku famba mati ma nga pfunaka ku cambala teni emasin'wini a ku va mibyalo yi nga fi ni ku va ku phuzisiwa swifuyo ku va swi nga sokoli hikwala ka mumu. Mahungu lawa ma tivisiwile hi murhangeri wa xiyenge xa tawurima xifundzeni xa Marakweni João Mbembele. Mbembele a tsatsela nakona varimi a ku va hi nkarhi lowu va byala mibyalo yi kalaka yi nga hantlisi ku fa na hambiloko yi pfumala ndzongo.
0: Loko hi kongoma ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi kongoma laha tikweni la Afrika-Dzonga lani yentelelo u vulaka leswi swa ku ntlawa wa Kaizer Chiefs u ya mahlweni hi ku rhangela mitlangu ya bola la ku khaveriwa hi minkondzo a tikweni la Afrika-Dzonga ndhawu ka ku humelela ku fambeni ka majambu ya tolo. Yentelelo na Eduardo Figurão.
5: Ntlawa wa Kaizer Chiefs hi wona u rhangelaka mphikisanonkulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ndhawu ka loko tolo kutana ku pfaliwile a jornada lavumbirhi la mphikisano ntlawulo wa Kaizer Chiefs hi lowu wu beke a wa siku Kun United a ve ya mabola mambirhi ya ku pfumala yingulu hikwalaho ka handzu lowu ntlawa wa Kaizer Chiefs wu swa wona mahlweni ka matshamela ya mintlawa ni ntlhanu wa tipontu na pontu yin'we nga handzu wa ku humelela eka mintlango mimbirhi leyi ya ku sungula.
0: Mitwile mahungu ya majambo ya Emissor Provincial di Maputo. Man'wana hi nkarhi wa ntoloveto li pelile.

Inkomo swinene xiseriyele makwakwa loko ta voswikotile ku hi fikisela mahungu mbrenzi wa mingiseti i xiyenge xa vunharhu xa mitirho ya miso provincial de maputo a radio mozambique hi ta pangalatana hi vunanga ku ya fika nkama wa 17 xila ni nga ta tlhelaka hi rhamba yena xiseriyele makwakwa ku va hi kombisa a mahungu hi ku phinda ku landzela hi kuma a nongonoko ta mafambela switaratwini hi 17:10 hi kuma nongonoko a hi johnzen 18 hi kuma hlawutelwa mahungu 18:15 hi kuma vunanga ku ya fika 19:00 lana hi nga ta mi fikisela ka matimu ya siku hi kuma vuxavisi ni vupaluxi 19:15 se loko siku 19:30 hi kuma journal de noite interessano na antena nacional hi leswi hi lulamiseke ku va hi pangalatana na wena ka madyambu lawa vunanga mabulo hi leswi nga ta fambisaka xiyenge lexa mitirho leswaku hi ku hi va kun'we na wena mbrenzi wa mingiset kwihi na kwihi lomu kumekaka kona na hi navela leswaku mpela mitirho leyi yi ta va yi ku fikela hi tindlela tinene ta vuyingiset lomu u kumekaka kona na hi ku tsundzuxa leswaku hi le mpfhukeni 102.3 xika FM ni hi mili hoitu ka on the media u nga hi kumana kona a Ponta d'Oro hi 90.0, a Magudi 89.0, u hi kumana kona ka internet ka www.rm.co.mz. Juvita Ngovo, Anawena. Abelast, hi yena pfulaka ndzimana leyi ya vunanga.

16 horas na 22 minutos ya mahlweni ku kuma vunangadzwa va yimbeleli va hina vunangadzwa ku hambanahambana a hi le karhi hi kuma Dr. Mingos na Bikiza ya mahlweni mpela ni ta makwakwa hi seketela ku hi ku swe hi ta ku kinela nyana hakunene hi kola ku va hi pangalatana na wena ka nkarhi lowu u lavetelaka tindlela ta ku fika kaya wena se u fikeke u hlayisekile mawako wena wa kumeka ka ndleleni hlayiseka lomu tindleleni swo hi nkarhi wa nkitsikitsi ya maxapa lowu a hi hlayisaneni lomu tindleleni.

kunene kuvula Yolanda Kakana munyimele se wavuya hinterweni famba munyimela mpela muyamukela tindlela letinene inga unga yenditani swa masiku na nghena mulumuzana umugwela hi timhaka leti ti saleke ti humelela heyi munyikinyana nkama ka wa ku va a hefemula hikuva wu swi tivi swa ku hi tini timhaka leti a taka na tsona hi le ntirhweni se ke muyamukele hi tindlela letinene hi ku famba ka nkama u ta mugwela timhaka leti saleke ti humelela ndyangwini haswo hayi ku na ha nghena a ku na ximati mapawu ma helile a ka ha na wulombe he mamela swo ya mahlweni ku kuma vunanga yi rhamba Justino Baka loko a ku va zamile mpela va ta zama kambe loko khoma swi tiya swi nga ta endla nchumu u ta swi kota ku humelela ka

0: Maungu ya majambo ya Imisor Provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwe. Swirho swa bandla la Frelimo swi tivula ku lulama ku ya kombisa xifundzankulu Maputo hi tindlela tinene ka nhlengeletano yi nga ta landziwaka ku fambeni ka masiku mataka. Hi entelelo wa mahungu lawa na Fernando Sidomo.
1: Lava buleke na vona van'wini van'wana va kulumbaka ebandla la Frelimo va vula leswaku a nhlengeletano leyi yi ta va ya lisima ngopfu swinene laha ku nga ta tsemiwaka etimhaka tinyingi leti tiyelanaka ni matshamela manene ni ku vilela ka vana va Mozambique. Kitani kula ka murhangeri wa bandla la Frelimo xiyimisa xifundzankulu Maputo Carlos Zavala a nhlengeletano leyi yi ta endla leswaku ka yona ku dukadukisaniwa hi ntshimantshima hi leti tiyelanaka ni matshamela ya xitshungu xa xifundzankulu Maputo.
2: Levamos começado a nossa província, essa expressão da população, organizamos o bem-estar da nossa população, que é a nossa existência, a nossa governação, as preocupações da população, tendo em conta que a população já deu indicações de quais são as preocupações através das conferências a nível dos comitês de círculo, reunião geral das células. Essa é a mensagem que nós levamos à Conferência Nacional de Quadros.
0: Na ku endleka leswi nkomponi ya hanyalaka ku lavelela matshamelo ya xitarati xa nhlayo ya vumune xi sukelaka tikweni la Afrika-Dzonga hi ku kongoma Mozambique li tlhamuxela ku va mintirho ya ku yandlalatiwaka xitarati lexi mi li karhi mi famba hi tindlela tinene. Yentelelo na Veronica Sidumu.
3: Vhiki leli ku sungula mintirho ya ku vekela swigotso swa ku tiyisa buluwa li akiwaka mahlantsweni. Kasi mavhiki mambirhi mataka ku ta vekiwa matabulere ya tinsimbi lana ku nga ta khalutaka kona vanhu ka nkarhi wa sweswi ku nyimeriwaka swigotso swi taka hi tikweni la Afrika-Dzonga. I mintirho yi patsaka vululamisi bya switarato ku yandlalata mafaxa ka ndhawu ya kusukela ka Matsolo ku ya ka N'wamba ni re San Garcia ku ya ka N'wamba a ku va ku na byalisiwa mafambela ya vanhu ni mimovha lomu switaratwini.
0: Se ku vonaka swikarhato swi vangiwaka hi timpfula ti sunguleke a ku bidlana xifundzankulu Maputo wa vumbirhi wa vhiki letsutsumaka ka miganga mingele mingaki hi entelelo wa mahungu lawa a ritweni la Domingo Jumakalane.
4: Mhakaleyi hi leyi vonekaka hi ntshimantshima ka miganga leyi mi talisaka ku va mi tala hi mati ya timpfula na ku kaneliwa ngopfu hi miganga ya Nkhobi, Mashava, kilometro 15, Liberdade na Mbina, Matibyana. Mpfula leyi vonekaka kusukela hi wavubiti lweyi a xifundzankulu Maputo hi leyi nga ka byi tikisa a matshamela ya mindyangu ya le mugangeni wa le ka Matibyana leyi miminti mi kumekaka na mahatelelo hi mati ya timpfula leti vonekeke ku tikisa hi janeri lweyi a kaloteki na ti vangi tindhambi ka miganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo. Hi wa vubiti lweyi a muzengeli wa konselho municipal wa le ka Matsolo Julio Paruki hi lweyi a veke a hamba a liendzo bya ku kala byi nga tivisiwanga ka miganga leyi mi talisaka ku va mi tala hi mati byeni ka ku va a vona hi kusuhi leswi nga kazi swi onetiliwa hi timpfula. Paruki lui a swi voniki leswi swi nga kazi swi onetiliwa hi timpfula hi lweyi a zumiki komponi leyi vonelelaka matshamela ya miganga a nga impreza municipal de agua de saneamento a ku va yi luka makungu ni ku vekisa matshamela ya ku va a mati a lelawa ma fambaka hi tindlela tinene ku va ku fikeleliwa a tindhambi.
0: Vurhangeli bya mintirho ya ta vurimi xifundzeni xa le Marakweni li tsatsiya varimi ku va va tilulamisela ni nkongometo wa ku tsemakanya hi tindlela tinene nkarhi wa xikomiso u nga tshukaka wu vonaka. Hi entelelo wa mahungu lawa na Veronica Sidomo.
3: Ntirho lowu u longoloxiwa ni ku khupa misele a ku va ku famba mati ma nga pfunaka ku cambala teni emasin'wini a ku va mibyalo yi nga fi ni ku va ku phuzisiwa swifuyu ku va swi nga sokoli hikwala ka mumu. Mahungu lawa ma tivisiwile hi murhangeri wa xiyenge xa tawurima xifundzeni xa Marakweni João Mbembele. Mbembele a tsatsiya nakona varimi a ku va hi nkarhi lowu va byala mibyalo yi kalaka yi nga hantlisi ku fa na hambiloko yi pfumala ntsongo.
0: Loko hi kongoma ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi kongoma laha tikweni la Afrika-Dzonga lani yentelelo u vulaka leswi swa ku ntlawa wa Kaizer Chiefs u ya mahlweni hi ku rhangela mitlangu ya bola la ku khaveriwa hi minkondzo a tikweni la Afrika-Dzonga ndhawu ka ku humelela ku fambeni ka majambu ya tolo. Yentelelo na Eduardo Figurão.
5: Ntlawa wa Kaizer Chiefs hi wona u rhangelaka mphikisano nkulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ndzhaku ka loko tolo kutana ku pfaliwile a jornada lavumbirhi la mphikisano lo ntlawulo wa Kaizer Chiefs hi lowu beke awasiku Kuni United ave ya mabola mambiri ya ku pfumala yengulu hikwala ka handzu lowu ntlawa wa Kaizer Chiefs u swa wona mahlweni ka matshamela ya mintlawa ni ntlhanu wa tiponto na pontu yin'we a nga handzu wa ku humelela eka mintlango mimbirhi leyi ya ku sungula.
0: Mitwile mahungu ya majambo ya Emissor Provincial de Maputo. Man'wana hi nkarhi wa ntoloveto li pelile.

0: 17 horas na 6 minutos, Jaili Kari Kuma a Mahungu e a Majambo e a Machuni Pangalatana na Wena. Só se engarro kuvai kuma nongonoko uata mafambela as taratuine ngarilou. Me mova itale ke kasutaratu swaku hambana hambana swa xifundzankulu Maputo hinkwavo ntalo wa vanhu na va lavetela a tindlela ta ku fika makaya maxapa hi maxapa ma talele ka nkama lowu mimovha na yona wu se ku laveka ku va ku ve ni nawu hi landza nawu hi xixima nawu a yingiseni leswi Alberto Langa a hi tiselaka nyamuntlha ka nongonoko lowu wa ta mafambela switaratwini.
1: Fikela vutomi byako i bya vayakitiko.
2: Oyo oyo murhandzi wa muyingiseti wa Radio Mozambique. Ka nongonoko wa namuntlha wa mafambelo manene switaratwini hi bulile na José Novele, murhangeri wa xiyenge xa ku dyondzisa xitshungu mayelana ni mafambelo manene switaratwini, lweyi a hi byeleke leswaku ntirho wa vona wu ni mihandzu hambileswi swi karhataka swin'wana ni swin'wanyana. A hi tweni mabulo hi nga ve nawu ni murhamba wa hina.
3: Mina José Novela, ni chefe wa seção de instrução wa vudyondzisi kwala xifundzankulu ka Matswana.
4: Hi li yini a mintirho leyi mi endlaka ya ku dyondzisa lomu xitaratweni, mi dyondzisa vafambisi va mimovha ni vafambi minenge, hi wihi ni nhlamulo mi yi kumaka?
3: A ntirho wa hina loko hi wu endla lomu switaratwini nhlamulo wu kumeka u tsakisa swinene. Hinkwavo vanhu lavo hi va dyondzisaka lomu amakuruzamento ni lomu va talaka endzengo ya yikulu lomu mabazara va kumeka va yi nyoxela a dyondzo leyi hi va nyikaka siku dzin'wana na dzin'wana. Puroko loko ma hayi dyondzo leyi na vona va kumeka va swi twisisa hi va swi vona swa ku hina hi kota hi khatala hi kota ku hi va nyika dyondzo leyi para a tinghozi ta mimovha ti fambela a kule na vona. Hikwalaho na vona va swi tsakela na vona va kumeka va xixima a minawu leyi hi va byelaka yona siku dzin'wana na dzin'wana.
4: Swikarhato leswi mi tlhanganaka na swona ku fambiseni ka mintirho ya n'wina ya ku dyondzisa hi swilo?
3: A swikarhato leswi nga na swona na nge khaswa karato maji hi ku a vanhu van'wanyana a va kumeki va xixima leswi va byelaka swona, va suka makaya na va xwilile se a ku ya kule ka mintshati leyi va nge pasadera pura va kota ku va tsemakanya xitrato hi nawu va kumeka ku va nga yi kumbriri va kota va tsemakanya xitrato na va jikajika va khapha phakati ka mimovha se leswi swi kumeka swi hi xukwarisa swinene. Porque nyamuntlha pode a tsemakanya xitrato ni n'wana hi ndlela yo liyani ya n'wana siku lin'wana pode va kumeka va nga le xikan'we na yena a ta kota a tirhisa a leswi a nga swi vona ka papa wa yena kumbe mamana wa yena a tsemakanya xitrato na ali yexe se a nghozi loko yi fika va nga va nga dyiwa movha se hi leswo hi kombelaka swa ku a vapapayi ni vamamani ni vamakwavu lavakulu swinene va kota ku va tsemakanya a xitrato hi ndlela leyinene va xixima a minawu leyi yi nga ka buku leyi nga koti ku xirhandza.
4: Ka mavonelo ya n'wina swa nga vadyondzisi va vafambi minenge ni vafambisi va mimovha, loko mi vona hi tlhelo la vafambisi va mimovha va xixima kumbe va yi tiva hi ku entelela minawu ya mafambelo manene switaratweni?
3: A minawu lweyi ya khalutaka hi xikola Dikundosang se a sertifikeriwa swa ti nga fambisa movha wa yi tiva minawu. A leswi endlekaka ku vanhu vanyingi loko va famba switaratwini va karhi va tiyisa movha para va hlongolisa nkama, a movha wu vekiwa nga para wu hlongolisa nkama, a movha wu vekiwi para a munhu a swi kota ku wu fambisa para yena nga karhali pura ku famba minenge swa karhata para kota ku tlhasa ntirhweni wa yena wa mavoko na a nga zanga a xwela. A movha no podo vekiwa ku hi kompesara hi wonkama tinge hi xixima a minawu leyi nga vekiwa ka kwalomu xitrata. Van'wanyana va hlwela ku pfuka makaya, Vanganyani va vona va khuva machani na va hambisa movha. Vanganyani va sinyora va kota ku va hamba makiyaxi na va hambisa movha. Se ka ntsengo lowukulu movha a nkarhi wa mixu ni nkarhi wa madyambu a movha leyo yi fambaka tlhelelini ni lini yi kumeka loko va nkarhi va tipeta ka timhaka leti va nga provoka na ma-accident. Ni lomu ka mapasadera loko va buya na va tsutsuma ngopfu va nga tshuki va nga ri xipetari a mina ya ku famba ni ku fambelana ni ku fambisa ka movha. Hikolaho hi ni kombela ku lava fambaka aswitaratwini hi kota ku hi va tsatsiya va kota ku pfumela a midyondzo leyi hi haxaka ka mun'wana ni un'wana pura hi kota ku timpfenkela ka tinghozi ta mimovha.
4: Swihoxo mi hlanganaka na swona ka masiku ya vugamo hi tlhelo laha vafambisi va mimovha hi swini?
3: A leswi hi kira swi hambaka hi veni a maproblema manyingi futhi hi ma-accident malani ni swihoxo i velocidad. Vafambisi van'wanyana va mimovha va phuza gwala. A van'wanyani a va xiximi a minawu ya ximafro ma-ultrapassage yo nga ka mangadari. Se leswo hi swone swi kriyaraka ku hi ntshimantshima ku hi veni a tinghozi ta mimovha hi ntsengo lowukulu. Ni lavo va ku tsemakanya a xitarato loko va nga xiximi a minawu ya ku tsemakanya xitarato va tsemakanya hi mbangu lowu ya ku aidari na vone va kumeka va hi kirarela a ma-situations ya ku fambelana na ma-accident.
4: Hi ku navela ka n'wina mi navela ku swi dlaya hi ndlela muni a swihoxo swo fana leswi?
3: Hina hi preparato a section leyi nga section distriction education ni mabrigada man'wanyana lawa ma kumekaka kwala xifundzankulu ka matsolo hi kota hi dyondzisa ka makhuruzamento hinkwawo ya kwala ka xifundzankulu ka matsolo ku ni maphoyisa laha ma endlavendlekaka hikwalano siku dzin'wana na dzin'wana ma dyondzisa a vafambisi va mimovha va dyondzisa ni vabeyawu para va kota ku va famba hi ndlela leyinene lomu aswitaratwini. Ene ni mhaka leyi ya vapeyawu a van'wanyani va famba va nwa byala ematlhelo man'wanyana va dzivala swa ku a dyambu loko dzi chona ti nga a tsemakanya xitarato a mukaya kaya ya hi kombela swa ku va yi vhitara ku enca a timhaka ta ku fanelelo va yi vhitara ku va tsemakanya xitarato hi ku tsutsuma ku ri ku na swona swi kriyerela a minchumu wa ku hambanahambana lani a xitaratwini.

ingena mfukeni mongano ingena ikutshava lokukulu itsakile ikusa hive ikumana kola kankamalo wa hine lavantha kankamalo wa hine lavatsongo utavena mine Thomas Makwakwa kavukombise dranongo nokulowu kunwe na zazana Fatima Vidadi na yene malumi Julio Mavota himi na vele laka vuingi seti le drinene ku nongolo kulu ahi donjeni wa siku jana munta wa shintivali shwaku sonto ni sonto loko shiku 9 horas na 10 minutos kumbi iwao muni hi 17 horas na 30 minutos ingena mundini waku mangani kuvahi doka doki sana ishileleto shankoka shinene leswi taka kuva swi hi pfuna ku hluvukisa vutomini byebyo swa nga lavatsongo swa nga vantshwa namuntlha mungano hi ta dyondzisana hikwalaka mhaka ya nkoka swinene ka nongonoko lowu inaka hi ta khanela hi lisima bya ku hlayisa matshamela ya moya kumbe importancia de cuidar do meio ambiente hi ta khanela hi mhaka leyi hikusa ha swi tiva leswaku iya ku tala ka tindlela ni Mosambiki ti tali hi nsila ya nsila leyi hi hine hi cukumetaka ha swi tiva leswaku kumbe lani hi hanyaka kone ku nga kumeka ku ve ku nchima na hi swi tiva leswaku a nsindzinselo i ku va hi ku kula

Hi ta vulavula hi mhaka leyi na yi navela ku cinca mapimiselo munghana. Hikusa i swinyingi leswi swi nga humelelaka hikwalaka ku hi hanya mbangu wa ku a hi hlayisanga a matshamela ya moya. Hi xifananiso, vona mbangu lowu ku nga ni nsila lani hansi, kutali hi makhondlo, kutali hi mahele, swimpungwani ni switsongwatsongwani swi nga humelela le phe leswi swi hi vangaka mavabyi ya ku hambanahambana phela.

se wene unga ntsongwana wene unga muntu lwi wa kushonga wa kusaseka uni mfanekelo lowukulu ku laveteleni ka ndlela ya ku kukula lomu ku nga ni nsila ya ku tshama ka mbangu wa ku sasekile hikusa na wene u sasekile phela.

na hi nga setatela mazwito hi hlele ku mhaka le ya nkoka swinene hi ta yingiseta vunanga lebyi bya lisima ngopfu swinene nakone byi paluxaka swinyingi hi hleni ku nhlokomhaka yezu ya namuntlha salani hi ku zula hi ta boya ku nga le khale.

Kutani namuntlha hi ta khanela hi lisima bya ku hlayisa matshamela ya moya kumbe importancia de cuidar do meio ambiente. I ncini lexi hine lavatsongo lavantshwa hi fanekelaka ku xi endla ku va hi ta pfuna a ku saseka kumbe ku va hi ta pfuna a matshamela manene ya moya meio ambiente. Hi ta vulavula ni vanghana vezu lava va miganga ya ku hambanahambana kutani va ta hlaya swinyingi leswi voni va swi tivaka hi ndleni ku mhaka leyi ya cuidar do meio ambiente.

kumu swinene vangana vezu vone vanga swikota ku vulavula swinyingi hlele ku mhaka leyi hey ha va switiva na wena ke mungana inje wa switiva swa ku hine vantshwa hine vatsongwana hi nga incha yini ku va hi ta hlayisa matshamela ya moya swo swi nga swikota ku zumela a papela ku va u ta veka mavonelo yakho hlele ku nhloko mhaka yezu ya namuntlha hi nhlayo leyi paluxaka 85 22 38 923 85 22 38 923. Zumela tsalwa na u navela ku hlaya leswaku infini leswi hine vantshwa hi nga kotaka ku swi yenca hikuva hi ta hlayisa matshamela ya moya. Mungano, nongonoko wa namuntlha u gameta kola a va hi ku tshava lokukulu hi kumeke na wena ka nongonoko lowu kutani hi vulavuleki hi nhloko mhaka leya nkoka swinene yi paluxaka leswaku i nga ve swini leswi hine vantshwa kumbe vatsongwana hi nga swi yenchaka ku va hi ta hlayisa matshamela ya moya. Mungano, sale kuzula hambanini Tomas Makwakwa, Fatima Vidade na Júlio Mavota.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 18 horas já tem lá Moçambique, em Caroco vai com uma chautelo ou mahungo.
2: Nhlautelo wa madzungula. Nongonoko wa madzungula ya siku dzin'wana ni dzin'wana ya xifundzankulu Maputo.
3: Lipelile. Swirho swa bandla la Frelimo swi tivula ku lulama ku ya kombisa hi tindlela tinene a xifundzankulu Maputo ka nhlengeletano yi nga ta landziwaka ku fambeni ka masiku mataka. Vurhangeli bya mintirho ya vurimi ya xifundzeni xa le Marakweni xifundzankulu Maputo litsatsiya valandzi va mintirho ya ta vurimi ku va va tilulamisa ni nkongometo wa ku tsemakanya tindlela tinene nkarhi wa xiwomiso nga tshukaka wu vonaka. Kaizer Chiefs atikweni la Afrika-Dzonga a ya mahlweni hi ku rhangela mitlangu ya bola la ku khaveliwa hi minenge atikweni leliya ndhawu ka ku humelela ku fambeni ka majambu ya tolo. Wo sungula nhlautelo wa mahungu mintirho ya Radio Mosambiki Misoro Provincial wa ka Maputo vana wena Afonso Magulu ka vukhavutele na Jose Ariel Makwakwa a lulamiseke ni ku kombisa nongonoko lowu lipelile hi ku phinda. Swirho swa bandla la Frelimo swi tivula ku lulama ku ya kombisa xifundzankulu Maputo hi tindlela tinene ka nhlengeletano yi nga ta landziwaka ku fambeni ka masiku mataka. Yentelelo wa mahungu lawa na Fernando Sidomo.
4: Lava buleke na vona van'wini van'wana va kulumbaka ebandla la Frelimo va vula leswaku a nhlengeletano leyi yi ta va ya lisima ngopfu swinene laha ku nga ta tsemiwaka etimhaka tinyingi leti tiyelanaka ni matshamela manene ni ku vilela ka vana va Mosambiki. Kitani kula ka murhangeli wa bandla la Frelimo xiyimiso xifundzankulu Maputo Carlos Zavala a nhlengeletano leyi yi ta endla leswaku ka yona ku dukadukisaniwa hi ntshimantshima hi leti tiyelanaka ni matshamela ya xitshungu xa xifundzankulu Maputo.
5: Levamos começado a nossa província, essa expressão da população, organizamos o bem-estar da nossa população, que é a nossa existência, a nossa governação, as preocupações da população, tendo em conta que a população já deu indicações de quais são as preocupações através das conferências a nível dos comitês de círculo, reunião geral das células. Essa é a mensagem que nós levamos à Conferência Nacional de Quadros.
4: Kasitlelakwe murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule a vula leswaku nhlengeletano leyi yi ta va yi li nkarhi wunene wa ku va swirho swa Frelimo swi luka emakungu man'we mayelanaka ni nhluvuko wa tiko.
6: Este debate que vai acontecer para definir o caminho, para traçar o caminho que a Frelimo tem que seguir, tanto do ponto de vista de funcionamento interno, da relação interna, assim como também do governo. Nós queremos continuar a trabalhar na perspectiva de alcançar a independência econômica, queremos continuar a trabalhar para melhorar o funcionamento da educação, da saúde, o trabalho de assistência aos grupos vulneráveis, queremos continuar a aprofundar o trabalho que estamos a fazer.
4: Kasi khale ka ndoda ya huvo hi ku leyo boha minawu lomu tikweni hi bandla la Frelimo Beatrice Xagwala hi loyi a vulaka leswaku xiyenge xi ta vurimi hi lexi faneleka a ku va xi nyikiwa elisima swinene ka midukadukisani yi nga ta va kona ku fambeni ka nhlengeletano leyi ya masiku manharhu a dorobeni la Ximoyo.
7: De facto, nós também levamos grandes preocupações da província de Maputo desde a área da agricultura, porque nós temos um celeiro aqui na província de Maputo e pensamos que esta seria uma das bandeiras, portanto, a agricultura para alavancar a situação da província de Maputo, a situação da população da província de Maputo em relação a esta independência econômica.
4: Marito ya vakombisi va xifundzankulu Maputo ka nhlengeletano yikulu yi nga ta va kona a Ximoyo hi masiku ya 21 ku ya fika 23 xikagoxo hi nga ka yena laha swirho swa bandla la Frelimo yo kombisa exifundzankulu lexi swi tivekiseleke aku va swi ya vulavula hi matshamela ya xitshungu xa xifundzankulu Maputo.
3: Vurhangeli bya mintirho ya ta vurimi xifundzeni xa le Marakweni li tsatsiya varimi ku va va tilulamisela ni nkongometo wa ku tsemakanya hi tindlela tinene nkarhi wa xiwomiso u nga tshukaka wu vonaka. Yentelelo wa mahungu lawa na Veronica Sidomo.
8: Ntirho lowu u longoloxiwa ni ku khupa misele, a ku va ku famba mati ma nga pfunaka ku cambala teni emasin'wini, a ku va mibyalo yi nga fi ni ku va ku phuzisiwa swifuyo ku va swi nga sokoli hikwalaho ka mumu. Mahungu lawa mativisiwile hi murhangeri wa xiyenge xa taurima xifundzeni xa Marakweni João Mbembele. Mbembele a tsatsa na kona varimi akuva hi nkarhi lowu va byala mibyalo yi kalaka yi nga hantlisi ku fa na hambiloko yi pfumala ndzongo.
9: Bon, ntirho lowu hi wu endlaka i ku hi kontinuala hi pfula misele leyi nga ta pfunetela ku jambalata mati lomu a maxamba lomu masin'wini. Hi tlhela hi lavetela a vapasiri van'wanyana va ku va hi pfuna mayelana ni timbewu mayelana ni switirho para a varimi lava va ku a va swi kumanga. Hi tlhela hi tivisa a varimi swa ku va tshama va swi tiva swa ku ku ni ta ve ni nguva leya ku ya mayelana ni sele. Ntirho lowu hi wu endlaka mayelana ni va a varimi ni vafuwi va tihomu ni swin'wanyana.
8: Murhangeri wa xiyenge xa taurima xifundzeni xa Marakweni João Mbembele ni ntirho lowu landziwaka akuva ku siveliwa ku luza ka mibyalo hikwalaho ka xiwomiso xi nga ta tshikaka xi voneka ka masiku mataka a xifundzankulu lexi.
3: Ave Veronica Sidumu loko a hi nyika entelelo wa mintirho mitamelowaka hi vurhangeri bya xihubyana xi hanyelaka mintirho ya vurimi laya Marakweni leli li tsatsiyaka varimi ku va va tsemakanya hi tindlela tinene nkarhi wa xiwomiso xi nga tshukaka xi vonaka. Se ku vonaka swikarhato swi vangiwaka hi timpfula ti sunguleke a ku bidlana xifundzankulu Maputo hi wa vumbirhi wa vhiki litsutsumaka ka miganga mingele mingaki hi entelelo wa mahungu lawa a ritweni la Domingo Jumakalane.
10: Mhaka leyi hi leyi vonekaka hi ntshimantshima ka miganga leyi mi talisaka ku va mi tala hi mati ya timpfula na ku kaneliwa ngopfu hi miganga ya Nkhobi, Mashava, kilometro 15, Liberdade na Mbina, Matibyana. Mpfula leyi vonekaka kusukela hi wavubiti lweyi a xifundzankulu Maputo hi leyi ngaka zi tikisa a matshamela ya mindyangu ya le mugangeni wa le ka Matibyana leyi miminti mi kumekaka na mahatelelo hi mati ya timpfula leti vonekeke ku tikisa hi janeri lweyi a kaloteki na ti vangi tindhambi ka miganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo. Hi wa vubiti lweyi a muzengeli wa konseli municipal wa le ka Matsolo Julio Paruki hi lweyi a veke a hamba a liendzo bya ku kala byi nga tivisiwanga ka miganga leyi mi talisaka ku va mi tala hi mati byeni ka ku va a vona hi kusuhi leswi nga kazi swi honeteliwa hi timpfula. Julio Paruki lweyi a swi voniki leswi swi nga kazi swi honeteliwa hi timpfula hi lweyi a zumiki komponi leyi vonelaka matshamela ya miganga a nga empresa municipal de agua de saneamento a ku va yi luka makungu ni ku vekisa matshamela ya ku va a mati a lelawa ma fambaka hi tindlela tinene ku va ku fikeleliwa a tindhambi hi leswi ya tlhamuxelaka administradora tekinika wa komponi leyi Izalia Malia.
11: O excelentíssimo presidente do Conselho Municipal da Matola orientou a EMAS a ter uma maior atenção ao dimensionamento das valas de drenagem, de forma a garantir uma maior flexibilidade no que é o escoamento das águas pluviais. Orientou ainda a EMAS a garantir uma assistência às famílias que têm água ainda nas casas. É importante salientar aqui que essa situação é resultante do fato de estas zonas terem ainda os lençóis freáticos bastante saturados devido à época chuvosa passada que perdurou até mês de abril.
10: A administradora técnica da empresa municipal de águas e saneamento, a Xifundzankulu Kasike, a município de Walikamatsolo, Izalia Malia, Luka Kamshela, a Mintias Umlandzuiki, e Muzengelo, o município de Walikamatsolo, o Avbidjilui, kuva a vona hi kusuhi leswi nga kazi swi honekela hikwalaho ka timpfula tinaka kusukela hi wa vubiri lweyi.
3: Ave Domingo Jumakalane loko a kombisa leswi swi nga karhi swi humelela ka miganga mingele mingaki hikwalaho ka timpfula leti ti vonakaka a xifundzankulu Maputo kusukela ka wa vumbirhi wa vhiki letsutsumaka. na ku endleka leswi nkomponi ya hanyalaka ku lavelela matshamelo ya xitarati xa nhlayo ya vumune xi sukelaka tikweni la Afrika-Dzonga hi ku kongoma Mozambique li tlhamuxela ku va mintirho ya ku yandlalatiwaka xitarati lexi mi li karhi mi famba hi tindlela tinene. Yentelelo na Veronica Sidumu.
8: Vhiki leli ku sungula mintirho ya ku vekela swigotso swa ku tiyisa buluwa li akiwaka mahlantsweni, kasi mavhiki mambirhi mataka ku ta vekiwa matabulere ya tinsimbi lana ku nga ta khalutaka kona vanhu. Ka nkarhi wa sweswi ku nyimeriwaka swigotso swi taka hi tikweni la Afrika-Dzonga. I mintirho yi patsaka vululamisi bya switarato, ku yandlalata mafaxa ka ndhawu ya kusukela ka Matsolo ku ya ka N'wamba ni re San Garcia ku ya ka N'wamba. A ku va ku na dzwalisiwa mafambelo ya vanhu ni mimovha lomu switaratweni. Murhangeli wa komponi hanyelaka ku lulamisa xitarato xa nhlayo ya vumune Phineas Mazivi a tiyisa leswaku hambileswi ku vonekeke swikarhato hi nguva ya timpfula swi ta koteka ku va ku nyikeriwa mintirho leyi hi nkarhi wu vekisiweke.
12: A ku sunguleni ka lembe leri hi ve ni xikarhato xikulu hikusa ku ve ni ndhambi leyi yi nga endleka Maputo ni ka Gaza laha ka xikhereni lexi hi tekaka swona maribi ya ku ya ka vona xitarato a xi taleriwe hi mati. Tin'hweti timbirhi ta n'hweti ni hafu laha hi kula hi pompa mati lawa ya ku heta ku va maribi lawa hi ta yaka ka kona xitarato. Se leswi endli swaku hi tshama tin'hweti timbirhi ni hafu na ku nga tirhiwi mhaka a mati lama ngisa tixikhele lexi. Kambe ka nkarhi lowu hi nga ka wona a mati lawa xa ma pompiwile a ntirho se wu sungulile ta leswi hilwela ku va hi tirha hi ku kahlumisela ku va hi ta heta a ntirho wa hina na ku va se fika nkama wa ku hela ka kontraka leyi nga na yona leku.
8: Loko a ya mahlweni Phineas Mazivi a tlotsiya xitshungu ngopfungopfu vafambisi va mimovha a ku va va hlonipha swikombiso swi vekiweke lomu switaratwini swi kombaka leswaku ka ha ri ku landziwa mintirho ya vuyaki bya switarato.
12: A leswi swi kombelaka ka vatirhisi va xitarato ni vacheli va mimovha hi ku va loko va fika laha hi karhi hi tirhaka ku ni leswi tiwaka swa ku masinali ya ku kumba a ku tsutsumisa ka mimovha hi kombela ku va tumba ku tsutsumisa loko va famba hahombe ku a ndhawu leyi ku tirhiwaka ku ni michini ku ni vanhu vanyingi lava tirhaka swa endleka minkarhi yin'wanyana swa ku humelela tinghozi hi mhaka swa ku vacheli va mimovha a va swi landzeleli leswi hi va byelaka la xitiratini. Kambe loko u fika laha ku nga yimisiwa mimovha leswi tiwaka swa ku stop and go hi kombela ku vanhu va ni a patience va yima va nga hlundzuki ku se va fika ka nkarhi wa ku va nghena na va nga autorizariwanga.
8: Murhangeli wa komponi hanyelaka ku vonelela xitarato xa nhlayo ya vumune Phineas Mazivi na vulavula hi ta mafambelo ya mintirho ya ku yandlalata xitarato lexi enkongometweni na ku va ku na byalisiwa mafambelo ya vanhu ni mimovha.
3: Loko hi kongoma ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi kongoma laha tikweni la Afrika-Dzonga lani yentelelo u vulaka leswi swa ku ntlawa wa Kaizer Chiefs u ya mahlweni hi ku rhangela mitlangu ya bola la ku khaveriwa hi minkondzo a tikweni la Afrika-Dzonga ndhawu ka ku humelela ku fambeni ka madyambu ya tolo. Yentelelo na Eduardo Figurão.
13: Ntlawa wa Kaizer Chiefs hi wana u rhangelaka ka mphikisano wukulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ndzhaku ka loko tolo kutana ku pfaliwile a jornada lavumbirhi la mphikisano lowu. Ntlawa wa Kaizer Chiefs hi lowu beke a wasiku kuni United a veya mabola mambirhi ya ku pfumala yingulu hikwalaho ka handzu lowu ntlawa wa Kaizer Chiefs u swa wona mahlweni ka matshamela ya mintlawa ni ntlhanu wa tiponto na ponto yin'we a nga handzu wa ku humelela eka mitlangu mimbirhi leyi ya ku sungula. Nakona u kotolo a ku pfaliweni ka jornada lavumbirhi ntlawa wa Orlando Pirates nhenha ya bola tikweni la Afrika-Dzonga hi lowu yeke ndyangwini wa AmaZulu u yeke u ya ringana ha bola lin'we. Nakona wa ntlangu xikarhi ka Durban City na Golden Arrows u gamina mitlawa wa mimbirhi mi ringana kambe ke a ve ha 0-0. Eka ntlangu wun'wana wa tolo Milford hi loyi a beke ntlawa Siwelele a ve ha bola lin'we na ku pfumala a yangulu. A hi nga voneni a mihandzu ku hinkwayo ya jornada lavumbirhi la mphikisano wukulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Kaizer Chiefs a belise ku kuni United mabola mambirhi ya ku pfumala a yangulu. AmaZulu na Orlando Pirates va ringana ha bola lin'we. Milford a humelela mahlweni ka Siwelele ha bola lin'we na ku pfumala yangulu. Durban City na Golden Arrows va ringana 0-0. Sheba United na Richards Bay na wana waringanile abe abola lingwe. Marumo Gallants na Kuruga United waringana 0-0. Test Galaxy aluza mahlenika Mamela Sundowns e mabola manari ya kwa ngulo hamambiri kubana ntango chikarika Polokwane City na Stellenbosch ugama na mitlawa mbiri miringana ha mabola manari. Jornada la bunaro lisungula munzuku litapfali wa yisanto nana mitlango ya kwa mitaka famba indlela lei Stellenbosch atabana na Marumo Gallants Amazulu ayamkela ntawa siwelele ntlangu ukunu atawa shikarika Castle Chiefs na Mamelodi Sundowns sekukuni inata tata bela na Polokwane City Durban City ayamkela ntawa Richards Bay Milford apikisana na Kruger United Shipa inata tata bela na Oran Pirates kwana TS Galaxy abela nintawa Golden Arrows tana tivisa kakwa na Castle Chiefs ale matweni nintanwa tupontu na pontu yingwe kulanza mintawa ya Oran Pirates Polokwane City na Emezulu entrao uwana na uwana une mune watiponto.
3: Ave Eduardo Figurão, loko a vulavula leswi swi endlekaka ka ta mitlangu ya ku tiyisa mira tikweni la Afrika-Dzonga. Hi kongoma avugan'wini bya mintirho ya hina ya nhlawutelo wa mahungu lomu hi humeleliseke leswi swaku swirho swa bandla la Frelimo swi tivula ku lulama ku ya kombisa xifundzankulu Maputo hi tindlela tinene ka nhlengeletano yi nga ta landziwaka ku fambeni ka masiku mataka. Vurangeli bya mintirho ya vurimi a xifundzeni xa le Marakweni xifundzankulu Maputo li ya mahlweni hi ku tsatsiya a varimi ku va va tilulamisela ni nkongometo wa ku tsemakanya hi tindlela tinene nkarhi wa xiwomiso u nga tshukaka wu vonaka. Ta mitlangu ya ku tiyisa miri nkatsakanyo na Eduardo Figurão a vule leswi swa ku Kaizer Chiefs a ya mahlweni hi ku rhangela mitlangu ya bola tikweni la Afrika-Dzonga ndzhaku ka ku humelela ka vusiku bya tolo. Vamilela Afonso Magule akumekeke ka vukhavuteli bya le mintirho. José Ariel Makwakwa alulamisile ni ku kombisa nongoroko wa nhlawutelo wa mahungu wa namuntlha ku dya hi ku yengeta.
2: Miyingele nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa emisori provincial Maputo.
1: Zaitoras na 16 minutos ailikari kuma hlautelo wa mahungu ita pangalatana ivunanga kuyafika kuso isinene na 19 horas karilo ingata kumaka matimu yesiku itaramba kaliza kuvapula nzimana lei yavunanga.

0: novela.
1: Zoito horas na 59 minutos. Chita telegramba o dama do bling. Nga manhã.
2: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas já digo em Ingaruago vai com uma matemia 5.
3: Matimu ya siku.
4: Namuntlha hi ta tsundzuka akufungiwa ka xipfumelelano xa ntirhisano wa matiko ya Mozambique na Republika Democratica Alemanha RDA. Ni ku va manghiza mayalile akulandziwa ka makungu ya maputukezi ya vito Mapa Cor de Rosa. Hi 13 ka Mhawuri wa 1975 ku fungiwa xipfumelelano xa ntirhisano wa matiko ya Republika Democratica Alemanha na Republika Popular de Mozambique, namuntlha Republika de Mozambique. Hi vito la tiko, xipfumelelano xi fungiweke hi Marcelino dos Santos, xiyandla xa murhangeli wa Frelimo tlhelo holobye wa nhluvuko, makungu ni vukosi. Kasi hi tlhelo la Republika Democratica Alemanha ku kumekile mukombisi wa tiko leliya Johannes Vogel. Matimu ma vula leswi swaku hikwalaho ka makungu lawa a ku bohiwa ku va ku wupfisiwa vana va tiko la Mozambique ka swiyenge swa ku hambanahambana na ku humelelisiwa ta vufuyi, vudahu, ntleketlo, machapu ni swin'wana a swi vileleka a ku va ku hluvukisiwa tiko ndzhaku ka nkhululeko. Hi 13 ka Mhawuri wa 1887, vuhosi bya manghiza byi yale ku yamukela makungu ya maputukezi ma nga ha chiwa Mapa Cor de Rosa hikwalaho ka ku va ma nga ha khwimba ni miganga yi nga ha kumeka mavokweni ya Inglaterra. Makungu lawo a makongoma ku va Portugal a phanga miganga ya kusukela Mozambique ku ya fika a Angola. Mhaka yi nga ha hambanisa a ku navela ka vukolonyi bya manghiza, lebyi na byona a byi navela a ku phanga miganga a yi sukela doropeni la Cabo ku ya fika a Cairo atikweni la Egypto. Manghiza a ma ni makungu ya ku tlhanganisa miganga leyi hi ku yakiwa ka njhanji yi nga ha fanele a kusukela a Cabo i ya Cairo. Hikwalaho ka swona hi 1880 manghiza ma sungurile a ku phanga khale ka Rhodesia wa Dzonga lomu namuntlha ku vitaniwaka Zimbabwe. Ku ya ku hi lembe 1888 Cecil Rhodes a tumbuluxa nkomponi ya Bridge South Africa. Ka matimu ya siku namuntlha, hi tsundzukile ku fungiwa ka xipfumelelano xa ntirhisano wa matiko ya Mozambique na Republika Democratica Alemanha RDA. Ni ku va manghiza ma yalile a ku landza makungu ya maputukezi ya vito Mapa Cor de Rosa. Nongonoko lowu wu tsaliwe ni ku hlayiwa hi José Ariel Makwakwa ka vukhandlisi bya Tomás Buruba.
3: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mozambique lo vulavulaka hi matimu ya misava.

0: tani hi laha hi twika ha kone mpelampela hi zon'weka hikuva namuhla ha ta ta bula hi nhlokomhaka ya lisima hine hi nga ni ku dumba swa ku yini lisima. Kasi wansati wa migingiriko hiwi wansati hili i wa migingiriko hi loko swi teyi. Wanuna a ti dzunisa hi nkatakwe a nge enkatanga a ni migingiriko hi loko a yenca yini. Ne wansati a ti dzunisa hi nuna wakwe a nge enkatanga i wa nkata wansati i nuna wa migingiriko hi loko swi teyini. Hi navela ku va hakunene hi ta twa mazito ya ntokoto eka vazambiwa wevezu lava va nga na hine haleno. Haleno hi na mama na hine xisimango, hi na papayexi wa muhlanga, hi na mama na bida, hi na sasa na xiperansa. Na dumba leswaku va ta hi tshandzela mazito ya vuya ntokoto lawa mpelampela vone swa nga masungwa kati swi nga madoda. Vanganawo akuva vukhangatela a hi li va swi tiva ngopfu kambe loko wo swi endleve wena u yingise tisisisa hakunene xa ku kahle u to vusuka naxo u vuya dyondzo u dyondzisa ni vambenyana. Hi tatana Juwan Muhlanga namuhla hi ta sungula ha wena wo va weswaku mbangwana wa nuna we malume inaka tata. Kasi wansati wa migingiriko hili ani migingiriko hi loko swi te yini hi loko a ku yini. Ne wanuna wa migingiriko hili ani migingiriko hi loko swi te yini. Tata hi ku hana nkama hoyohoyo ku va u hi tshandzela mazito yaku ya ntokoto.
1: Awuxeni helivomba, awuxeni vayingiseti va lowu programa a hi hanyi va Radio Mozambique. Bon ni Juwan Muhlanga mhanyi wa bovole ni la ku vulavula ngopfu hi nhlokomhaka leyi vonga lomambataku na yona ya ku vulavula hi wasati wa migingiriko hi lowa ku maya yini. Wasati wa migingiriko hi lowa ku tinyungubyisa hi muti wa yena a muti bava hayi chacha kumbe yindlu leyi nga yaka muti i sati wa wena wasati ni navo alana muti abala nuna wa yena ni vana ntawu a fanele a endla timfanelo ta yena exikarhi ka muti wa yena kumbe ka nuna wa yena a endla hinkwaswo leswi fanelaku yena a xixima a rhandza a tlhela futhi a swi tiva swaku i mamani hi loko swi ku yini. Kasi yena i sati wa leyi wa bawa ku karhi loko swi ku yini ntawu loko a maha leswo xikulupa a ta ve yena na a li wasati wa migingiriko. Ne na wa bava loko a kuma wasati wa kutani wa ku endla hinkwaswo timfanelo loko a vuya entirhweni a mi hoyozela a mi darabejenyo a mi chelela mati a endla hinkwaswo leswi fanelaku yena a ta tidzunisa ni nomuka wani na ku he pheya mina mihlanga pheya sati loyi ni nga teka no vhala pena kambe loko o va xidlanyula lweyi wasati lweyi a nga endli hi laha swi lavekaka ha kona a nga tivi timfanelo ta yena leswi ngo hi phe vavasati va fana na va na madiretus egwaji ni vavanuna kumbe na timfanelo ta ku fana ni vavanuna a ku ya endli ni nawu kasi a nga sweki hi mhaka munhu hambiloko a nga tirhi nchumu leswi va fanele hi pfunisana lomu mutini swa fanele hi pfunisana hi va swaka hi fanele hi pfunisana kambe kona loko a nga mahi nchumu a nga tinwayi u ya ntirhweni u vuya u tlhela u va taka ya u ta sweka u hlantswa u pasara u endle hinkwaswo kambe yena u navaleta minenga ku hi leswi nga na timfanelo ta ku fana na ke hi swona swoleswo wanuna wa ku ya a nga ta tidzunisa hi wasati wa kutani wa xibimbirhu a lweya hi yena wasati wa ku tinyungubyisa hi yena a yena lowu wasati a vulavuliwaku lawa wa mugingiriko nakona va kona lavavanuna Vaku hey, anga swi tivi swa ku bava hi loko swa ku yini. Leyo anga na ku mama na ti dzunisa yena ku ni murhandziwa wa mina na swi mahisa swileswa nga ti tivi ti fanele ta leswa ku yena fanele ma hayini para a muti u simama uve muti a muti u simama u phatima loko bala muti hi bali hi mapati indlu leti kumbe muri lo hihi hi vulavula hi ntombi ya ku karhi kumbe mana wa ku karhi nga mulava ni va wa ku karhi va nga patsana vanhu lava para va hamba va ya ka muti ntawu hi leswi hi vulavulaka ha swona hi nga tatela va le ku tatela hayi ku swi kota ntawu hi ta vulavula nyamutlhapi hi gamala hi leta van'wana va makwerhu loko va simama va xaxameta va dyondzisa hikwalaho ka radio tatekani
0: ya hi swona ha tlangela ke sweswo enjhawu leyi u ta ku hi swona wena swo leswi wansati wa ku va ti tshandza hi nuna wakwe ni wanuna wa ku va ti tshandza hi nkatakwe i swi masiku lawa ya nga ka wona lawa tanihileswi a nga hlayaka papayixi wawula hinkwezu ho mandananana lomu mintini lomu ake yena wa ku zuma munghano na ku fuswi a xi manje manje ni nga ta tela mpela ni nga ta tela swaswa swi na xiperansa heyi u na wani wena mazriti ya kone
2: byi pelile programa hi vutomi hi kona nambi swilo kone a swi chavisi hi navela ku ni nghena amhakeni leyi bekiweke a ku va hi kota a ku kombisana ha yona hi mazito matsongo ni rhandza ku hlaya leswaku a wansati wa migingiriko hi loyi a hanyelaka ndyangu wakwe hi ku endla leswi xongeke a bekisaka a nuna wakwe ni vana vakwe a swekaka a hlantswaka swi xonga hinkwaswo leswi a swi endlaka la ndzeni ka ndyangu ni vanhu va le handle loko va swi vona leswaku a mana loyi hakunene a hanyela ndyangu wakwe a nga ni lizandzu futhi nambi ni tinxaka ta nuna nambi ni tinxaka takwe a va zandza a hiteka ni loko va tlhasa kumbe tinxaka ta nuna ni tinxaka ta ku a va bekisa hi ku fana a nga hlawulekiki munhu a nga ke na xa mfihlo xa leswaku leswi ni nga ka ni nga swi koti ku va ni nga va nyika a va bekisa hi ku fana hinkwawo lweyo a chuliwa a mamana wa mugingiriko a tshama na a lavisa leswaku i ncini leswi swi honekaka la ndzeni ka ndyangu a ku va a swi bekisa hi tindlela letinene ni loko nuna a hlwela ku buya ntizweni a vindlavindleka ku jula ku tiva leswaku namuhla ke njhe ka yini a nkama lowu nuna wa nga nga se tlhasala kaya a xaniseka ni loko a tlhasile nuna wakwe a moya amukela hi ku nyoxa hi ku tshava loku kukulu ku kombisa lezandzu ku nuna wakwe kutani a nuna wakwe a nyoxa hi ku vona leswi a nsati lweyi a mu bekisisaka xiswone hikusa ka minkama namuhla swa kala leswo kutani nambi vanghanu a ti kulisa ku voneka leswaku mine nsati wanga a wa ni bekisa fuzi ni swi kotile a ku teka i mabulu lawo ni va na kulobye a kombisa ku nyoxa hikwalaho ka leswi mamana lweyi a swi endlaka a mamana wa migingiriko a nga swi koti ku famba a ya xisa mimbangu kwahalano a siya a ndyangu a kaya a siya a nuna a mpfhukeni a nga swi koti ku swi endla leswo a tshama na a hanyela ndyangu wakwe hi mintirho yakwe leminene leya ku khenseka ya ku xonga lweyo hi lweyi a hlayiwaka a mamana wa migingiriko kasi a wansati lweyi a ngeke yena wa migingiriko yena a hahlula ndyangu hi mavoko yakwe a ma hahlulela he wani hi swiendlo swakwe leswaku ka swi nga pfuni nchumu leswi swa ku biha hi minkama hinkwayo leswi nga khensekikiki a famba kolomo a xisa kone ni vanghano swi bindza swi biha a vana va xaniseka nambi ni nuna a kaya va pfumala mbe ni swakudya kutani lweyo hi ye a hahlulaka ndyangu wakwe hi mavoko yakwe a nga a swi koteki ku va nga chuliwa leswaku i mamana wa migingiriko ni nga khanela ni yimalano tatwa va makwezu na vona leswi va taka hlaya swona khani mamu swinene
3: hanye ndlela yo yibimisaka u vulavula leswi.

0: Ay, ay, ay.
1: Eso, esa tua cala. Ah, esa tua lampela. Loko swinga twisiseki swa le hombe ku va loko u rhandza ku titlika cyani u hambi u chela cyambala kati swi ta tsokotsa. Ha-a. Eswi hoko phikisana mina na yena la kaya la. Inje swi ta hamba munhu swo leswi swi ta lunga. A swi ti hamba mahewu leswi ni kutsongo. Hayi khona swi ti hamba mahewu mpela leswi ni kutsongo swi ti hamba mahewu. Mama na yena xisimango. Mas it was wrong on Ganao.
2: Our Pelini programma, Brishile, Inchican, Covalumu, Kumacacone, Hamilosa. Emina, Mamana, Inesimang, Ningena, Ka programma Dresu, Nitema Lizuana Papa Livombo, Ui Bekelegetron. One Saturn Gingirico. Can Mambushne. Akuvulavula hi wansati wa mugingiriko ikuvulavula hi wansati lweyi ataleke hi lirhandzu ataleke hi vutivi ataleke hi vuyamukeli byinene ka ku hinkwavo lava hi nghenaka eka ndyangu wolowo anga yi hi nhlonge swa ku lwa nga fika nani i n'wingi ku nyata e titiya injini o va lwa hlekaka a fikaka kaya a hleka na yena a n'wi nyika lirhandzu a swi kota ku yamukela a munhu muzana wa yena a nga swi koti ku kwata a wansati wa mugingiriko a kwatela ndzeni ka mbilo i wansati wa mugingiriko loyi a swi kotaka ku va loko nuna a nga li kona a muxuva a sweka swihova hovani nyana a sweka swiginya a veka mizini i wansati wa mugingiriko i wansati lwa vilelekaka leswaku hina vamamana hi vi va mugingiriko va ku tiva ku yamukela munhu muzana wa ku tiva ku yamukela elixaka hi loyi va vitaniwaka wansati wa mugingiriko hi leswi nambi ka bible swa vuya mulher virtuosa wansati wa mugingiriko ku hlaka swa ku loko va ku wansati wa mugingiriko hi leswaku va ku nyike a xihloniphu lexikulu va vone ku khinyela kwaku va vone mbilu yaku leswi yi nga basisa swona se va ku wansati wa mugingiriko xana u nga mu kuma kwini sati wa xihloniphu hi leswaku nsati lweyi wa vileleka akuvana alikone wa nuna wa xichavu wa ku chava nsati wakwe akumuchava hayi leswaku wayo ku veka ka ku kari swanga hi xihena xa leswi hi swi twaka i xihloniphu lexi na wehe wa nuna u nga naxo nsati wa wehe u vilela nsati wa wehe u n'wi vekela xitshamo swa ku i nsati wa mina i ntombi ya mina xin'wanana xa mina xiluva xa mina loko a huma swi tiva swa ku bava kaya wa ni vilela hikusa loko a ha fika mu ta hlekelela mu ta bula mu ta khisana u ta kwini u mu yamukela hi lirhandzu hi nuna lweyi a laviwaka hi nsati lweyi wa mugingiriko hi nsati lweyi a laviwa hi nsati lweyi a laviwaka hi nuna lweyi leswaku vanhu lava va kumeka hi vambirhi tantu nuna tantu sati va le ka ugingiriko leli ntawu a wa nuna na yena a fanekeleke a li virtuoso a rhandza muti wakwe a rhandza nkosikazi yakwe kambe eyi bava livombo phela tema lelo li vekaka leli linene ngopfu swinene ngopfungopfu ka tintanga leti hi nga ka tona ni tintanga leta ku guganyana leti se ta karhata ku rhandza nsati a ku rhandza nsati wa yena a lahla ndlela leyi ya mugingiriko leyi hikusa se ku sungula ni wu kwele ku sungula ni ku banana ku sungula ku nambi loko o vona xijahani na xo va ni dozi ya loko xo nyima na mamani ai timhaka se to biha livona leswo hileswaku a wu titshembi wena bava ku ve hina hi ku lava na wuli wa ku titshemba hi ku lava na wuli bava lweyi u hi dyondzisaka wuli wa mugingiriki na wenavo ntaw a wansati wa le mugingiriki hi lweyo livona a wanuna lwa laviwaka la wa ku tiva ku hlayisa hi lwa tivaka ni ndlala ya nsati wakwe hi lwa tivaka ku vilela ka nsati wakwe a hi lwa ku va titshiketela vuya hi sezora loko a za a suka hi sexta fera a ya xava journal a ta vuya hi segunda fera a yena lweyi a wanuna hi lweyi a tivaka leswaku loko a ya ku yiveni a yivela muti wakwe a ta vuya tata dlani ngamu la kaya la hayi lwa ku loko a ya ku yiveni pura ya dlaya xitiratwini loko a yiva yivela muti wakwe loko a tirhela muti wakwe lowo va lexi a xi endlaka rhanga hi muti wa yena a wu pimisa a nga pimisi wa le handle a ta gama vuya tata pimisa lowa le kaya hi nuna lweyi a lavekaka va ku hi nuna wa nhlayiso i nuna lweyi a nga ni mapimo i nuna lweyi a swi tivaka ku va a hintekela a muti wa yena se ni nga nyimanyana kwalano loko swa hali kona hikuva haliki kwala ndzeni ka program hi ta vulavula khani mambo wansati wa mugingiriko
0: hanya ndlela leyo yi pimisaka ku vulavula leswi pimisaka swona
3: hayi
1: hi swona hatlangela mamana yini xisimango mamana bida hi mazwiti ya ku katsakanya ha hi va twile madoda ni masungakati va titshantsa laha hi mazwiti ya ku katsakanya u nga hi byela yini kokwa
4: ni losile programu a hi hanyi hi khensa ku nyikiwa nkama ku va helelana hi dyondzisana awe ni swi kota ku hlamula swona wansati wa mugingiriko swona a ni swi koti ku va ni swi hlaya ensimansima manje hi mazito matsongo ni ta hla swa ku wansati wa mudindiriko mulher por excelência lweyi a ti tivaka swa ku i wansati loko swi teni a wansati loko a le ndyangwini i nsati i mamana i n'winyi wa muti nakona hi yena museketeli wa tixaka hinkwabyo a nga na ku lavisa ntshako a nga na ku lavisa munhu leswi a nga hi xiswona loko a wansati a le ndyangwini hi loyi a swi kotaka ku va a seketela nuna wa yena ni tixaka hi ka matlhelo hinkwawo ni swi tiva mina swa ku leswi ni nga wansati ni sukela kwini ni gama kwini hikusa kunani leswaku swa ku mina ni ku vana mina ni munhu ku fana na yena a hi hlaya swaka munhu ku fana na yena u munhu ku fana na yena maxitengo swa swa ku mina ni sukela kwini ni gama kwini leswaku va ni ta swi kota ku hlonipha nuna wa mina ni ta swi kota ku hlonipha tixaka ni swi kota ku va ni va bekela xitshamo ntawu tingi ni ta wumba n'wi byanga mina ku tisa wansati ku tisa nsati ku tisa mamana ku tisa n'wingi wa muti lowu ni swi kota ku va loko a tixaka a ka lixaka la nuna wa mina kule ni ku hambana ni swi kota ku va ni va tlhanganisa ni va dyondzisa hi dyondzisana leswaku va hi vanhu van'we ni nga swi koti ku va ni hlawula ni ku papayi wa yena mamani wa yena i hahani wa yena i vhuvhu wa yena loko a li papayi wa yena i papayi wa mina loko a li vhuvhu wa yena i vhuvhu wa mina loko a li mamani wa yena i mamani wa mina fast ni swa ku a manyani wa yena i nchini ka mina ndza va ni swi kota ku va ni bekisa a ndyangu lowu ni li ni ku hlonipha ni va ni dyondziselela ni loko ni nga li kona maxinamuntlha kumbe yo kumana na yini hikusa ni vileleka ka mbangu lowu ku fana ni wanuna na yena a swi kota ku ni bekela mbangu byanga loko a swi kota ku va ni bekela mbangu byanga kwalikeri mbangu a vanhwini ka vanghana ni ka tixaka a ta va wanuna lweyi a ti fungeleke ku va a ni le ndyangu lowu wa ku zula wa ku chaviseka wu nga ni lisima. A swi kota swa ku loko ni nge kona ku sati wa mina nga kona na wu n'wi bekela vumbangu byake a vi ni ku xixima swikarhato swanga mbe hikuva ni tsakile. A swi twa swa ku nsati wa mina a tsakile na nsati wa mina nga tsakanga maxi nga tsakanga hi mhaka munhu ntamu a va a swi tiva ku swi va a swi bekisa leswo a swi kota ku bekisa ndyangu wakhe a hlonipha eka matlhelo hinkwawo. Ni ta hlaya masito matsongo ni gamalani na sweswa ku ni va makozi van'wanyana va swi kotaka ku tshokovotela xihlayela mfuzi ikhani mambo
0: hanya ndlela leyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.
3: Hayi
1: kutani ke hi ni wena u liya ha ta hlaya yini hine hi ku salomo ku khala u teki ndlopfu hambiloko hoja wu hlanchumu a swa yena zito a swa ha kombekisi hi ku sa mazito ya ntokoto ya wutivi hi lamanene ma hlayiweki hi ni makone leswi hi ta ka hlaya swona hikuva hi bongo ku hi tlhelela ntshaku vhiki lebyi byi taka hi to chuka futhi hi tlhela hi va kola u dyondzile u swi twile u swi twisisile hampela Natalie Yuli Bombo na Thomas Buruma va le ku deha ku yengeta tata.

Tule vunanga bya Philippe Nyansavele vusiku bya namuntlha loko kunene a hi kombisa vunanga lebyi byi nga ni vito ro kala ri nga basanga ngopfu leri ngo xitapora ri nge ri basanga ngopfu rito leri kambe hi ro ra hlawuleke Philippe Nyansavele ku va nyika vunanga lebyi gameke ku byi twa hi na 21 hours na 12 minuto xi le ka nkama wa vunanga hayini hi ri ni vunanga ni vunanga kusa loko a ri 21 hours hi 10 minuto xi wa vumune wa vhiki rin'wana na rin'wana a hi fanela ku va hi mi fikisela nongonoko lowu nge ndzumulo kambe ku na swikarhato leswi hi sivelaka ku mi fikisela nongonoko lowu lani hikwalaho ka swona hi kombelaka rivalelo ka n'wina varhandzi va vayingiseti lexi hi mi navelaka xona hi vusiku byinene na hi swi tiva leswaku kunene xa ba xirhami dzongeni ka tiko ni ka matiko ya vundzamani kutani xirhami lexi ha tshemba leswaku xo lelela kusa hakanyingi hitiva leswaku loko ku fika n'hweti ya agosto ivi n'hweti ya moya vanhu va tshamangi vo hleka kasi a va hleki i moya swi divanadivananyana na vutholo varhandziwa namuntlha ri tetani siku vusiku byo teta hi nga ri na nongonoko wa ndzumulo ha boheka leswaku a hi nge pfali radio hi nyimela ku ndlhula nkama wa nongonoko wa ndzumulo se ri ku heto tlhela hi sukulisa swi lava hlaya leswaku va fanela ku hungata na n'wina hi vunanga vunanga lebyi hi nga ni ku tshemba leswaku ni byi ta mi kufumeta ka nkama lowu wa xirhami

Ave kulenyana loko kusukela hautswana haimela avunanga dzakwe ledzi kunene loko aimbela dzona hikuva ririmi leri nga rihala hutswana ri ngheni ngopfu ngopfu ka tindleve ta vana va Musambiki va kona van'wana na van'wana lava va ri twaka ngopfungopfu lava nga tirhela matikweni ra Afrika-Dzonga kutani va va ni ku nghenanghena ku hala vutswana va za va tiva Xitswana kasi ka van'wanyana lava kalaka va nga ri tiveki ririmi leri swo fana kunene ni loko u vulavula Xixina kutani wo hlekelela ntsena nge wa swi twa leswi hlayiwaka ku va u swi twi so wo hlekelela ntsena leswaku kunene ni ndlulisa nkama kambe kulenyana ya n'wi khensa hikwalaho ka vunanga lebyi vusiku lebyi ku fambeni ka decada wo yi tenta ku nghena ka 90 tikweni ra Afrika-Dzonga a ku ni xihlawulanhlonge lexi chiwaka apartheid kutani tinqambi tin'wanyana ti sime tinsimu tinqamba tinsimu leti kunene a ti nyika ntamu vana va tiko leriya leswaku rhulani hi ta hlula kutani va ku xitshungu xi ta hlula n'wina rhulani rhulani un'we ka vo a ve Stephen Kekana loyi a nga qamba a vunanga lebya byi kongoma vana va Afrika-Dzonga leswaku va tiyisela ku sa siku rin'wana hayi ku n'wayitela ku ta va kona

Mawungu ya usiku ya emisoro provincial de Maputo mahlayiwa hi Roberto Mudlovu. Murangeli wa tiko Daniel Chapo munzuku atarangela ntirho wa ku pfula mintirho ya ku kulungela 40 ya malembe ya ku tumbuluxiwa ka xitshamo xa holobye nkulu wa mfumo wa Mosambiki ni ku tumbuluxiwa ka hofisu ya ku pfunetela lweyi a nga ka xitshamo lexi. Lani ku nga ta vulavuliwaka hi nhlokomhaka yinge 40 ya malembe na ku hlanganyetiwa mintirho ya ku tiyisa mafumela. Hlengeletano leyi hi ta humelela Centro Internacional de Conferencias João Queixano. Jume ra tindhawu na timbirhi ta mabomba ya ku xavisa mapalafeni ka leti ta 120 ti nga kona hi xiyimo xa tiko a ti tirhi. Murhangeri wa mintirho ya ku yavela mapalafeni ka Fundo Nacional de Energia FUNAI a vulile leswaku tindhawu leto ti yimisiwile ku tirha hi mhaka ya ku va ti nga tshamisekanga ku landza ntirho wa ku xavisa mapalafeni. Lloyd Mundela a vulile nakambe leswaku mhaka leyi ya vindlavindlekisa hi mhaka ya ku onheka ka switarato tihandle ka madoroba. Hambiswiritano, Lloyd Mundela a tshembisile leswaku FUNAI a endla hinkwaswo a ku va ku tshembisiwa ntirho wa ku fikisa mapalafeni tikweni hinkwaro. Hubyana yi hanyelaka ku landza ntirho wa ku hoda swilo tolo yi ve ni nhlengeletano lani yi pasiseke mukhwepa lowu tumbuluxaka minawu yi fanelaka ku xiximiwa ka ntirho wa ku hoda switirho swa muxaka wa vumba. Hubyana leyi nakona ya ha lavitisile minawu a ku va ku yalisiwa ku hoda pound forma. Swiboho leswi swi kongoma ku lulamisa mintirho ya mintengo ya handle ka tiko na ku hlanganyetiwa bindzu ra ndzeni ka tiko. Hi tlhelo ra swilo swa muxaka wa vumba, Hubyana yi leletile ku va ku rhumeriwa makungu lawa ku va ma sayiniwa ni ku va ma paluxiwa ka Bulletin de la Republika. Mianakanyo leyi yi kongoma ku hlomisa ntirho wa ku vonelela ku nghena ka switirho swa muxaka lowu latikweni a ku va ku tlakuxiwa machapo ya ku bindzula swilo leswi latikweni ni ku va ku nga xololiwi vanhu hi timali ta ku xava. Mfumo wa xifundzankulu Maputo wu ni makungu ya ku sayina 4 wa swipfumelelwano ni vapfunisi tlhelo ni van'wamabindzu afasin wa nan'waka swa ku yelana ni ku hluvukisa xiyenge xa ta vukosi bya xifundzankulu Maputo. Xin'we ka swipfumelelwano leswo xi yelana ni ku yakiwa ka bazara rikulu ka Nghodloza munisipo ka Matsolo a nga bazara rikulu ri pimiseliwaka ku tlula ra Zimpetu a munisipio wa ka Maputo. Nkarhi lowu matlhelo ya mambirhi ma nga ta sayinaka swipfumelelwana ma karhi ma landza vuxokoxoko bya leswi bazara ri fanelaka ku yakisiwa xiswona tanihi ku vula ka murhangeli wa mintirho ya ta machapu ni mintengo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Lujeru Jemu. Hi ku yakiwa ka bazara ra ka Nghodloza ku rindzeliwa mvuyelo wukulu ku tlula mintirho yi landziwa ka Zimpetu ku dlayelela Lujeru Jemu. Tlhari ya tidyondzo Luigi Nkovana a vula leswaku mahlawulela ya vadelegado va Partido Frelimo va nga ta nghena ka nhlengeletano ya 11 hi xiyimo xa tiko ma ta endla leswaku nhlengeletano yi va ni bindzu rinene. Luigi Nkovana, xirho xa Partido Frelimo, a tlhamuxele leswaku vadelegado va hlawuliweke ka ntirho lowo ku kumekile swirho swo tala ni ku va hlawula mani wa kona a vewa ku tshembeka, ku tenga ni ku pfumala xisandzu. Nhlengeletano ya 11 ya swirho swa Partido Frelimo hi xiyimo xa tiko yi ta endliwa vhiki ri taka doropeni ra ximoyo xifundzankulu xa Manica. Ta matshamela ya nkama. Vaxiyi va ta matshamela nkama va vula leswaku doropa ra Pemba mundzuku ri kumbexeliwa ku hisa ku fika 29 graus centigrade ku tlhata matete na mpfula hi 27 graus. Maputo, Nyembana, Kelman 23 graus, Chainchai, Vilankulu na Beira 22, Chimoyo 20 graus, Lixinga 19 graus centígrados. Mitwile maungu ya vusiku ya emissora provincial de Maputo, Rinzani ya ora ritaka.

0: Aripelile ya kwezela minisiti okuranzeka kanongolo kungwana wa siku rana mundla wativa lesa ku omuno vikiru ngwana rungwana lungarlo vika ikumeka kola kuwa ikota kwa ipangalata na wena kanongolo kubunanga niti nkambiti imcham kuambana akukona nisiku rana mundla ini murambi wole ngana yen lwei ifanile kuwa ibula aitanzele nkwa tutelina kaninzi imale ya uchai minisiti okuranzeka Itza kambili loko itiwa la shwa kukunene, utipata na yina, akuwa shingwa ilongo loka kwa fika langata kia metaka kona nongo loko lumu. Nimura mbuwa yina, ya kwezela, ripelile, vainisetiva yina, na wanawa kona, kuta wapangalata na yina kankarwa shose.
1: Ripelile kan mambo.
0: Ngawa ibula na mwana?
1: Mbula na France Mukonto.
0: France Mukonto. Avitura France Mukonto, ivitura uchai, kumbivitura wana rama pasi.
1: Ivi tura minara mapasa, Francis Mukonto. Kuchincha nga chumu.
0: Isan. Kuna nekura mbile kuwa ikuta kuwa ipangalatani mingisito ina. Mingisito ina akola ariendleve kuwa atwa inkuwa shlisi utaka na sona ka nzimale ya tabuchai. Kuna ne, tani ilisi ntolovetwa ina, irambaka ankambe ukari kuwa ikuta kuwa ipangalatana ina, na wena ukola, akuwa itzanzela. Francis Mukonto. Ungava usungule arini akuva uimbelela nakona akukhandisa munanga ungave usungule lembe muni
1: bon kusungula ikuva nipelisa vaingiseta la kaya lava vaingisa ku a nongolokolo ka ufambelana no munanga ni hlaya swa ku a France Mukonto a antizulu uma kezekeni hikuva ni kule ani na lweyi ani lavisela yeni nda hlaya swa ku ani a yili foku ne ani lavisa yeni komu inspiração ntawu ni sangu ni ku nghena ka ntizulo wa ku va ni dyondza ku tsala a wunanga hi 2016 ntawu ndzeni ka mpfhuka lowu ni vi ni dyondza swinyingi swoleswi nga hlaya
0: se a ku khandlisa wunanga sungule leve munhu
1: Ni sanguni aku gravara hi 2024 kusanguna kalembe.
0: Isho. Kutafika shoshi unitinsi mtingake?
1: Kutafika shoshi ni na 4 ta leti jatu umeke. Na kutemba shaku masiku mabuya kutawa ni unanga jumbenya.
0: Loku ingi seta la irian leve ito shaku ufutuza a gospel kumpu. Ungaba uimbelela anshlovi mwana umemshaka mwana unanga kumbishana uimbelela ntsena gospel.
1: Ntsena ni imbelela ntsena gospel. Anishti masiku mwana kambe kaya nkwashu nizunisa shikwembu. Ntsena.
0: Ntsena. Loku tavu sungulile, itwala loku imba ku shika moya.

0: vunanga lebyi u byi yimbelele na kongoma yini?
1: Leswi swi ni enceke swa ku ni za ni tsala a vunanga lebyi hikuva ni lavisisa ndzeni ka vutomi la hina hi hlangana na swikarhati swinyingi, kambe hi ya tshuka hi lahleka hi nga swi tivi swa ku hi lavisa kwini, kambe ni tiyisisa swa ku hi na Xikwembu. Loko moya wa kwensima wu xika wu nghenela vutomini bya hina, swilo swa cinca. Ndza swi hlaya tano
0: so hi laha swi endlaka leswaku u zo yimba ku xika
1: moya wa kwensima. Loko na wena xiyimo xi ta cinca swona
0: so handle ka xika moya hi ku twa loko yimba laha ku Yesu Kristo.

0: lebyi vunanga byi kongoma yini?
1: Oh, ba Yesu Kristo byi vulavula hikuva hi fanele ku va hi tivonela ka mukhuva ya misava. Hikusa minkarhi yinyingi ya tshuka hi xisiwa hi swiphataphata swa misava, hi va hi hambana na ndlela ya Xikwembu. Ntawu a vunanga byi le a hi tivoneleni ni a hi laviseni yini Yesu Kristo, hikuva siku rin'wana na rin'wana hi kuma ni swiphatiphati swa misava, hi kumela leswiyana leswiyana, i swona swiphatiphati swi gama swi humesa ka nkongometo nga lowu wa ku hlangana na Yesu.
0: Hi swona

0: makungu ya mbilu hikuva byi le hi mani ma tivaka makungu ya mbilu hi Yesu ntsena byi le ya hlula vuton'wini loko hikwala ka Yesu Kristo hi yena ntsena a tivaka makungu ya mbilu. U nga famba u nga hlota swilo kambe loyi a tivaka hinkwaswo swi nga endzeni ka mbilu ya hina hi Yesu.
1: Nkongometo wa wena ka ndzima leya vuchayi yi sunguleke hi wihi wa kona? U navela ku fika kwini vuchayi lebyi?
0: Leswi ni nga swi hlayaka ku va ni navela swa ku vanhu va nga tiva Yesu. Tiku navela ni xuva swa ku tiku ra Musambiki a vunanga bya gospel byi nga kula siku rin'wana. Vanhu va dzunisa Xikwembu va tiva swa ku Xikwembu xinene, va tiva a mahlori lawa Xikwembu xi ma endlaku ta swi hlaya tano hi ku xuva ka mina.
1: Kusukela loko ta va u sungulile ku yimbelela u sungula ku khandzisa vunanga, ndzima leyi ya ku na byalela kumbe ya tika hi swihi swikarhati u hlanganaka na swona? Nakona loko u navela ku va u kuma a nseketelo hi kwihi ndzimandzima laha u navela ku va u seketeliwa kona?
0: A ku na byala nada swi na byalanga hikuva swi na ndza hlaya swaku swi na ntikelo hikusa a ku va u tshama u tsala swi sindzisa swa ku u humesa xan'wana nchumu ephakitini bra a swi vevukanga, kambe loko a nchumu hi xi endla hi mbilu wa zama ndlela ka hinkwako ku va hi swi kota ku fika laha hi navelaka kona. Ntsena xi navelaka xona loko humelela wa ku i ku va ndza swi hlaya swa ku ni xuva ku va for example leswi ni swi kotaka ku chaya xa swichayachaya ni xuva swa ku siku rin'wana ni nga swi kota ku va na ndza hlaya swa ku xitudio xa ka kwanga lani ni ta tshamaka ni tirha hikuva ni na vamakwezi vambenyana ni na matalenti ni ma vonaka swa ku swin'we hi nga kokana hi ko ya mahlweni.
1: Iswa seketela u navele ku va u ngo kuma xitudio xa wena?
0: Hi swona a material ya xitudio ya hlayisini
1: swi
0: nga va swi ni pfune ngopfu swinene.
1: Iswona ku ni ku tshika a muyingiseto wa yena tanihileswi a nga ri yandleva yingisetaka mafambelo ya ndzima ya wena ya ta vuyimbeleli nakona twaka vunanga lebyi byi bubulaka laha kumpumu a tshika navela ku va a kuma vunanga bya wena. Ndlela a nga kumaka hi yona vunanga lebyi hi yina kona?
0: A vunanga bya ka kwanga a loko a ni se byi petaka ka ni ta swi hlayisa kwini
1: ka
0: maplatforma manyingi kambe ntsena a YouTube France Mukonto a munhu a nga byi kumahala hambi ku ni fonela na swi kota munhu ku va ni musendela ku va byi yingiseta.
1: Hi yi nhlayo yi tirhisaka ku kota ku va ku yangula mixet?
0: A nhlayo ni yi tirhisaka i 087 054 0897, yin'wana i 084 054 0896, 87 054 0897 na 84 054 0896.
1: Hinkwato tinhlayo leti loko va ku qungela va kuma wena?
0: Va ta ni kuma hambi WhatsApp va ta ni kuma.
1: Iswa
0: xikani mama
1: ka lavantshwa vana va lavaka va yinghenela ndzima leyi hi wahi marito lowu nga siyela ka wona?
0: Leswi ni nga swi hlayaka hileswaku a xi koni lexi vevukaka vuton'wini kambe loko hi tiyimisela hi swi va hi swi rhandza a ku swi endla hi mbilu hi ta fika laha hi navelaka kona. Ni nga swi hlaya tano hi lawa marito ni siyelaka a vantshwa lava va navela ku nghena ka ndlela a swi na byalanga kambe loko a nchumu hi swi xuva hi mbilu swa koteka ku va swi enceka.
1: Na yi valelisa muyingiseto wa hina a hi navela ku va hi belanyana byitsongo nkarhinyana wutsongo swi u yimbelelela tanihileswi wena u nga wena u balaka u khandlisa u endla hinkwaswo vunanga lebyi hi yi ngoma u nga yi belaka yona katsongonyana ndzi katsongo va ku va muyingiseto wa hina a tsaka na yina?
0: Bo ni nga yimbelela Yesu Kristi a vunanga lebyi byi ni khumba ngopfu swinene kola fanele swi ni nga swi hlayisa swiswona u ku va hi tivonela ku va hi nga xisiwi hi swilo swa misava
1: a hi yimbeleli phela na mina yimbelela phela Yesu Kristi hi swona
0: Yesu Kristi
1: a hi kona
0: vamakwesu